0: Ballyhoon, Trapal, Flowers and Pots, Footwear, Dry Goods, Kawatan Pang-aki, School Supply, as in Party Needs. Baka ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Start Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan! Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
0: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sa pangkantambakan kang tricycle.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: One Radio, tindugo.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents the dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sa inka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
9: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
10: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
11: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
12: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Nang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
11: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
13: One Radio, tindugo na!

0: Alleyware Trading, makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Announcement from San Vicente Homeowners Association Incorporated. Nareschedule po ang ating raffle draw. Ito ay gaganapin na sa May 18, 2026 sa dating venue, Puro 4, San Vicente, Tabaco City. Inaanyayahan po ang lahat na bumili ng tiket at makiisa sa aming proyekto. I-contact lamang si Mr. Byron Misias sa numerong 0945-746-9100. Bukas din po kami sa mga nais tumulong o mag-donate sa GCash. Ang mga nalikom na tulong ay mapupunta sa pagpapagawa ng St. Joseph Chapel sa Morales Subdivision na Puro 4, San Vicente, Tabaco City. Maraming salamat po!
2: Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
3: One Radio, Ting Do Gana.

0: And speaking of tama, ang tamang nanalo kahapon sa ating talubok quiz, walang iba kundi si Margie Belica. At maaari nyo na rin kunin ang inyong gift certificate Digdetabi sa estasyon. At sa indong mga kahaputan ay maaari po kayo mag-text sa 0962-409-3467. Happy, happy listening kay Romnick Bilaos. Sabi niya, good morning, ma'am. At kay Annalisa Balmaceda, good morning, Tabi, Madam Cecil. Hello, happy, happy listening. Hello din kay Ma'am Alice. Salamat po. At kay Ma'am Leia, salamat sa inyong pag-support sa aming raffle. Happy, happy listening po sa Indo.
1: Work in your office, work from home, work anywhere. For good work habits, professional ethics, meaningful work relationships, and surefire workplace success, here are our Talubo Tips with Cecil Amog.

ang gulo ngayon sa Pilipinas. Well, yan ang sabi ng karamihan sa mga netizens. Diba? Natunghayan nyo yung malaction at chase scene sa Senado noong Lunes, May 11. Aba, hindi lamang yan. Very dramatic nga ang entrance ng nooy nagtatagong senador na si Senator Ronaldo Bato de la Rosa.

Well, makikita naman natin ano na talagang before national TV, national and international TV at that, ha? Nalagay nga ano sa display or na-put into display ang mga decorum ng ating mga senador. At talagang mapapahuwaw ka na lang sa totoo lang. Sabi nga ng isa sa mga nagiging favorite ko na rin na author, si Jonah San Diego, sabi niya, ang gulo ngayon sa Pilipinas. But during these chaotic times, the Bible reminds us in Psalm 146, verse 3, do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. Pero syempre, hindi ibig sabihin nito ay magiging passive na lamang tayo. And so, what are we then to do as God-fearing citizens of this great nation? Sabi ni Jonah San Diego, number one, pray for our leaders. Sabi po sa Bible, sa 1 Timothy 2 verses 1 to 2, ipanalangin natin ang mga namumuno. Aba, eh kahit hindi natin sila type, at minsan eh hiyang-hiya na tayo sa pinagagawa nila. Let us continue to pray for them for wisdom, integrity, and repentance where there is needed. And perhaps tayo rin kailangang mag-repent, di ba? Pangalawa, stand for truth and justice. Hindi porket ikaw ay sabihin mo na, no? God-fearing, eh palagi na lamang tatahimik, lalong-lalo na kapag may mali na. Proverbs 31:8-9 reminds believers to speak up for those who cannot speak for themselves. At nabanggit na rin natin ito kahapon, di ba? Kung may kakampihan ka, kumampi ka sa naaapi. Kung may corruption, injustice, or abuse of power, may responsibilidad po tayo na manindigan sa tama ng may wisdom at may respeto. Number 3, guard your heart from hatred. Naku, talaga naman, huwag kang matitrigger. Sa totoo lang ako. Pigil na pigil sa pagpo-post. Kasi baka mapagalitan ako ganun eh. Guard your heart from hatred. Madaling madalas sa galit, lalo na sa social media at sa political division. Pero bilang, well, sinasabi natin na tayo ay followers ni Jesus Christ, ha? Hindi tayo tinawag para maghasik ng poot. We can disagree strongly without being cruel to others. Di ba? Pwede kang mag-disagree. Pero hindi mo naman kailangan na yurak-yurakan ano, yung pagkatao ng mga senador na hindi ka nag-agree sa kanila. Kaya nga, no, let us be respectful and at the same time, let us guard our hearts from hatred. Number 4, be responsible citizens. Vote wisely. Research facts. No, wag lamang isang panig ang palagi mong pinakikinggan. Yun yung tinatawag na echo chamber, no? Sabihin na doon ka na lang nakikipagdiskurso sa pareho mo, no, ng political leanings. Make research, no? Make researchers. And make researches, I'm sorry. And be factual. At lalong-lalo na, huwag magpapadala sa fake news, blind loyalty, or personality politics. Wala tayong poon kung hindi. O di kaya eh, wala tayong Diyos kung hindi ang Panginoong Diyos. No? Makita mo,
siya ang nagluluklok, nagtatanggal talaga sa power sa kahit kanino. Leadership matters because it affects real people, and so let us choose wisely come 2028. Matiyagan na pagmasdan ang mga gawi-gawi, mga galawan ng mga politiko ngayon, dahil chances are sila pa rin ano, yung tatakbo. Hopefully, meron namang iba. Sana naman, Lord, may ibang mga tumakbo na mas matitino. And lastly, remember that God is still sovereign. Kahit magulo ang sistema, kahit ang sakit sa bangs, kahit ang sakit sa ulo, hindi nawawala ang control ng Diyos. Hindi siya surprised. Tayo ay na-surprise. But the Lord is never surprised. Daniel 2:21 says, God removes kings and raises up kings. Minsan ginagamit ng Diyos ang mga chaotic seasons para gisingin ang isang bansa towards repentance, accountability, at pagbabago. Mag-iingat po tayo na hindi maging idol ang politicians natin. Yan man ay si President Ferdinand Marcos Jr., yan man ay si Vice President Sara Duterte, yan man ay si Naga City Mayor Lenny Robredo, yan man ay si Senator Ramon Tulfo or si Senator Raffy Tulfo, wag na wag natin silang gagawing poon. No political leader can save the nation the way God can. But the truth should move us to become better citizens, not indifferent ones. And so what are we then to do? Pray, discern, speak truth, love people, and trust God. Para po sa Talubo Tips, ako si Cecil Amog.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Trabaho ba ang hanap mo? Day ka mawaranin pag-asa. Panion na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!
3: Okay, bago ang lahat ay batiin din natin si Adele Basmayor. Sabi niya, good morning, Mama Cecil. Si Jesus Jr. Sid, sabi niya, good morning, DJ. And pa-shoutout na lamang po ng advance, happy birthday to me. Hello. At siya ay si SG. Security guard, Jesus Jr. Sid. Sa May 17th ang birthday niya, this coming Sunday. Happy, happy birthday! At sabi ni Azel, good morning po, ma'am, and happy fiesta sa San Isidro, Ilawad, Malilipot. Bukas na po yan. Okay, si Ma'am Osang ay maya-maya po, ano? And hello din kay Geraldine Candel Sid. Sabi niya, good morning, Ma'am Cecil. Pakibati man po ako. Si Geraldine Candel Sid, permi akong nagdadangog sa imo, halipudigdi sa pawa. Malinaw. Salamat po, Ma'am Cecil. Hello.

Okay, sa mga naghahanap tabi ng work, ano, ang Tabaco College, initabi ang kanilang mga bagong openings.

Ha, sabi niya, good morning po ma'am kay Madam Nora Sabalberino, kay Jane, kay Ludy, Ellen Cabria, kay Ofelia Bukay, tindugan pa kang San Lorenzo at salamat po. Okay, may nagpapaisi tabi. Meron pong nawalan ng coin purse with cash at ito ay tinurn Odette Rapadas. Ano? So, yung coin purse nagsusulat po ng nakasulat na Boracay. Okay? Hello kay Ate Luvi at sabi niya, good morning Ate Cecil and shout out po sa Kapayapaan family. Okay, ano? Mapayapa ang family nila. Very good yan. Hello sa Kapayapaan family. Yan ang kailangan natin ngayong mga panahon to. Kapayapaan. Thank you Ate Luvi, pinatawa mo ko.

Okay, at nagpapaisip po tabi si Ma'am Alice Brutas, ano? So, ito po tabi, ano, 43 years na kita, Marina, sa Turuparan, tama ba? Turuparan na kita, free t-shirt, Agape, sa KKB entrance, sa sharing sa venue, Turuparan. Ayan, okay? So, ito yung batch 83 sa Daniel B. Peña Memorial College Foundation na gaganapin po May 17, 2026 sa Berces Resort and Adventure Camp. Sa St. John sa Tabaco de Apo, ang waiting area ng mga batch, wow, ni Mama Alice Brutas, ano? Batch 83 ng Daniel B. Peña Memorial College Foundation, gaganapin po this May 17th sa Berces Resort and Adventure, at ang meeting place ay sa St. John Tabaco. Waiting area po ninda.

Okay, yeah, well, medyo ikakat short muna natin ano itong ating trabaho alert dahil meron tayong very special guest this morning. And siya po ay ating broadcast partner at natuwa tayo no dahil napaka-busy niya, pero salamat sa Diyos at makakasama natin siya. Well, sa totoo lang, at least na-entertain tayo. Ano? Yan ang sabi ng aking asawa nung nakikita yung mga memes at AI na nagkalat nga sa social media ngayon. And ang subject, of course, ay ang anim na bang nagtagong si Senator Ronaldo Bato de la Rosa. At pag-uusapan natin, ano, ito ba ay yung kanyang pagkaka-aresto nga ba ay dumaan sa tamang proseso yung well, pagsuserve pala ng arrest warrant ano sa kanya ng National Bureau of Investigation and ano nga ba ang implications nito, may immunity ba ang mga senador kasi yan ang hot na issues ngayon. Well, live na live po para i-explain sa atin yung mga ganap sa Senado lately si Attorney Fres Burse at siya po ang managing partner ng Calieja Law sa Legazpi. Good morning, Attorney Fres. Hello? Hello, Attorney Fres? Nawala. Oh, wala pa. Okay, sige po. Sige, tingnan natin ano, kung maya-maya ay...

tatawagan na lamang tayo, ano, kapag sakaling nasa hearing kasi si attorney. Okay. So, tulad po ng nabanggit ko, ano, yung mga vacant positions sa magaganap na local recruitment, ito po ay mula sa BuildNet Construction at ang deployment niya, nabanggit ko, sa EDSA Mandaluyong. So, inilimantabi yung mga ide-deploy sa kanilang branch sa Bulacan. So, kaibuhan po ninda ng HR officer sa recruitment sa Bulacan na dapat graduate ng HRDM, psychology, or any related course with at least 2 years of experience and amenable to work in San Ildefonso sa Bulacan.

Okay, and pasensya na. Akala ko eh si Attorney Fresh na. Okay, tulad ng nabanggit ko po, ano?

0: Okay, at salamat ano, live na live, nasa linya po si Attorney Fres Burse. Good morning, Attorney Fres. Kamusta na po kayo?
1: Good morning, Ate Fres. Atensya na po, kakalabas ko lang sa korte.
0: Oo.
1: Kaya hindi ko kaagad na sagot po.
0: Naku, salamat na napaunlakan niyo po ang aming interview. Oo, kasi...
1: Sorry po talaga.
0: Ay, it's oo. Okay. Oo nga, makita naman natin ano, talagang hot na hot na issue ito eh, no? Yung nangyari sa Senado, no, lately. So, well, ang question nga, syempre na ating mga kababayan, eh, dumaan nga ba sa tamang proseso itong pagsuserve ng arrest warrant ng International Criminal Court?
1: Well, siyempre po, wala naman talagang ano tayo, wala naman talagang pulis ang ICC ano, to serve warrant sa kanilang member state. So they channel it to the local authority. Wala naman pong magagawa yung authorities except to enforce the warrant, being sabi nga doon sa confirmation of charges, if I hear it right. Mayroong jurisdiction nga yung ICC, and therefore considering itong subject na to ay accordingly ay nagkaroon na nga ng warrant of arrest, ay kailangan ma-enforce talaga ito. So I think baka itong error na to ay it's a matter of policy on how they really proceed. Kasi kaya syempre baka quality

0: ito eh nagkaroon ng resisting ano RS, kaya siguro ganun yung naging reaction po ng ano ng mga tao nung time na yon.
1: Oo. Attorney Fresh, you mentioned the member state ba tayo o non-member state a while ago? Kasi hindi na tayo member state eh.
0: Yes. Sa ngayon, hindi na tayo member state. But yes. I am referring to the decision of the Supreme Court na sinasabi doon that all acts being investigated or where the ICC have already started prior to the withdrawal are part of the case. Therefore, I am referring to the former membership as a state party dito sa Rome Statute.
1: Oo.
0: Pero ngayon, siyempre hindi na tayo because ito nga, yung subject nga natin ito accordingly ay ang under investigation are those acts prior to the withdrawal.
1: Yes. Oo. Kasi sir, kasi attorney, ano, siyempre yung argument, no, ng ilang mga senador actually is that hindi na nga tayo miyembro kaya dapat hindi na natin ino-honor pa no yung arrest warrant na yan kasi ang issue dito ay yung sovereignty ng ating bansa. So anong masasabi natin about that?
0: Ito na nga po at yung ano yung issue natin na meron tayong decision yung Pangilinan versus Cayetano na prior to the withdrawal ay merong obligation ang Estado. This is not a surrender of the sovereignty actually. This is an issue of the obligation to the statute na i-comply ng isang member state prior to the withdrawal.
1: Okay.
0: So hindi naman to sinataklawan, but this is just an obligation. So in other words, aspeto kasi ng international law, meron dapat tayong good faith compliance sa mga obligation.
1: So when you say good faith compliance, ano ibig sabihin nun para sa ating mga tagapakinig?
0: Yun po, actually may doctrine po tayo dyan ano, na yung good faith. Kailangan po na magkaroon tayo ng commitment yun sa mga standards na pinag-agreehan ng isang treaty, convention, mga ganon, so international agreement, kailangan meron tayong compliance doon kasi that is a standard noon between parties. So, kailangan doon. So, ito, ang nangyari is nakita naman natin yung mga eventualities nito na to the understanding of the public ay nagkaroon na ng jurisdiction yung ICC dito prior to the decision. Yung decision ng ICC dito ay meron nga silang jurisdiction because the acts being investigated are acts prior to the withdrawal. So, because yung acts nga ay prior to the withdrawal, parang nag-retroact tayo to the time that we are still member state. Parang ganun ang gist ng interpretation po nito.
1: Okay. And what about the statement of ngayon Senate President Alan Peter Cayetano that the chamber would only act on arrest warrants coming from a Philippine court? May basis ba siya? May basis din ba siya para sabihin 'yon?
0: Sorry, at hindi ko na intindihan, would act on ano po?
1: Sabi they would only act doon sa the chamber would only act on arrest warrants coming from a Philippine court. Kasi yung ipinakitang arrest warrant from the ICC, wala pang ano kasi, no?
0: Well,
1: go ahead.
0: Ito kasi yung medyo ano kasi doon, mga medyo tricky because our constitution ay walang sinabi na particular whether the arrest beyond if the offense committed is beyond more than 6 years whether issued by a foreign or a Philippine court. So, siguro, by the time hindi pa natin na-exit, yung mga framers baka hindi na-exit yung ganito situation. So, probably, itong gray area na ito, ay baka ito yung nire-resolve ngayon. I am not yet sure kung meron silang petition dito to resolve those aspects. Issue ng submission or parliamentary immunity.
1: So, doon na kayo na nagtungo doon sa topic na yun, na mention nyo na, may immunity nga ba ang mga senador sa mga kasong maaring isang pa laban sa kanila.
0: Base po sa ating saligang batas ay may immunity talaga yung mga senador natin.
1: Mm-mm.
0: Pero meron po siyang, hindi siya absolute ano, dahil
1: May limitasyon. Opo.
0: Maliwanag po sa saligang batas na kung nasa session at ang offense ay 6 years ang penalty, ay immune talaga sila na arestuhin talaga. So, kasama po kasi yan sa protection sa saligang batas na huwag naman silang iharas. Sa tuwing sila ay, for example, mag-privilege sila, hindi dapat sila, ano, because they are representative also of the people. But for heinous crimes, that the penalty will be beyond more than 6 years. Imprisonment, hindi sila immune po dyan.
1: Okay. So, si
0: hindi sealed ang privilege na yon.
1: Okay. Ngayon, si Senator Rabato de la Rosa, pasok doon sa more than 6 LT, no? Tama po.
0: Actually po, kung bibigyan natin yung 1951, itong yung mga heinous crimes na under this particular law, ay mukhang more than 6 years po talaga ang penalty doon kasi mga heinous itong crimes na to.
1: Oo, kasi ang crime niya ay?
0: Siguro related po to doon sa ano, yung crimes against humanity, yung nasa-ikay, ano, kay former president.
1: Oo. Now, when you say crimes against humanity, para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano ba ibig sabihin noon ng crimes against humanity?
0: Ito po mga acts po, di ba? Systemic na attack sa ating kababayan. Para sa simpleng term lang.
1: Oo.
0: So, kung naitabol po ito ng International Criminal Court, wala naman sa atin dito na sa pagkakalan ko, wala po tayo under the revised criminal ng klaseng crimen. That's why ito ay kumisabi sa ano, sa International Criminal Court. Now, kung kasi dito sa atin, baka ibang designation ng offense po dapat na-file sa kanya. So, walang ganun akong nalaman pa na naka-file sa kanya. Na ibang, kung local ang designation, hindi ganun ang framing ng designation. So, most likely, hindi ko din po alam kung ano talagang penalty ng crimes against humanity, but I think this is an heinous crime also committed by ito ganito, mga influential and powerful as far as I know sa international level.
1: Okay. Ngayon, of course, ano, si Senator De La Rosa ay naka-sanctuary sa naka-refuge siya ngayon sa Senado. Ano nga ba ang sanctuary theory ng mga, ito ba ay teorya lamang or meron bang basehan yan sa batas?
0: Well, I think ito kasi yung pinag-ugutan nito ay yung kanilang parliamentary immunity from arrest.
1: Okay.
0: Doon po yung ano nito, yung pinag-ugutan. Pangalawa, sabi ko natin kanina ay wala talagang specific na nakalagay sa saligang batas whether an arrest warrant should be issued by foreign court or a local court.
1: So, silence.
0: So, baka ito po yung, ito po yung, ano nito, ito po yung trivial dito na siguro invocation ng Senate na hindi maliwanag kung sino yung aarest sa kanya.
1: Aha. Ngayon, nabanggit din sa isang interview, no, ni NBI Director Matibag na maaring nag-resist sa arrest itong si Senator Bato de la Rosa. Meron bang ganun nga na nag-resist nga siya ng arrest? Parang obvious naman kasi tabakbo siya, no?
0: Ano, medyo factual kasi yung video ni NBI Director.
1: At saka yung video factual,
0: ha? Hindi natin alam, ano po, hindi natin alam kasi nakikita ko ngayon mga memes ng mga gumagaya kay Senator Bato.
1: Pati nga Encantada, napasok na eh. Ang galing talaga, ang tataba ng utak ng pin. At least, sabi nga na asawa ko, at least na-entertain talaga tayo lahat.
0: Pero if that is the claim of the NBI, then we will just follow the claim of the NBI. But that is only the NBI. Eh, hindi naman natin alam kung ano yung defense dito niya. Kasi yung kanya ay he should not be prevented from coming to office to attend session as a senator.
1: Okay.
0: Tama naman po yun dahil syempre
1: tama rin naman.
0: Natin siya eh.
1: Okay, meron nga ba na vinayulate naman ano ang current Senate President na si Alan Cayetano, no? Meron siyang vinayulate na law with regards to honoring well, yung nasabi niyo, no, yung good faith compliance, meron ba siyang na-violate?
0: Well, I think he has his own argument. Kasi nga, even ako, I have not read in the Constitution kung ano ba yung dapat na mag-issue sa kanya. So, if it is a, if it is really cloudy sa interpretation natin, ay mukhang we cannot say na nag-violation because there is no law if there is no crime that is being violated. So, kasi hindi nga sinabi po doon na merong ang arrest warrant na dapat i-honor ay Filipino lang or pwedeng both. So, hindi siya, hindi po siya, ano, hindi po siya doon, ano, it's very specific. Kaya siguro, that is the, ano, argument. But, let us assume, for example, Filipino cross ang nag-issue. I think they will heed to that because that is the interpretation kasi domestic law.
1: Oo. Ngayon, which Philippine court should release itong itong arrest warrant na ito?
0: Well, usually po yung ganyang level ng ano, ng mga open test ay regional trial court po yung mag-issue ng ganyang level.
1: So, RTC.
0: Mga open test.
1: Oo. So, some also mentioned about the Interpol, no? So, paano yun? Paano naman yun? How does that come to play? Yung Interpol,
0: kasi,
1: sir?
0: Meron, yun nga po, kasi sa atin kasi wala pong ano talaga, walang police po. So, napopost po yun dyan. Although, di ba nakalagay doon, kung hindi ako nagkakamali, mukhang nakalagay kasi doon, secret daw eh.
1: Secret. Hidden. Hidden
0: secret
1: siya.
0: Secret na daw, no? So,
1: kasi nga, tinatanong
0: ang Interpol. International police po yan eh.
1: Yung
0: Interpol, international police.
1: Yes.
0: Not just the same. Hindi naman ito, ano, hindi naman ito sa Philippines. May local po tayong counterpart dyan to implement. Kaya, doon po siguro nagka-problema.
1: Okay. So, how long do you think, ano, can Senator De La Rosa stay in the sanctuary of the
0: baka forever po yan.
1: Parang teleserye na buhay niya. Nakikita na. Iba-iba yung
0: bumabawi naman siya after 6 months of after 6 months of ano, behaving na bumabawi siya.
1: Bumabawi siya. Sige, pag-pray na lang natin na huwag siya mabagot at gumawa siya ng gumawa ng mga matitinong batas.
0: Kasi six months po. So, babawi siya. 6 months din siyang pipira dyan.
1: Tama lamang pala. Pero actually, para siyang nakakulong na talaga sa... Hindi, no? The next... di ba magkakaroon ng break? Di ba? Magkakaroon ng break eh. This coming June. So, at that point, pwede na siyang... Pwede na ba siyang arestuin ng NBI?
0: Yun na nga. Kahit po naka-break, yung section lang naman naka-break, ano? Pero yung work nila, tuloy-tuloy naman yan. So, sa tingin ko,
1: forever
0: we will still be under the chambers ng Senate.
1: Tama kayo. Forever na talaga
0: siya. Baka ate may petition sila sa court for the interpretation nga nung
1: sa Supreme Court, di ba? Sa Supreme Court. Actually, meron nga talaga silang, ano, may petition nga si... Senator,
0: I'm not afraid of any ano of any particular case na naka-file, pero I would assume na probably by this time I think they have already filed it.
1: Oo, tama. Although silent, di ba? Silent ang Supreme Court kasi matagal na nilang finile 'yon, yung petition na 'yon. Doon, di ba? Doon sa hindi, I think yung una ng petition na kay former President Duterte, pero silent ang Supreme Court about that, di ba? Naging silent sila. So ngayon parang may bago na naman na mention niya, no? Tama ba?
0: Parang na-mention niya lang, pero hindi niya matagal kung anong klase yung na-file niya.
1: Okay. Sige po. So how do
0: you... I hope it is accessible sa site ng Supreme Court para madaanan natin, para we can... we can really see kung ano yung na-file niya. But we cannot provide some comment on that.
1: Yes.
0: Dahil kung naka-file niya.
1: So how then do we move forward? Bukod doon sa...
0: Ano po?
1: How then do we move forward from here? Now that Senator De La Rosa is taking refuge in the Senate. Yung iba kasi sabi, nakakahiya,
0: I think they have their own internal rules kasi pag dating sa ganyan na issue, especially if they try to let the Supreme Court also interpret first some of the issues that they raise. So hindi naman pwede mag-intervene kung sino man because that is a independent body naman yung ano,
1: okay,
0: yung Senate. So sa tingin ko ay we have to, baka meron din silang rules talaga sa ganyan.
1: Okay. Ito pa, sabi ni ng isang listener, mali, meron din daw pong mali sa NBI kasi yung arrest warrant dumaan muna sa local court. Yung warrant of arrest kasi nilalabag nito yung 1987 Constitution Article 3 Section 1 and 2 Bill of Rights.
0: Yung NBI po ay just tumusunod din. Sabi ko nga kanina, may counterpart po sila sa Pilipinas ang mga international court na ganyan, yes, ay mayroong counterpart sa Pilipinas whenever they have to enforce it. And sabi ko na natin sa atin, sa meron tayong obligation.
1: Yes.
0: Since ang interpretation ay meron tayong obligation being a court, yung dati natin na being a state party, we have to comply it. So, siguro, we cannot blame the NBI because they were just ordered.
1: Okay. Sige po. Maraming salamat.
0: Saka hindi naman ate, naman, pumo naman yan, di ba? We have seen a lot of that in the news.
1: Yes.
0: Yung mga nag-resist, talagang there is a certain level of force na ginagamit. But I hope that hindi naman mangyari sa Senate because we have also to refer the institution kung paano pagkano ito.
1: Okay.
0: Just like any other individual who demands na they should still be treated. Because after all, they remain as innocent.
1: Tama naman, ano? Okay, sige po. So, meron po kayong final thoughts? Sir Fred?
0: Abang-abangan natin dito. These are important gifts for us. Aside from the cases on corruption na patuloy nating sinusubaybayan, that one day magkaroon naman tayo ng justisya sa mga rin nangyari. Because alam naman natin kung gaano kahirap, ano? We have been through crisis after crisis lately. So, yung oil, yung mga issues sa corruption, lahat ito ay nakatekto. At lahat ito ay nag-reverse back sa paghihirap ng ating mga kababayan.
1: Okay. Nako, maraming salamat, Attorney Fresh, sa time nyo. And God bless
0: Thank
1: po.
0: Thank you rin po for the time. God bless po.
1: Okay. Si Attorney Fresh Burse. At siya po ang managing partner ng Calieja Law dito po sa Albay sa Legazpi City. Okay, so bago tayo magtungo sa ating Talubo story for the day, ay ang ating quiz ngayong morning na ito, patungkusan ba ang ating naging interview with Attorney Frez?
2: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
3: Noong 1960 ay mayroong isang lalaki na ang pangalan ay Roger Strode. Sa hindi malamang kadahilanan, si Roger ay unti-unting nabulag o nawala ng paningin. Siya ay dating isang karpintero at nagsasideline sa insurance company. Ngunit dahil nga sa pagkawala ng kanyang paningin, ay tila naging madilim na ang kanyang buhay sa hinaharap. Subalit siya ay naging matibay at tinanggap niya ang kanyang kalagayan. Nagdesisyon siya na hindi siya basta-basta susuko. Sa tulong ng kanyang asawa at mga kaibigan, muli siyang nag-aral at tinapos ang kanyang kurso sa pag-aabugado. At dahil na rin sa kanyang pagtsatsaga, siya ay nakatapos sa Universidad ng Illinois noong 1972. Nagkaroon siya ng bupete at dinudumog ng mga naghahanap ng legal advice ang kanyang opisina. Ganito ang pahayag ni Roger, "Hindi siguro ako magiging isang abogado kung hindi ako nawala ng paningin. Salamat sa Diyos sa kanyang tulong sa akin." Tunay nga po na nakaka-inspire at nakaka-encourage ang nangyari sa buhay ni Roger Strode. Kadalasan kasi ang karamdaman sa buhay ni Roger Strode. Kadalasan kasi

ay magiging matatag at mananatiling nagtitiwala sa Diyos, at kung tatanggapin natin ang mga hamon sa buhay, maging anuman ito, ay matutuklasan natin na kahit sa baligtad na paraan, ay hakbang pala ito sa tamang pagsulong sa buhay. Sa awit 73, talatang 25 at 26 ay ganito po ang nakasulat. Sino sa langit kundi ikaw lamang at maging sa lupa'y aking kailangan. Puso't kaluluwa ko kung nanghihinaman, ang Diyos ang lakas kong tanging kailangan. Kibigan, ang Panginoong Hesus ay laging nakahandang umalalay sa atin sa mga sandali ng ating pagbagsak at mga kabiguan sa buhay. Siya ay nariyan upang ikaw ay muling ibangon at bigyan ng lakas upang makapagpatuloy. Kaya nga, anuman ang kabiguan na iyong nararanasan, huwag kang susuko. Sabi nga, habang buhay, mayroong pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang ating Diyos na makapangyarihan, at siyang Diyos na sa atin ay tunay na nagmamahal. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, salamat po sa iyong pangako na kung kami ay lalapit sa iyo at magtitiwala, ay hindi mo kami tatanggihan at hindi mo kami bibiguin. Panginoon, ikaw lamang po ang nakakaalam ng mga kabiguan at paghihirap na aming nararanasan. Kami po ay nagtitiwala at naniniwala na ikaw nga ay nariyan upang kami ay tulungan at bigyan ng pag-asa sa aming pagharap sa mga hamon sa aming buhay. Salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng kalakasan at katatagan sa bawat araw. At maraming salamat po sa iyong biyaya at katapatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoong si Jesus. Amen.

0: at tayo nga po ay panandali ang maalam na at ang tamang sagot po ay
1: all things work for our good.
0: Yun, yung arrest warrant, ano?
1: Times we don't see.
0: Mula sa International Criminal Court na sinerve kay Senator Bato de la Rosa. At ang nanalo ay si Angelito Ortega. Okay. So tayo po ay magpapaalam na. Maraming salamat sa pag-join niyo po sa amin. Ako po si Cecil Amog. Nagpapasalamat of course kay DJ Chloe sa pag-assist niya. Thank you, DJ Chloe. And thank you also kay Attorney Fres Burse, ang managing partner ng Calieja Law sa Legazpi City. Ako po'y nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo, tabako. Bye!

0: naging pa hindi na po kaya ng mga ng stress sa trabaho. Normal lang yan. Ang dahilan, may ang samay. Para kay proper size, may kong jean dapat.
1: Kang paalala, Boss Bro, at hindi sa anong...

0: 91.FM.
1: Umaga at taganda, ikaw na lang ang hindi dito na mo kay Osa. Sa po, one hindi kayo makinig, patayin ko patay yung radio ninyo.
2: Lindog!
3: Ladies and gentlemen, main event! Let's get ready!
4: Nada, nada, sakit ako. Ang walang lubang tiyosa, DJ Osang. Simula na. Alo, dogo.
5: Osang, balita masarap. Pagbisita ko diyan si tiat-tiat ang manok ni Osang. Legit pala yan yun. Si Osang manok ni Agi. Osang, pagpuntangan. Masarap. Lami kaayaram. Lami
6: ang beat ka mga taga Santa Cristo kasuod barangay sa Laka. Aldo, tulo! Fashion stabi sa mga winners of Erickson. Pinadaras ako picture stabi. Chance. Ay! Uli na pala nako. Diretso kong intro. Punta na ini tayo. Mga kagubana radio show. Okay ba? Ang ngunin si Austin. Sa the number one rate in the first alba. What? Ang 91 FM. Ay, one talaga? Nindo? One sa Cristo? Nagkariribok tayo sa barangay itong mga sa dyan tayo sumanok ni nagroon tao nagroon mga tao na taon dyan niyo nakapaldo tabi may nakakasood mga duwa nating pisarong bilog na manok.
7: So, congrats!
6: Duwang winner, one whole chicken.
7: Wow, congrats!
6: Iba pa ng gana ta, si Chow King Halo-Halo. King Halo-Halo.
7: Wow,
6: kay Santo Cri. Yun, Achalindo, Arnedo, Jessica Barlao, Bert Lipio, Kambarangay to Taba. Congratulations! Ayan. Congratulations sa Indo! Talaga, sendo tabi, matugdo ni Osang mga kata. Oras niya, 6 in the morning. Shoutout sa mga na ano ha, sa Age Radio, and 3 Tindugo. Shindo buwan. And, niya naka- and, niya sa one. And, tatay ko, birthday time mo, Criso. Pa mo, sabi mo na, taran ha. Oh, ini, Marites ka, tabi si mo, Marites ka niyo yan ni Marites. Ano nung kapalan? Ay, sorry po. Oh,

0: Eling Marites. Baka naman. Bina! Maricel Milliares, taga-barangayhan, nakikinig sa'yo. Gusto kong dyan sa... Ay, ikaw palang tabi ito mag-barangay sa lakay. Pabilong si Sir Shair. Si Mr. Rita at yan tapahabang uso yung ating barangay sa lakay. Manahin muna na sa Irmus Kare. Ayan. Before sa lakay, ang barangay sa lakay special today. Ay, pamanay Jean. Ito kayo. Ayan. Magandang ba mga vegan, ha? Ang National Power Incorporated. Sa mga nag-arabaho, trabaho.
1: Baho, sa tindugo na.
0: Ayan, naghahanap ka po abroad, bago ang buhay mo.
1: Trabaho,
0: sa tindugo. Kinig ka po dito, na yung sa FM. Bibigay ng trabaho, babagay mo. Ayan, ha? Mga katindugo ngayon, iliwanan. Parang sinusundo na tayo. Ayan, okay na po. Kailangan ilaw na. Huwag kasama si Sir Mas Jake International Manpower Rated po sa inyo sa abroad. Good morning.
2: Good morning, thanks sa one. So maraming man dito naman po after niyan. Parang sa atin.
0: Oh, para sa nung pet. Oo nga.
2: Opo, kinig ka every mga ka ang tawang nakikinig kapangin. Oh. So mga like, ikaw naging risang po ang National Business Aid na kung mag-minicrot ni Office Tabaho po isusin mo. Iho. So buka po ng imam hanggang okay. Thursday and Puya and Friday and 15. O namin sa kababa-apply. Urgent hiring po namin dumis sa mga bansang Kuwait, Dubai, Bahrain, Singapore, Malaysia, plus sa Ipunya, at Morocco. Tik naman sa domestic, no? Walang in the reduction yan. Sa customer Europe, so yan, walang libre. Baga sa worker po yan. Ang mga libre ba, sa Saudi, bahang libre po yan. Wala sila dyan. At the same time, may 1,000 for Saudi, 10,000 pesos. Ay, and Bahrain, 3,000 pesos. Jake Enterprise.
0: Bago sila aalis, meron
2: ba? Halimbawa, hindi ka lang sila pit work na sila. Ligay ka 3,000. Pantulay per kumira. Ibigay lahat. Ang ginagawa ko di ang timer 24 hanggang po. Tawag, opo, may family ka sa assistance. Saan family? Actually, hindi yan ay nila. Magpapalawat pala. So, salamat na yan. Ang Jake, ikaalaga sila 24. Ang dalaga sa kaga. Ang Jake, ma'am, 23 po. W. Hindi na DMW na. Department workers. Yan. So, sa sports, play work, huwag nang isipin yan kasi na po. So, at least ko sa tabako, alam, aplikante yan. Kahit malinaw lang signal ng you, pumunta bukas sa fee. Ako, second sa city hall mismo ng tabako. Wala pa, sabi sila. Libre po yan. Yung P-reduction ni ma'am.
0: Okay.
2: And 24 kayo, amin ng Jake and the... Yan, ma'am. Yes, ang time pass, alas hanggang alas yan. EM hanggang 4 p.m. po.
0: Okay.
2: Yan. Nag-flyers kami ka sobrang
0: ito. Yeah.
2: Nag-flyers din mga applicants. So, gusto nila, please, especially tama. Dito sa Pilipinas, applicante na best. Tumpik-tumpik ba? Mag-upset ako ang talaga na saan lang. So, yan, employment yan ng
0: city
2: hall. Yan, or ng peso talaga. Kaya, pinamantan ko muna sa bit. Kaya ako dyan, ben, applicant. Kung nag-o kaya, pasang mabait niya, wala. Taga-tabak. Siya, mamusa, maganda na.
0: Yung maganda lang. Okay.
2: Yan, ba't ganyan na?
0: Ano, Minioti pangalan niya.
2: Ito po, yan. Apo, yan, apo. Ito po sila mag-upset in domestic. Dad, 24 na rito, pwede pong mag-apply. O, hindi tabako. Po, mali, sa akay, santo.
0: Akala kasi nila tabla.
2: Ito po yan, magpuntong kaduman. Otso hang po. Ako po yan, 14. So, ito na po ang code to 4-1-6-3. So, yung number, kung nakuha yung cellphone number, dana, so, do, detail po yan, door po. Minsan man ako, kagay doon na tayo, National Mantis, and, yan, I'm sorry. Yes.
0: Atin yung 0924-734. Hanapin po si Mr. Sa ear mo.
2: Kasi sa dami ng mga agent-agent, dapat ingat doon sinta, parang, bibigyan na kahala ka na sa ibang basa. Dapat maging matalim fly. Eh, din sa mga, ganito, porque hindi nila alam pagdating. Saka yung, ang dami-dami, before ka talaga, makadaan ka pa ng OWA, lahat, embassy
0: na. Mag-aasikas.
2: Opo, lahat. Saka, mismo yung Jake. Opo, Libert. At ngayon, 1-2 sila. 1-2 lang.
0: Pero inyo pala ako.
2: Ako, 28 pa.
0: Ano, tagal na.
2: Okay, ma'am, ka ng time for.
0: Huwag ano ako eh. Around? Kiti ka sa school. So,
2: pass.
0: Ano, kaibigan naman? Sa magduman? Mag-apo?
2: Opo, Pilip. Sa school, masagot. Pong mag-text. Opo, kaagala.
0: Ni Loti, baka yung opening job vacancy flicans.
2: Si ma'am, lang kami na ako yung trail. So, experience sila doon na tuyo. Lahat ng mga straight sa alagaan.
0: Dapat may 5 ka
2: employment
0: yung bukas 15 to saaga na po yan sa tal sa hanap ni Sir Shair Muscari. Pag may mga question yes, sir, mag-text po kayo 24170.
2: Yes po,
0: araw-araw naman po pinabanggit sa dyan sa
2: yes po, po.
0: Thank you so much.
2: Sige. Salamat, apply po ka ako bilang si Mr. Shair na maraming bless you all.
0: Okay, welcome po si Shair po hanap ng trabaho ng Jail and Power Service Incorporated. Magbabating po siya
3: look at White Haven your particular or a peaceful search.

0: They are newly built. It's perfect. Miss the high stunning view of my surroundings, such as banana pool and soul escape. Perk off living in nature. Day Instagram na how heck our esteem buddies. Burok dos pong tamit the Morris resident of Gary and send SMS direct 451 or 6164 white boom.
1: Nang isyo ng sertan, pag-relax man kita sa tla. Lingaw mo na ang pagka pa. Mag-holding, AA, tabakos yung documents, laser, arming service, pedicure, eyelash, hair, maker, arm white, napaka-relax, TVA, asin ba? Hanapon, AT brand, 922, RX, Clash, beauty, and wellness, is napangisnan o pampasaonan, o napambaon, pasalubong, azap, piram, zap, donuts, mababas, canvas.
2: Kun ka mo nagahadad na sdap, furniture, dongas, okawan, and boyan furniture, zone 1, bako down, general road, boy, sculpture, gamit, and solid wood. Enter that Zone 1 sa 396-9-8-9-5-4-6.
3: Sa panahon halagang mag-an ang karamdaman lumala. Hanap mo bis at was na dito kanins medic and laboratory tulad ng blood teeth, blood cholesterol, your test, cytalysis, breast, pap, eat medical services, food, have a pediatric check for a dog, gain ng mom's teeth, but wait, ang kanilang brain settings, dahil sa arthritis at PCOS at ang brain function and pampalinaw na pampaganda. Available din at requirements ang pediatric and evaluation. Ang aming clinic sa JR Bombong B. Hanbulo City. Bukas to Sunday, Yeri Queens Clinic and Laboratory.
4: Po at si NC Usbus nagpadaras kang ano kang boss ang aki anong pangarap bi Babe Rosebud pinagdadang mo ginilo na si papa ko al down na nagdadang video ayan salamat si Mali boss ki o unindo ha
5: sana ama na ko sang mapapati magbakal ka mo sa osam nyam nyam salap
4: ayan po ha garo garo magayon na nini garam ni na ikag-isabay sa kumaranok ni Or. Abang ang katindugon ha. Yaon mo niyan, gayon na ini mga katindugon si Erickson. Kunang mo niyan, man, nagtumanok ni Osang duman. Kunindo ko, habi kita magha. Nin kasiraman sa manok ni Or. Katindugon. Abang ang kita. Sa, yaon na dyan si Erickson eh. Ang abang ay para ni manok ni Osang.
6: Lakay! Ito ang mga cute na chikiting para sa fried chicken.
7: Magbakal manok ni Osang. Ano ka ito? Osang. O mapapawaw sira.
8: Si Maria Raisel Bracero. Sira manok na. Kagatin ko ang iom nam nam.
9: Ako po si ate. Manokalap manok ni Osang. Nam nam. Sa tamwa masiram.
6: May kasabihan na hindi nagsisi mga bata. Mangay na masiram ang manok.
4: Day talaga minaontik ang mga aki. Ang minaga minataramang kang totoo. Tik. By the way ha, 47 na po ang katindo. Ang programang ini, hukang Max Asul. Tatagal ka sa adult. And syempre, ang programang ini mga katindo. Hatod mga generator repair sir. Na ang sa imong generator. Ang sa imong generator. Kung iyan tabi, nagapalpak na out na ipaayos. Ayan. Sa generator service mga na. Ang radio repairs, kano maasahan mo ini repairs, radio repair, main trouble. Nag-ayos po ang generator, mga brand kang Jesus, Mens, Greenfield, operators, engineers. Tap man ako lang generator for all mga PS. Naghahanap ka sa mga generator, di pa sila may ang bumipir. Basta, sa fina bumipir. Minda makukuha sa Missour. Digdi po siya naki-branch. Unsik mga tabako para sa ibang mga ikapod sa namag. Sir Ryan Bum. 0973-940-946-9473. Generators. Sa haras ng brown out, Mr. Bita! Patcha Drive Max Asul. Public service ng mga katins of water interruption. Tubig sa aga. Una hanggang alas 7 po anong pagkaba. Sabi kang natawa of schedule. Four tumors. May of one schedule below. Area. So water to no water. Experience but distribution scheduled time and date. Gabos to aray sa aga. Ala una hanggang alas 7 po. Nindi. No water. 1 p.m. to 7. Ang ras na leak. Repair on the 12th PC Trans at Monyo Tabaco City. Irene G. Ortination Officer and General Engineer BN Tabaco City District. Thank you, Sir George, beside Super Kalan near Video Bank in Carabun City. Furniture and Repair Services sa magapod sa 0922-7743. Furniture and Repair Services. Ang Haven Airbnb in Airbnb po ang Haven.

0: at Zone Tobacco City near Bungabungti. White Island. Uy! Yauna si Eric's nagabi sumanok ni o barangay sa Lakay.
1: You know, people in sa Lakay na naman tayo. Bangaro, ig kayo sa 191 News. Pag hindi ang radio ni talagang hindi kayo mananalo. Pag hindi pa talaga radio na yun.
0: Barangay. Pag natabi, ayaw na dyan si Erickson. Oh?
2: SM, good morning.
0: Pakikusosis, nagkususos ko niya. Wait lang ha. Oh, dali lang. Extra volume. Yeah, naka. Extra volume na. Tindugo na. Kamusta ngon yan? Garo na katindi na. Sa? Barangay?
2: Kay Bumbon, Tabaco City.
0: Barangay Buaco City! Yaon dyan ngon yan. Katabi dyan, may lakaw ka pang iba. Ay, wala man. Nagpadkan sa imong mga pakpak, ano.
2: Nako, Garuday ko pala ka.
0: Garuday, mga taga-Bunbun dyan. So, may sign ka ng location sa Bunbun.
3: Wow!
0: May sign ka dyan sa Bunbun, Tabi Erickson.
2: Ang college and
0: school. Ah, yan ang college. Sa may pala. Sa may colors, nakatugdon sa loob mismo kang subunbun su dyan sa pagnalog kang ikong LCC so tigpaparala na to bodega sale.
3: Wow.
0: Di ba may bodega sale to is malog ka pa duma at ang buntab yan ang barangay sa ay nakatutok manangad dyan dyan ka sa may colors sa natabi ang darahon tabi nindo panokson sa romanok nindo kapag dyan na chowking halo halo ano may pang chok na so duwa tabi ang winner. Duwa na manggagana to. Sa ro, sa pinakainot na nagdalaga, ano, sang, tatabi pang duwa. So, second run, Chowking gift certificate. Alright? Mga, taga-bunbun, dyan sa may ko. Magdabi ka muki. Control kan sa indong mga TV. Madasan na. Yung mga na, para makaskas. Nutos na sa natabi. 5 minutes talaga na. Limang. Hindi mo nga yung minapakaskas. Yan.
4: Si Ramsa.
0: Lala kita.
4: Dara, marampa kita.
0: Oh, tabi, totoo mo sa indo ha. Taman-tama o tangon yan. 5 na. Darahon mo ang same control. Tayaon dyan sa barangay Bunbun, ang barangay sa Lakay. Of course. Sa may call. Ayan. Grabe ang promotion ng colors ha. Kusalini. Ang grabe. Nahihilan. Nahihilan. Day pa kailaman sarong minuto. Panganilaman. Day pa nganilaman sarong minuto.
2: Iyon na po.
0: Nahiling mo na. Diyan sa may na. Sir. Tabi. Pakasas ka.
2: Paano ako ba na?
0: Tuto ka sa one rate ko.
2: Tutok.
0: Ano tama?
2: Amar, bilhi ka po.
0: Tama?
2: Bilhi ka.
0: Amar, hindi ka masana dyan sa may kolo.
2: Yung tayo, madam.
0: Ayan, kaya amam pala. Kaya sa One Radio, anong ginaghanap ka tulos ki? Urol! Sa imo na, remote ko na sa imong team.
2: Tabi, madam, sa...
0: Sabi niya, kasun ka, no? Taram ni Erickson, bring me ko, tako man sana nakaarap. Grabe. Pero nadawag muna, naharani mo, hindi ka na, no? Nakahanda. Ano? Okay. Ama, naka-live kita dito, Tabi. O, Tabi, ma. May mga...
2: Barangay Bunbun.
0: Mga taga-barangay Bunbun. O,
2: barangay Bunbun.
0: Basta, may barangay Bunbun, Tabi.
2: June po, hindi mo dami.
0: June 24 pala ng fiesta dyan sa barangay. Man. Sir, ama, congratulations, Tabi, sa imo. Nakiman, sarang bilog naman, o.
4: Sure na.
0: Congrabe.
2: Salamat.
0: Ito po. Oo, talaga, Eric. Nagdadalaga na, mo?
2: Sabi,
0: naka ba? Makaskaso. Oh. Ano, isarang minuto, no?
2: May... Malay
0: ko, yauna. Kahiling mo na iyon. So, ikadawang nagdalagan, iguan na lamang.
2: Haling-hiling ko, tabi.
0: Dahil pa. Bumilang ka dyan. Naiyan. Mabe, habang nagbabasa ko ng mga spawn. Salamat, JR Store, beside Super Cala Bank in Karangahan, Tabaco City. JRJM Colors, Claves of Foreign Serve, White Anaho Haven Airbnb. Tabi, no, smile. Iguan na.
3: Wow.
0: Patience, then...
3: Thank you.
0: Smile. So, innovations din. Maraming salamat po. And meat shop and Joseph Tap Meat Shop authorized of Nong Taba Paint Center, Yibert Sari Sari Store, Rocket sa mga LPG, Gapod 09244. Thank you so much Lola's Bistro, Kaya Enterprises, Prices, Agas Tabaco, TS Pro Lights and Sounds and Ibragat Zone Tabaco City. Ciao Alin Deco with the

0: Fay Green 6-in-1 Herbal Taxi Kapal, Fay Gold 20-in-1 Herbal Cup, Boss Herbal Bossing na, and syempre ang manok ni Osang Fried Rice. Di ano si Ro Iguana? Ay, paparam na kita. Sarambilog na manok from manok ni Osang. Tabi sa imo, congratulations tabi sa imo. Pinasan na pick up or kuwaon ang sayang kuwaon sa iyang duman sa Basud Brand sa likod kang Mercury Dra Erickson. Astro na tabi kita. Thank you.
1: Yan ba, barangay sa lang midig di sa barangay Bautitia. Masang fried chicken house, my chicken agad pelay pa. Tiyan ang drop donuts na mag-bronze caramelok na sa kapsul. May nakatala lang sa kakapa. Best coffee with herbal mix, healthy ka na. Talking tobacco, thank you, thank you. Eric Carlos, 1.3 News FM. Permin, tindugo na.
0: Thank you so much. Ayan o. Oh. Sa mga taga, tagabunbati po mga taga. Masa po na po si Tita Florentina, M. Family Navarro. R.A.A.E. Sa May Chapel po. Bay, sa natabi? Mary Jean. Ano na, Jimboy Tuason, mga taga-stans. Followers, kung magpamalinaw sa aga. Ano to tabi, Erickson? Kung bako kita pinaw sa malilipot naman, ano? Pag katabi, matog doon. Jermaine, good morning, Jermaine. Garo magpag dyan sa malinaw, ano? Congratulations kay Shane Bufa Balub for passer examination national team. Congratulations. Ano yun eh? Congratulate kay Leslie Ann B. Bap. Top 7, 90% March 2000 EPT education may Bicol University from and the Bamiano family of Bacos City. Krikonya, Curly, Candel, and Jean. Advance happy sa mga tagawan Malinaw Albay sa May Teens. Ay, paano kayo ninyo? Pagka na magkita ka. Kaso ng oras, ano? Pag busy ka. Ini po ang masanod na po ang Rosa Uno with Edison Bordeo. Po sa 191 FM, Tindu.

0: privacy mo? Protektado! Style at comfort? Garantisado! Installation services? Mabilis at pulido! Sa Mary Jo Window Blinds and Installation Services, de kalidad? Sigurado! Mary Jo Window Blinds and Installation Services at Kabaangan, Tabaco City. Contact 09976-25-OWN Alvin Anyo. Presko ang mundo.
1: One Radio News Network. Bad News and One News. Tatamang impormasyon dugtugan. Ito ang Yo Radio na Bicolandia. Tindugo na Bicol. Daimang paradag dugtugan. Punduhon na siya o matiras. Ang taong tirador sa Uno Silver and Borneo Tor. Parkan mga issue ka na o roon. Nital agresif. Mali sa 1 and 8 natin 99. Oras o dugo na.

0: Yun na, tibakan, iba? Sige na. Uy, dakul kita ni Temango niya. Dakul tabian sa tuyang pag-i-arrest. Lamang i-issue na. Buda sa albay, ano, diti ni Konsihal Ramboy Berses. Ide man na ulang pag-ordinansa. Solamente, usar man sa natabi penal. Buda, pagtaong kusog, maimpanabi. Pero maray na pag-irisar ini pong dinansag ini. Mente, kung ako nindo, mga tugang ko, medyo kunyan, inihong 100%, 50% lugo. Kinabla. Ano ngayon, Sir Ed? Manihon, pasabot sa mayentaan, sana na-aprobahan na. Sana panglungsod, dad ning tunay na pag- Fair and non-management. Sa titulo kan, kunyan, inipong ordinansa ini, nakasentro kita noise or nabitang noise pollution. So ribok da ribok pasuribok kan mga bihikulo, so butubot kan but. O, yeah, 50% lang kabanga lang. Asensya ka na ta rajan ko kung sa padinansang ini magiging kapareho man sa dinansa nag dahil po maning mata. Kasi inamiting ordinansa magan lang ni ti pero ta tininda ni penalty ini na pigdi alos warang penalty tabi na pigdi o memo kan LTO pero iguan baga nga ni rin sa tinamta dahil man po nakukul ordinansa bagat inihong nalulusutan sa nakang pinagsasabi kung sa tuya nga ning sinansa sa naanansa miski si kun dyan ko magigdi ay motor kinois ako ang tanog kang tambuchok sinugang na ordinansa na pwedeng mapakit parang ginibo lang sabi yun
1: hala
0: tuloy talaga siya totalmente mahal para book na mga tiyo na nagbabalaw bagaruhan kang tabak pero kung susa mga katingkanon si Hal Ramboy versus Janko na magibo ning pagtugutan mga motorista ni mariribok na tambucho dyan magigit kasi dahil mo to kabakal ka ng unit bagong tambubog tamaribok. Yan talagang mimini. Ating mga nagsaralida kitang butyo, rinansan na hindi kong habon nindong mapenalize.

0: that. Dahil na ko, kasi kung nabakal mo dyan, kung guru asit, naka-design and para dyan, eh, kung tanog kang big bike yan, ang diwit mo. Ma, ay, subagong aga lang, eh, banking dyan, mga kanay, digis sa my street, nagpapangalas kang tanog tsyo. O, sa sakuhiling na medyo maida, diretso istorya sa kuhilang bungi, o, sa kabaga. Grabe ngayon, buro banking pa ngayon, at ngayon matanugon ang tambot tsyo. Yun, ta mga kanay, magiging ordinansa ang initabi para sa sakuya. Aling tayo, lalong-lalo na yun kanin, ningas kugon, unsa na, sa pasabi unsa na, naigwaning ordin, iskisarong simana na.
1: Hala!
0: Nako, paano ka, hindi, maray nang igwa kaysa dahil. Sadyang si, 10,000 ayun. Alan, ano, yung malingwan sa 10,000 pamilya. Senate President kita ang mga impeachable of presidente buda iba pa lang mga kung na mga yan dapat ang mag-desisyon na akong awo ni nag-uul hanggang sa kunya ni Senate
1: hala
0: bagyon da sa buon dapat tao kita ang mag-design eleksyon
1: hala
0: ah hiling kunya na nang sa ihong nanagutan si Sid Certain Tau sa Kietano
1: hala
2: tira.
0: Pag-restoryahan tayo yan, taod-taod sana. Si dating Leonard Budata, si Erwin, ay Erwin Tul, pumansa ko, Rafi Tul, pagtugang na Tul, silensyo, dahitang, dahing eksugun, dahitang sa ito mga point of view sa mga, ano kaya mga nangyayari na do. Wara, tuga. Sabi kan mga, kan magtugang na Tul, daran ang problema, maribo. Grabe ngayon kan, ang ribok, mga niya, lalo ngayon, o dyan mo ngayon darahon, ta, kaya magtugang. Speaking kang Tulfo ang tandem Tul 28 mga tugang eh. Mas makusubi sa Tamba Marcos tandem Mati Marcos si Sara ang magiging
1: hala
0: mapagipinas kung nanyan sa survey baka katindogon ha pero rumdum na takan mga mga survey manig di sa to nagsasabi sa survey pagkata daog difícil ang survey ngun yan good can survey yan. Uni ano Sir Chief Kansarong Abogado ining abogado ni Anderkan kay Buda talagang niho na abogado abogado sa iyang social media ang follow pasensya na kamo ako rin niluhod ansang kanabogadong ini ang mga patal da ata makulugon sa kunya na talinga pagdangogon ano, tignan ko ang sabi niya ang mga bobo mas maray bobo kayo da kaysa patal buton anang para kunyan kita ang paralikan ini mga sa tapos na mga kapag presidente ding mo naman ano sir tabod ka sir chief na Pilipinas o pwedeng makapintikan Pilipinas
1: hala
2: tila
0: gulo ka ko ikaw pa rin yung mga patal ngayon iyo ngayon sabi ka abogado ano usog ngayon ang buot ngayon matatay ni abogado ini mas na sa social mas na pag-abot ngayon sa argumento ang mga patal gulo ka gulo ka pigmang lugod search na nakita ba pade patali mga masing kamot sa pakunyar kan mga bagay pali yun ang atuga ining mga patal yan mahiling mo din ang girong yan ngunyan sabi kung ini iba na ngayon ngunyan kung kan may girong mariribok na dahil ngayon dahil ngayon sa social report pati ngayon suling mo naman abogado ini paraulok at ngayon kunyan kang abogado matindi praise pag restore dyan sa technical dyan si Chief Ed. Ako ini Ed Bordeo sa Kunti Imedia. Programang ibigay ang mga sponsors tadi din. Salamat sa padagala tabi kan Maxil Oxygen Acetylin sa Purubaco City sa Inutan sa Nataro. Ika may nangangaypon tabi ni Medical po yan dyan sa Maxil Oxygen Acetylin. Anong po dyan ni Indagin Budaan. Limbawa empty na Gentang tabi mag-rip. Igwa po may dyan para Buda igwa dyan ki regulate. And nagdidaning liquid yung gas o LPG na pinagagsina kan mag-missis, magluto tabi.
1: Hala!
0: Ang delivery till oxygen trade. Puro kuno kan bonbobi na diit ka. Bulwagan ng katala. Paro nyo tan sa sentro. Halikaman sa upland para bagi binyo bago mag-abot tabi sa may bulwagan.
1: Hala!
0: Para chat nindo, Elena, ihanap nindo, hanapan na nindo ang Facebook Nandes. Chat nindo, kamukan LPG. Ang pig-pick up tabi ito dahil sinan na po
1: hala
0: kaipon danin doon in medical oxygen hindi mo magtuk halan ka mukan medical oxygen
1: hala
0: naman ang flower shop na nakagulpi Mother's Day burak na pangregalo sa espesyal na okasyon araw po kan month anniversary kamo magpagibo tabi nin burak na pangregalo nagigibo dyan in
1: hala
0: show money pibok

0: Hala.
1: Kuy, bakal kang tadakol dyan. Bago ni nudarahon dyan sa Ronnie Bishop.
0: Hala.
1: Halang iyan, ahasto kaya si tindahan ni si store na tambakal. Ground plate public market. Aram niyo sa pagka kunyan dyan baga sa yan, sa mga tabi kunyan, motor buda tricycle. Yaon dyan ang Ronnie Power siya. Merong pwesto dyan, pa-arko dyan sa Divino sa Prok. Sa Ronnie Bio Barsaga Power. Para madalian komunikan nindo, ang sa iya pong Facebook at Ronnie Power siya. Basta burak na pang regalo, Ronnie Bio Barsaga. Come on, kamunin burak para sa kasal, dyan tabi man kami. Kunin sa buhay, nagigibo po dyan ng Sympathy Flowers. Ba, dyan na tabi kamo sa Ronnie Power siya.
0: Hala!
1: Kung ka na namumahabawan ki sa imong mansyon, pa-deliver kin graba, hali dyan sa Balay Proctos, Paco City. Barato dyan ang baybay, ayun ang liver pa, layo. Ang baybay kung sa inka nagpapag-ibosyon. Ayaw, grabe lang San Antonio, hanapon sa Engineer Jun Balayo, kan Balayo, gla. Tuwag na sweet cell phone and computer repair na ang may manay, ati kuya, lolo't lola. Hala, dahita susay nung mga memories dyan sa cellphone ay ako dyan eh. Pahirahay na nindo iyan sa sweet hotel dyan maging. On, pati computer pin tayon dyan.
0: Hala,
1: on dyan sa sweet hotel repair siya. Pero kung dahil na na ay tagrabi ko niyan, ang differential na utang dyan. Nagpapautang phone, nagpapautang po.
0: Tira,
1: payment tabi.
0: Hala,
1: payment ka. Pagpapaypon baga tabi. Yan.
0: Hala.
1: Kaysado dyan sa cellphone. Pero siyempre, yan tabis ka. Tung si Street Barangay San Juan, dyan sa Kataning Sanakan Kasaol College.
0: Hala!
1: May sarupa laban kan Sige Avenue sa Barangay San Juan. Dyan baga tabi building kung mapasin San Juan sa Kahilera kan 7-11. Yung an Switch Jet Center. Komunikasyon, i-follow ilang kan sa Switch Repair Shampa. Ano, Sir Joe Mamhinya.
0: Hala!
2: Tira!
1: Karabo, si Dobragay, Servicio Asin Progreso.
0: Para. Hala!
1: Kalde, ang sarong unit, alipo sa PN. Unit ni Hikal, buda, duwang unit lo.
0: Hala!
1: Nakadikalde.
0: Hala!
1: Burum na mga ipapataon di ko city. Servicio Asin Progreso sa...
0: Hala!
2: Tira!
1: Sa indo ang programang ini, may lokan bago. Madali na mabi dyan ang Malinaw Community.
2: Tira!
1: Salam pa. Pisa Norshi.
0: Hala!
1: Katuwang taman sa programang ini, Honorable City Council. Tandaan kagawa tunay na amigo Riner Burse.
0: Hala!
2: Tira!
1: Katuwang taman na board member Vic Siga Jr. Sin pag-repamer dun kayo sa Godzikin Sir.
0: Tira!
2: Tira!
0: Tira!
1: Saan si Bayo ninod to? Pariusod ma.
2: Siya!
1: Ang orasan, sinamakimema kanga pangyari. Digdi tabi sa satuyang yung palibot. Dahil po magduwa-duwa pwede 9-6-4-2-0-2-4-6-6-4-2-0-2-4-9 tayo si Now na!
0: Hala!
1: Mag-upkan sa inong igwakan ng Mema! Mong buhay sa mo! Mema kahit
0: la
1: napasipin Borja kay Postdoc Rilkan kay Crisanta Belonso. Good morning at mahip po na kisala Bulagman sin Gibo ni Nasa si Crisanta Belonso. Good morning, congratulations po kay Lian B. Bump 7 2026 alo sa
0: Hala.
1: Of Secondary Education Heinz City Tabaco Pram and Amiano Family of San Antonio. Ano pa? Tunin ni on sa ating
0: Hala.
1: Be proud the teacher of your pants on you. Joke.
0: Hala.
1: Huwag lang well, Ascope Marino Pamilias in Pas eh, ni pa, ikaw gayo din. Pasko, pasakaw, Pasko, ano man ang ganda ko? Imam Maron Marino, to tabi si Imo. Yan sa mga rimintin, nabi ni Imam Maria Nebet. Kumusta si Sir? Kay Bonapo, to Jenna Brada Christian, Perla Bindi, Ohana, Mapolyero, Clint Cotina, Rowena Mores, kay Kantabay dyan sa mga, si Joe Martin, kay Kuya Nura, Bayen, noon sa bulod kan oras, ay mo nakatrum. Ang oras ko, tali duman kan insidente sa tugang, basman sa nakan sa diring tugang dahil sa iwal sa Kurasun Buban, marabi. Kay Krista na happy old day now. Uy, happy birthday mo. Sayang maligayang baby girl. Video parha waras marina pagka bongga bongga kaday. Alas 11 media tama nang kan patar. At iba niya taod taon baka may batang ay memasik mo. Uy, commercial ngon sa tuyang tirahan at titir mga issue na dama sa butan. Sisiray dyan sa teknika. Taod taod sa mga manoy.
3: How about grade your group? Step in barbershop. The site conditioner from Precision Fades. Indoor treatments. Design. Relaxation. Hatful blackhead removal. And relax massage. World class cuts within reach. For every great hair investment in yourself. Mosu Barbershop. The Cycling Metro. From Heaven Charge. And stay Kosu.
4: Bayan na naman para sa Motul Pro 8 Parts Sanity. Cycle Pro 8 Motul Arter. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa. Ang may puso. Hanap boobs. Meron. Implant. Batteries at andyan na lahat sa Cycle Pro and Part Rating para servisyo, performance at Pro Cycle Parts and Accessories ng Bangko City.

0: Land survey? Bermatics and construction. We worries. We do all kinds of land survey. Relocation, cons built, structural survey, geostructuralized from field to finish. Result, reliable, pre-engineering works like a precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and ground mapping. With branches at 189 Ground Floor, Vergonha Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-964-115 and 944 National Road, San Isidro Village, Rakatado 0107 and 2313. Vergonha G-Construction, on Kimbetic Engineer and Programmer, Line Engineer. After a loving enjoying the sit in Tabaco, JJ Mid City Inn. Nothing more. You spend with the most comfortable cube at Mid City Inn. They treat you like this and visit hungrier as leave then fam back. X call Wage Mid City Inn. Book now. Facebook contact 9198-95.
1: Asyong barato, serbimo o ang garantisan ang R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kivard Bunbon, Tabaco City. All Center. Oon din manichin, Romano, 0558-0213. Sa igwan ng mga serbikan, tune-off, electrical wiring, engine overhaul cleaning, C-grade and cleaning, throttle, reset, error code, oil, and change timeouts, consideration for Boy products. JVT parts, tires, accessory, Archer, may sin ba at Recycle Center, Hisaki po.
2: Listening to FM.
3: At pareho sud ma 33 inino
4: tila
3: Marcel Jos Moreno tutabi diyan Halis Lorenz kahit haing ka na di may masa pa subago pa kung agar testay ka man nagsata katatag Mari raw kuta di naraman ko kuta konseng kita
4: hala tila
3: Tanan po si Red Ho na natatak nagakidalagan sa dan pasok mo kay Germans shout tabi kami igdi perming sa programa kan Wonder tabi manay G Gina Rames Marino to Gira Bukay Marino to dyan sa Matalipni Family Bukay Always Nagdan Laman sa Always Nagdan o Marina Untuman at invited ta ka po sa Pilyuhan sa maabot na Mayo 19 taas yung good time bitaran Pabati po kami digdi sa Team Laundry Shop, Perming Tindo Guys at Janice. Ano? Oy, sa Laundry Shop na inita, sponsor digdi sa programa, mabuwasan namang kidikit. Magdakula, labada sa indo. Sabihin na si Ate Gray, Ate Janice, buda daw kamong duwa, Tindo.
4: Hala, tira.
3: Ipalop sa bombita man sa oras tabako si baga ito tabi na iya na aram dad kung ano italyado baga duman sa bareta na ilin one radio sa page kan one radio iwal sa dagapo ang pinagpunan ka ito oh, baka gusto mong ma-update kung nakaluwas or dae yan ang day taaram kung nakaluwas sa kulungan iya oh, yan ang ihaputa sa mga masunod pang aldaw sa mga otoridad day, alas 11:38 na unto uning una inutinan sana sa sanggunian pa Ciudad ding tunay na pagkamuot. Kul ka mo kikomento duma. Ta posted po yan sa Facebook page kan One Radio. Nahiling ko duma na sa indo po ng mga manlaylain. Tamot saring mga reaksyon ordinance na pigpadrinuhan mga haloy ng existence na ini. Iya paran lang ni Konsehal Ramboy versus Dianco ining ordinance air and management ordinance pinag-aprobaran bang May mga tos kaya na naging pero ting ko rin di talaga ni mga tugang sa pollution iyo so pong kunya na ni ang ordinance igual di mga katindugon kibugtak penalty clause magnagang sa mga bihikulo na maglagpas sa 99 decibels actually na di ni kun si Ramboy versus Janko on 99 decibels sa mga tuga. Viral pa nga ni kayo ito. Ta. Kayang statement, mga nasyon, or kaya pagpapod mga katindugon kan mga personal kan na nans na sinalidahan mo sa tambutso, malog notification and po pwede katabi. Map, oh, duman, nag-viral, manlain-lain, action kan mga riders, ha? Ang ano-ano na sana. Ipo, kaya arog kini pa na, kaya kunsi, ansay mo nga, paribukon ngayon. Anday aram kan tao na, so, si, talagang undesign kayo ito. Sa, yung motor, isang tambucho arong kayo ang tanong mapagalon sa mapagalon sa Pilipinas magkunyan inihawari-wani ngunig di sa ordin dahil dapat mag

decibels sa inibigo sa turista. Kasi arog man kay Moran, napigpapautob kan Land Transportation Office. Pagkita, nag-aagi, magkusugon, hantambutyo. Pero iya, nakakalusot mga katinasan. Ordinansang ini mga tuga, giging anong kanibang ordinansa na masang i-implementar. Kasi, ano lang ini pero lang piglo ka lang sa paagi po kang pag-imposar na pwede na magdakop mga tugang ng traffic enforcer, pwede po magdakop until yung mga law enforcement agency kop iyo dahil nagkabi mga tugang ki pang mabakal din pa sa kusog ucho talaga di mabakal ka ini taday ko base po sa ordinansa day mo day ka magdakop pansukol. Dahil po mo sa nakansa imong talinga na ini pasado na makinagi dyan na mga tugang kung dahil mo yan ka pwede mag-apprehender ka yan yeah. Pat mag-agi doon sa mga tugang 200 1,500 RPM na ano yan eh pipihito yan sagkod sa maabotan to 2,500 RPM masusukol duman tambo yan sa meter na dahil naglagpas na DB pag naglagpas yan padusaan pa 1,000. Ang second offense mo dyan, 3,000, buda, konti player. Sa ikatulong bes na madakop ka pa, dyan sabi ni Cones, RAM, 5,000, pwede isang taon, pwedeng pagsabayon na ikamako, as in pagmultahon, di magiging desisyon kan ko. Ipotas ang ini mga tugang, na sado na sa sanggunian, paglungsod kang syudain, tunay na pagkamot, hudo man nga ni Isig Nindo sa mga reaksyon naman ganta, karawsan ng mga usna. Pwede man da ngayon, oy, isabay mo man ngayon, maribukon ngayon, malunggay pandesal sa pabuhon ngayon, turog pa ngayon ngayon, pangpupukaw ngayon kan malunggay pandesal. Nanggad baga noise. Mato nang mangod yan sa imo, pukupukawon ka, makusugun asugun ang trumpa. Nadangog nindo. Kung nakakabon yan, kan microphone, madangog nindo, nag-aragi digdi. Laga po, agatugang tabi. Ngayon ta, kung ano mang, ni sa mga mas kasi parang maagi pa ini magunduman sa sanggunian panalawigan albay review o pagkatapos kayo may public 15 days na and pagkatapos kan public pasiring na po mayor then ma-approve tapos maagi ko na kay mayor o ay ating Ramboy versus yan ko sa program pagka schedule mo ko sanggunian pag urunan bagatugan maagi na daan ko na ma-approve si alam ni alkalde for sanggunian panalawigan. Nang pro madiretso ng sanggunian panalawigan dangan ibig sa kapalde. Anuman ang maging direksyon na ordinan dugon, iyo na po yan. Magiging inihong panundan. Yeah, kunyan may implementar tulo na na ansang ini mga tugang kunyan ng ngipon ang mga putabi LTO ang problema ta na diyan mag-deputize mga tugang kan mga na po parte kan na mga maimposo ni mga tugang tabi. Dakul-dakul pa kitang madagog. Nes, ano, tanagdadagog man ngunyan si Consilius Chanko. Ako nga ni, totoo lang, ano ako digdi? Banga-banga ako sa ordinansang ini. Adit ako sa ordinansang ini na pareho lang kanibang mga ordilid lang. Imposar mga hilingan nindo. Ano nga ning LTO, garo baga day tugang, nakakalusot eh. Ini honest na observation, action tapo mga tugang, kalsa po. Konsyal ang plano man sa dito ang mga mabakal na magsalida ang takabak motor mong an yan kung ano ang tanong kan iyo na iyan dyan kung bubugta ko sa ordinansa na kan sa imang tambutyo sudati sudarang butyo ang ibubugtak mo dyan tanong perambes ko na ininagyayari motorista kung o kaya nag-aror ang motor ko ako kan aftermarket at kung ano magpasali sa tinampo totoo nakakapa 99 dB pasado kundi ang pating mga an pig-calibrate na yan dapat bago ipabalik nyo kayo mga matataanog na mariribok na mga katindugon tabi problem lalo na mga tugang tanakapinay hindi bi pamo lalong-lalo na kung kunya na dyan sa imo an sobrang kanalian bubombahan ko parakpatak ng day iya tapasado sa 90 pasado pero kung ano sinda na magsalida ng kimagkagirin ni Bordinan sa mga tugang gamos na nagsalida ng tambutso dapat ay balik sudati ng tambutso kung habo ni tabi na map para ribok na yan may arog ka buda magiging Ramboy versus yan ko niya dahil magiging sa mata dahil ma kasi lang ang Ramboy na tugan maribokon man dahil siya Luis mga katindog was eh okay on kasi pasado din sa 90 exemption nyo kaya kung dahil pagtubiya yan ay ang kimagkagin ni Ribuan mga motorista nun kung abo kita

0: pataman kay bawal silusunan si Roy Bona Imperial. Lusot sinda eh. Oh. Minabarakal. Ang unit ka. Magpurpasali dyan. Gusto mo pa aspi. Agaw at in. Di ba? Aninda ni Mario. Magbakal sinda. Big bang. Big bang. Ang nindo na mahali. Ang dan ang pinakang maurak. Nor dindugon tabi. Iyo? Mahal. Ako niya na lang yan. Arso, primero ko. Oh, si Konsehal Imperial Rosa. Sir, for consultant. To istaksyon para sa otso, di ba? Maraot man eh. Pwede man sila magsalida. Pero kung istak, dumang ka sa anong kapod. Tugutan, bako lang iyan. Nalkal na tawagan, bako lang iyan ang tamagsalid. Kung dahil kang mabakal ng istak, tara. Pwede ka magbabakal duman sa mga after maro. Class A, kan arts, na hitambutso. Pati, oh. Sipi ko dapat duman. Nakabugta, salida ka man, pwede ka magbakal ng after na ang tambutso na babakal. Hinali mo dyan, ang tsura. Dapat kang klarado, ang pakadetalyo dyan. Kirin mo? Balota, digdi sa nasa tabako ka na pag-abot. Tapos sa maaragi digdi, pag-araw may na ordinan sa kalangkan. Ay, na, dahil kan may maaragi digdi, kasasana mo na, kunyan, inihong may duman sa unit in damanda, na pinagbabawal sa ordinansa na kuta, pwedeng mangyari kuta na. Ayaw. Kaya mo gang new road. Baka man, Cons. Si Cons, yali, guwama. Tala. Tira. Sa mga motor nindo na mga big bike, pabasa kaya ang pardon circular, nahali po dyan o. Kung exempted ang mga arog kayan. Yan ang pinakang nahili solusyon dyan. Ining ordinansa na ini na apod kayo ni nagkay mga tugang tabi. Mapagal ini, asal kayo. Pero, kung ansa ta, maliwanag na ang pinagbabawal sa sainda sa mabutso, arimate, suwak mga tugang. Dahil na kaipuhan magbakalti ning civil mio, tapan mo na sinalidahan an, rimate, suwak tas mga tugang, may violation to lista, mga katindugon ang kamautan ta na mga mariribok na tambutso na babasay-basay sa tinampo ngapit. Punta man sa natabi sa memorandum circular, LT, dayan mga tiyo na nga ni mismo mga katindugon nakakalusot pa, di ba? Ta, ang gilista, gilid ang salam ati. Pag may checkpoint, kasi araming kong checkpoint eh, pero kung ang pag-implementar ka, may blind views na nanahiling. Kasi hiling man ang ito parts, buda susin. Madali ka mo dyan maka mga kunyan, inihong pas. May sa loob kisarong bulan mo kinagkadarakop, napadusahan ng mga motorista, rugan ni bata. Arog batas dyan sa tabandi, di pasad-pasad duman, ang tambutso mo, nakiba, maririmati ka ngayon duman. Tira! Palantado, silop, anong silop, naka-mapler naman, kung araman silop na, silop na. Eh, naway na igwa po, kung iyan i-imposar na, implementar na po kan LG, posibleng igwa dyan, violators man geraray, na pwedeng madak. Kaya lang, iyan lang ang worry ko bagatugan, kasi aram na mismo ninda, maski nga, inihong bataan kagay, ang mga motorista, may ano sinda, kanbot sinda, may nagsusurog sa pulsa na sinda kay Kernel na bata, kay One Rider na nagasurog ninda. Oh, ngayon di, dakulang pula na naman, ining pasali, buro video man si Kernel na busito, tiyo, pati ka mo dyan, sa sanggunian, masasabay na naman kamo, na mga, parado sa awal nindo, dahil magsalida ng tambutso, dahil kimagini mo dyan si Kernel na busito. Suwak iyan, laob iyan dyan sa ordinansa. Hala, tira! Aram ko, memorandum circular lang naman, iba? Bako man o parte lang, kansarupong inihong depasuguan. Mas, mga katindugon. Ginibo lang siya, memorandum circular, para subasihan mga katindugon sa pag nga mariribok na iyan na tambut. Pero warang ordinansa, waraki batas na nagsasawal. So, para mas mabawal yan, kinakso. Pag yan, batas na rin. Ka-power pipe man ako, pero bako makusugan. Sadit, maray na pagkaunto tabi. Sa pagbultada tatadaon, mga issue kita sa lado na pag-irestoryan mga katindugon, ha? Sa lado nasyonal. Ang balas, ha? So, ng paliwanag, padilya, buda ni, kunyan, ni Aminda, mag-re-elect sinda sa masunod pong eleksyon, pwedeng bawian sinda kan mga botante. Paliwanag, pati ni Cayetano, na ang pagsining liderat sa pinagdadangadang na impeach kay Vice President. Sorry, tubod ang mga Pilipino, yung mga paliwanag. Alataon man ngayon, ang pagsalida ngayon nindo, kan sa indo ngayon kung tawag dito, leader aram nindo na na-impeach o kaya ma-impeach naman sa Congress President sa aram manangkan sinawa si Bato tan purpose man sa mga tugang to kaya para makuha ninda ang majority ahan ang Senate yung manangkan so nangyari
1: hala tila
0: guminan Priya Claire Rua maray na pagkaunto tabi ay salamat tabi aram boy.

0: versus Jan Coconsi. Budal na mga amigo tang konsya. Icons. Igwa ka man pala na muna paggamiton. Nakusog pala. Gusto ko mag-cons na maglunad sa... Kung ano man ang gadan pag mabiyahe kang butyo tapos inihong pag-amparahiling sa imo, adi, unto na ngayon. Ganyan nga kang motor kayo. Makanalion diyon maglunad. Kumaga. Makanalion ganyan maglunad sa araw. Marina Udto pa shoutout ka man kami din sa Tabaco City. Haguna. Matabi Hael. Joji Carison. Marina Udto tabi. Celibal B. Summer Cervantes. Marina Udto sa stamp ka. Na always. Oy, dyan sa trendy people, ha? Permi dyan ako, ha? Marina Udto Cervantes. Alamat sa pag-anab na Bruso. Kung sa part nata di may mga salaman talaga. Mga salaman. Di baliwa, seryo, morig pa aper bongga. Okay. May si Bato, tanagibe. Kamu, day man. Ata pang atao, hindi ala. So, syempre, kamarong ka duman sa dahi. O, mahandal ka man manangad sa imong personal na pagkatawa. Iski pa kun ka. Ala. Tugang sa pagbulang mga isyo ta was na para po imperata edi maura kita pakaurasyo imperata ada tulus kita iristoryahan kila na makangungod to tas mait sana mali po sa programa sa One Radio sabaga makukusok ang radio pag aro ganing oras. Thank you taba ni ka sa pagurasyo imperata mga tugang. Hala.
1: 9.3 Orasyo tabang asini bapanggan makakam ini taas mi mong sarulikan mga ngangal na lalik pangataman sa magtadaga asin huli ka doon na nag-ay kanlakaw ka na kinaban inaako na nagkasala kami sa imo sa kapalip day kami marhay taman kansel day mi nasabot sa ansan na tamanon na ang kam nagsasakikan sa mong mga salang asin mina ambalik sa mong pag-abusayaan padarabil. Huli ka ini, anitan, nagdaasin nagkukusgiyo, ang paha, gagang vulkan, sinakalamidan. Dahil kaming mabibiri kunto na, susay mo kami minah, ning kapatawaran mga kasalan. Ilikay mo ka ang namong pagrugaring, Pedro dad, talman, o kagibuhan nin tao. Ang taban maging mga respo para ataman, asin mga mpog na huli ka sa mong Senyora de Salvacion, pamibi mo kami. Mayon, mibi mo kami. Salvacion, danay na pamibi mo kami.
2: Orasyo Imperat to you by Blue Peak Studio, Beyond Live, Laura Judith and Family, Antodri Family, Romel Gaya Salome Villanueva and Family, Silor Belen Borja and Family, Albay, Faso Dion Fruit Stand, S8 General Merchandise, Faden Banawon and Family of Zone 5, Klipot, Albay.
3: Wow, 91.3 M.

0: Huwag ang samahan. May proper diet and exercise. Wax, kapat, aling at ging dapat.
1: Ang dry ay hindi gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Si Rose, itong bunso ko, 2.5 months na may sa health center. Second visit, turok niya ng pentavalent PD naman ni center. Kaya sa mga tulad ko, punta na pit na provider. Tandaan, WAI is pag na ni baby at ang WAI, TAS. Paalala mula sa DOH Peoples Development.
3: Iwasan ang anumang sakuna. Ano na sa Sun Alerto? For all kinds of it. Walang iba. Enterprises. Mylin is the fuck. Mylin is dealer of brand new fire detector. Light. Pleto. Left. Refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprise. One. Street Cormedal Tabacay. Sub and delivery. Tawag na sa 911. At hanapin si Miss Mila Propriety Enterprises. Enterprises. The fire fighting.
4: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, unti-unting numinipis ang aking buhok. And sa akin ang Akira shampoo at bukan. Aba, effective no mas ng aking buhok to. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang hairy groups.
5: A natural organic shampoo formulated with thickener your hair and reduce hair fall. Organic shampoo available in stores.
6: Mama, dapat drink ang anak sa school. Nandito, Drink Mix. Going the best ang kanyang inumin. Sustansya na sangkap ng best juice. One, gat, carrot, saluyot, dahon ng sili, kamote, mga binge at dalandan. Ang isang salikayumpa kinilala ng golden ilang the pebble juice. Up. Sulit sa sarap, sulit siya.
7: Best in one Drink Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Ay, siyete na po ni Nodto. Takuran sa mga sponsors ta sa programang ini.
9: Kunyan pala, ni kadawang kabtang na antunada ta. Human.
8: Take it away. Digdi po sa law programa. Kaya dapat, iba na. Uni na. Ta magtema mga tugang palankan manungod sa politika. So, sa kanigdi po, Srik, na kunda, taga dyan malilipot ko nasasalatabi. Fire! Subaka baga kay bawo mga katindugo na biyahe sa dagatan sina animal lovers ni hiding mo na mga animal lovers ini. Dahil sini ni mga tuga kunya na naman da animal crow sa na iyo animal crow will go ini may nakahuro na ara sa mga tuga ni napapansin pero pag agrabyado dahilan po sa mga animal dahil si kukundi na dahil mamadangog dahil sa inang social media di na ninda. Araw na sana ka nang nindugon sa sentro kang tabako ang motorista na nabunggo suaya na nagbabalaw bagaw mga katinduhan. Hindi sa barang talibig. Bangga dyan mga katindugon. So duwang nabag pero dahil lamang talita lamang bagatugang nasa inda nagkukundinari ka na baya mga pudan sa nahanapon sumay sa dirikan nahan sumay sa dirikan ayaw sa kan pagkakaaksidente. Pero suayam na binadil kan motorista mga suayam kan ay pudan sa gobyerno nagbadil kan ayam medyo magabatig di pareho kay ni kan pagtrandugang kan hapurapo pigdara diyan sa may party kan baka kay ata kan sarupong nakugang kan baka mga nahiling ta paano nagakod mga tugang nagagakodan sa naduman sa may ginibong tigduwa duwa sa laduwa man sa tuon. Kaso mga animal lover, pagmamaltrato na naman pan ginibo, mayugun mo iyan. Na day aram, apat na itong karabaw, buda baka buda karabaw, kung ikarga mo yan sa motor, ano sa hiling kita? Ano yan? Igakod para day magparahiriro? Bako yan arog kang sutig piglunan tugon yan sa bihik. Ayan na paglun, ayan na pagarabaw o kaya baka dyan sa mga motorized. So yun ang practice yan, kaya ito parang ang pagbalyo ka ng piglunod man sa bangka piga ko ng langoy yung tabi tamaglangoy ano importante mabutod mga yun ang problema kasi minsan nakakaluwaga natatansyaran sinda kasi nga ni pag arog kayo ni na may mga siring kayo ng sitwasyon na magpaluwas ka pero kung grabyado kayo mga katindugon tabi wala garuman sa na Commission on Human Rights pag ang Agri Commission o naglulo nahiling mo na sa mahal kong pili o yun ang ganyan kaya hirap po may sadirikan hayop sabi di guide and terrified ilitrans just unsafe screw will da sabi ko sabi di putosource book

0: pinagkuhan na ining Unyong Kingdom Foundation. Circulating video shows a car about to evolve and drug trigger for truck. A disturb, no animal should ever... Tanari paro mga tugang tabi.
1: Hello, sir.
0: Hello po.
1: Hello, sir.
0: Ma, sir.
1: Maraisi po.
0: Ayun nga ni... Pilingo?
1: Diyan ba lang nagluluwag?
0: Kung ang ginagaan? Hindi ko, ano ninda, ang point ninda kasi mali yung ginagawa yung tamang pag-transport.
1: Yes, wala naman ba yung feeling na pwede isakayan sa sakayan?
0: Ano nga ni sir, pwede ba
1: kung pwede mag-transport? Pwede ba yung...
0: Kung na pwedeng ilagbaga sa kulong-kulongan na dahil siya maghahayop, mahiro.
1: Oo.
0: Oo.
1: Kaya nimawa, ayaw kasi sila kay tayo, kay Tony Gaya, ano,
0: gibuhan daw mga arog kan ko. Paano daw sabi ko, anong klase daw na mapagalon na daw kan isip? Kasi kang inag pa, yan na ang practicer, maski dyan sa Musa Isla, Sarawi, ang hayop, matransportar halig sa sentro. Targata ko dyan sa mga mababala. Muna di ba, uod to na. Oo, buda. Kunyan, ay malalapuan. Ginakudan mo ang sabangka, mas napulungan kung anong mangyari. Oh, ayan, anday aram paano ninda. Ang pag pigo cruelty o kaya pig tuning malain so hayop dahil hindi na kang pasil transporter.
1: Iyo po, dali sa dali ta ara mo min yung paluwa
0: bako natin yan. Bako da. Siguro mo yan inda so araw ba ano inihong auto na ilalagay sa transporter. Kay kanin tinampo.
1: Oo. Ang dapat din yung mga asway do na nakaka-perisyo sa tinampo.
0: Yan, iyan ang kumani sa sa
1: para yun ang ordinansa kaya.
0: Ako mabilib sa inda mga puda file sinda ning kaso sa mga barangay official. Kunya na ipod kay yan sir ini nang kan kan trabaho official kasi may ordinansa na eh.
1: Iyo. Oh. Mga ano nga niya, may ano ba lang kaya mo niya. Pero ang cost ng accident ay
0: iyan ang gusto ko.
1: Baloon mo kaya maluwas ang ano.
0: Iyo. Kapag ni Mal, sir, na
1: iyo po.
0: Sinda mismo mag sa mga barag implementar ng manan sa unong sa tamang pangyup. Diyan ako mabit. Pero kundi na hunin da sa mga arog kay itong subayam na binukod gan aya, kukundi na ninda, ngaya animal to. Ako maski man ako pigati sir, kan ako nadali dyan sa may party kan suagita, nagliliwi ayam, nagaamba na bukod sa sayo mo. Pabi ko, nabadil ko na ayam na ito, tukal ko sa buhay ko.
1: Kung talagang nagmamotor ka, feeling mo dyan sa kinang po, para sa
0: iyo. Pati aram ko, dumalagan, di ba?
1: Oo, yan na lang ako yan.
0: Punto ko, sir, na masabutan double. Dahil sinda magluwa. Pagka, kita, dahil tamantig to sa harong din, ibang may ayam. Iyan, dagit sa hayop. Iyan, to kasi nasa loob na kanso na para kulog. Iyan, anday yung data. Ay, sir. Ayun, ayun, ayun, sir. Ano ang kunyan mo? Ano ang opinion ni sa pulita? Lalo sa nasyonal.
1: Nasyonal mo na. Pero baka ang ano ko kayo niya. Kung hindi talaga. Kaya naligdig. Baka na talaga. Mahirin naligdig. Sabi, ang abonante. Laging guwapo ka. Kung napasigod. Pag-abot dyan sa taas. Mahirin mo na. Dahil ako, ano, malibong sa kayo aray sila.
0: Sa kuya dyan. Kung dahil ma-MP si Sara Duterte. Ado? Day may MP. Na yan na presidente day, no? Day. Ma-refile ka otro.
1: Iyan na parang talaga ito lang pagdalaga ng MP si Sarah.
0: Tapos na yan. Daw anong gibuhon? Ayun
1: na yan. Ano yung tulang na ano na ito, basta?
0: Kasi ang...
1: May ang presidente sa TV-TV.
0: Day, man. May, yan, kursalidad. Bako man madaling pagtusyon.
1: Kaya nga, hindi nang gusto nangyari niya. Ano, bro?
0: Ay na yan, dadaog sa impeachment si sa yun na yan ang maga ng presidente sa dawa si isa'y ibulang mo dahil isipon mo yung makang salbado na siya eh kasi ano pa man dahil yung kaka-impeachment kung permido dahil ni support yan inihong majority na Sara Duterte kaya dapat hailing tan sa masunod
1: kaya na yung butante maging akababot sa tapat na paibokin dyan sa mga nagal kaya
0: ganyan eh. Buda, sige pati lalo EDS, siling ka mo EDS ngayon.
1: Ayun eh.
0: Sige, kasi, di ba mo kasi, sabi kang sarong abogado, nagkabiryo ngayon, so gabos ngayon, pula na ning sarong presidente. Ang gulat ako kasi, pati yun ay abogado.
1: Okay, ako, kanya lang pa na nadala. Ang
0: totoo. Ako pa sabi ko, nipis, naso nagpirili, isil man, uli nagulok na lang ako.
1: Pinili mo ang mga, may mga yaong na sinado, kung itig ka parang na,
0: mapagal sa Pilipinas
1: ko. Kaya nga ang tao pa niya kanyang
0: opinion. Iyo po.
1: Wala talaga bro.
0: Iyo, ta kasi ang prinsipyo para sa nangyayaan kunyan, bako malinig, nandulit.

0: Ito ngayon dyan sa plant control, mga mali.
1: Ito na nag-a-tap
0: sa barangay kasi nal-arap ka ng isawa. Iyan ang ka ng mga DDS.
1: Yung mga niyan.
0: Kaya sa DDS na, kunyan, sa mga nagkukontra.
1: Oo, talaga ang araw yan. Kung talaga sa mga nagmamasin ang araw pa yan.
0: Iyan.
1: Parariyas.
0: Parariyas nga. Humapot ka. Iskisisa niya yan, Rio, ngayon mga ito. Talaga.
1: Kaya nalilig. Kaya kung minsan niya ko, parang ma-analyze
0: niya. Ano? Pag-a. Thank you. Ako, sa mga animal kita, daiman kita kung sa ay nihong advocacy ninda mga tukad mga hayop kita duman kunyan inugang yung way lang kung paano sinda mag-call kang attention ang satuya pong gustong puka. Hello, udto tabi.
2: Hello, Joel.
0: Ay, nangudto ka na? Nangudto. Piyesta ba ka?
2: Yes,
0: ayo. Oh, sige na. Ano lamang ang reaction mo kan sa Senado?
2: Bara, giribulin. Panilibad ang kan mga kalukuhan ninda.
0: Oh, nagasudaro nagreklamo no kay nasa majority sinda.
2: Kuda ni ikaw.
0: Eh, kunya ni pangilinan ta
2: sa sharing company.
0: Ano?
2: Nino ko muna.
0: Sharo man ini.
1: Ano ni gagit man yo gagit.
0: Ay, wala gani. Oh.
2: Dahil nga pa no.
0: Oh, pwede ba? Bad sa kun kun sinda ro Sharon.
2: Ano ko minalibo.
0: Ay, wala gani. Bes kay ako
2: magahan siya.
0: Oh. Iyon man ang God.
2: Baka may dagi talaga yun isa. It's niya yun yun
0: oh, had siya. Nahiling. Iba'y man ang
2: sa'yo.
0: Ari nito.
2: Ni... No.
0: Suswesyon. Na
2: pagyan. Ito.
0: Mara.
2: Pero maganda man ang kang user, no?
0: At ni, mapairipit.
2: Yeah. Oo, so kang inot na nakagit. Oh. Ang ganyan mga alpakaw.
0: Ay, sumayo mananggat. Iyo, adi! Woo! Mananggat. Woo! Mananggat. Akulon ka na manlain lahain. Eh, so tindahan kang cellphone dyan na. No! ang memorya mo makuso. Tira!
2: Open pa.
0: Eh, sir! Sige. Ayo.
2: Dayo. Sana sindan.
0: Ako pabor ako kay ito ano? Na sa mga impeachment eh. Vice President.
2: Tao. Ayo. Tao man na nag.
0: Ayo.
2: Talaga. Bigin siya na ibong
0: an tigalit ka nitan ko garing. So tinaram kan sarong abogado na si Edward Tamora gini. Edward na su apelyido kay ni. Nalingwang ko su letter C. Oh, nan an mga pata sa raro ngayan pagkapaganan ng sarong president.
2: Yeah.
0: Eh, di facial ko ba yun? Paano ko niya namang impeachment?
2: Anyway, pindang impeachment na si Saibu din siya.
0: Yo, kuta.
2: Ano, mag-aadaan. Dahil mahal ang political care ninda.
0: Kundi,
2: at pinusenda.
0: Dahil ang hiling ko, impeachment na araw kayo ni. Bako na Supreme Court na, tanganing mas magayon. Doon na sinda makiaram sa politika. Mahiling mo dyan, iwaki talaga.
2: Sa mga amunit.
0: May political bias. Political bias nga ka, ang politiko, alangan man dahil. Ngunyan, kung nang impeach, dadaroon sa korte, Supreme Court ang magkakapod kayan, mas magayon. Mas magayon. Iyon mo sa buto sa tao, man dadadyan. Court ang magkapod kayan, mas sa ustisya ta sa Pilipinas, ang kita sa korte.
2: Bakit yan?
0: Totoo man talaga. Alangan man na, sa sambawa ngayon, kung halimbawa dahil na kita kitultul na dyan, malog eh.
2: Yeah.
0: Kaya sasakupong kita ka na ICC, dahil masiguro maturugot na ibang nasyon na ibang kung mga kaso tadig di. Oh. Diba?
2: Hindi ba? Kaso, sinampa naman.
0: Hmm.
2: Hindi tapos ayun.
0: Oh, yan ang din data. Okay.
2: Yan ang din data.
0: Ano?
2: Kaso siya. Kasi siya napakarot siya.
0: Oh, kasi aram mo naman baga. Haloy na si... Haloy ng tandem ayan. Mayor pa. Mayor pa sa Davao. Iyon na iyan. Talagang maski anong gibuhon mo. Pareho kay Robin Padilla. Dawa, suluon mo yan. Mga ngamoy Duterte iyan. An kunyan kaya yan.
2: Kapangan siya ni Inday.
0: Ayun, an...
2: Kapangan niya mo
0: pa. Yan. Kaya nga ni Bagugot Ninda. Nasi Inday ang makapos.
2: Mandi, ikaw ang ikot mang siba to.
0: Arog man sa na iyan kaya yan. Ta, kang inod pa. Iyon na iyan. Si Dawa, anong Duterte talaga yan. Pati si Bongo. Kakabaraga yan. Tapos hindi nag-iribahan. Haluit ng panahon.
2: Duterte kaya nag
0: iyo baga ang nagdara si Duterte.
2: Kandidato da magrastos ah.
0: Yan, kaya grabe ang utang na buot baga nila sa mga Duterte. Oh. Kaya dawa nung ganyan. Kasi ang kunyang kayan, ang apod nga ni Kenny sir, ang pigserbihan talaga, bako man kitang mga Pilipino. Suamo.
2: Suamo.
0: Suamo nila. Nag, Iyan, iyan trabaho ninda dyan eh.
2: Trabaho ninda, man.
0: Sunod. Yan ang politika.
2: Ganang sugo ka nga.

0: paghalo-halo, dapat chowking.
1: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
2: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with Herbal Mix for yourself.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
3: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, through news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
6: It's a minute after one on One Radio.
7: Sa kada pagtalilong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
6: Sa One Radio. 91.3
7: News FM. Kada oras, may bareta.
8: Maray na hapon, Bicolan dia. Uyanaan bareta sa oras na ini natod sendo. Kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakalia na sa mga butika as in supermarket nationwide. Nangangapoda na ang pamilya kan mga biktima kan War on Drugs campaign na day pag-ulangan ang posibleng pag-aresto as in pag-surrender kaya Senator Ronald Bato de la Rosa. Sugun kay Vice for Life and Rights Coordinator Rubilin Litawa na day dapat nagtatago ang Senado may kaso kundi maging parte kan proseso kan pagpapanimbaga sa maiwasang pagagadana sa mga biktima kan gera kontra droga. Dugang pa niya na dapat na isurrender si Senator Bato sa International Criminal Court ulit abasado sa liyan sa ipuhan na maipotob ang warrant of arrest. Sinabi man sa buot kan mga biktima na inyan panahon nga ni manindugan as indangugon kang Senado ang agrangay kan mga biktima. Iglalao maninda na maipotob ang proseso sa madalian na panahon, urog nangon niya na nag-issue na minwaran ng barel sa ICC laban sa senadora. Para sa grupo, malinawan na dapat mapanimbag ang gabos na envuelto sa pagagadana sa mga kababayan sa kampanya ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Yan ang bareta sa oras na ini dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Manamo na tingto ko na.
7: Sa kada pagtalilong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat mundong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio.
6: 91.3
7: News FM. Kada oras, may bareta.
1: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One

nga hapon, mga katindugan. And welcome isa sa imong daily coffee every afternoon. Siyempre, except sa Best Cafe Green. Ako naman ang magiging kape na mapakilig sa imong mainit na pagkahapon. Welcome po sa One for the Heart. Ni po si DJ Chloe, the Love Ambassadress. And kamo nakatutok, hindi sa One Radio.

Kung padaba mo kaya, direktahon mo na. Roel Cortez, iniibig kita para sa mga nagmamahal. Nagmamahal ka ba today? Ikana T. Hello po and welcome sa programang One for the Heart. What If Wednesday edition with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Kumusta mga padaba ko? Kumusta sa indong pagkahapon? Oy, Mayo 13 na. Kung eleksyon, karamas-kamas na naman. Nagreluwasan sa memories ko su eleksyon. Anyway, sarong mainit na pagkahapon sa Tuyaga Boss. Siyempre sa mga yaraong tabi dyan sa mainland, upland, and island barangays kang Tabaco City, the city of true love. Sa indo may piyasta ngon yan. Susunod ba ni Manoy Romel? Sige, hilingon ko at siya. Anyway, sarong mainit na pagkahapon man. Siyempre sa mga neighbors ta sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bakakay and Santo Domingo Albay, sa bilog pong Albay, syempre. And the whole Bicolandia, maray na hapon. Sa gabos na abot kang sa kuyang hangaw, ngunyan na Wednesday. Syempre, inod sa gabos, happy birthday sa mga nagsiselebrate kang sa indang birthday today. Sa mga nagsiselebrate man kang sa indang espesyal na aldaw, ay sa mga couples dyan. Anniversary nyo ba ngayon? Ikaw na. Sarap na naman na nakaka-overthink na What If Wednesday. With our question of the day, syempre, hatod po sa Indokan Botardo Gcash padala. PM nyo po si Miss Jen Botardo ha. Kung kaipuhan po nindong assistant sa pag-troubleshoot kan sa indong Gcash, may natabangan na naman tabi si Miss Jen Botardo na makuha ang sa iyang Gcash. Maski na nga ni day na siyang active or bako na active so sa iyang SIM card. Nakuha niya mang giraray so sa iyang Gcash. So tabang po yan ni Miss Jen Botardo, GC Botardo Trading. Siyempre naman may Cebuana padala po sinda, no? Authorized na po sinda kang Cebuana sa mga gusto pong magpadala or mag-claim. Salamat man sa Tabaco Electronics at AA Brisa Street, San Juan, Tabaco City. Kung kaipuhan po nindo nin barato as hindi kalidad ng mga electronic spare parts, sabay! Available yan sa Tabaco Electronics. Pasiring lang tabi ka mo, beat na Kembot from Centro. Yaw ka na po sa Tabaco Electronics. Barato, hindi kalidad. Sin maurag na serbisyo. Ang ating What If Wednesday question of the day. Sabi nga ni Baga mga katindugon, importante ho na marayang oras. Diba? Data pagsayangon ang satuyang oras. So make every second count. So ang satuyang What If Wednesday question of the day, what if last day mo na today? Again, what if last day mo na today? Anong gigibuhon mo? Will you spend your time with the ones you love? Gagawin mo ba yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa? Pupunta ka ba sa mga lugar na hindi mo pa napupuntahan? Haber daw, 0927-996-5002 po ang satuyang text line. Pwede man po kamo ang bisita kay DJ Chloe, the Love Ambassadress. And i-comment na ang sa indong simbag sa satuyang daily post. Katindugan, what if last day mo na today? Sige, comment mo na yan, ha? Announcement muna kita. Announcement po, magkakaigwa po ning water interruption sa aga, Mayo 14, kung alauna hanggang alas 7 ng pagkabanggi. Dahilan po yan sa mainline leak repair on the 12-inch PVC transmission line at Barangay San Antonio. Magtiri po na pong tubig. Sa agatabi po, alauna ng pagkahapon hanggang alas 7 ng pagkabanggi.
magkakaigwa po ning water interruption. Okay? From Tabaco Water District. And announcement sa mga gusto pong mag-apply bilang teacher or professor. Nag-hire po or hiring po ang Tabaco College and applicants for teaching positions in various baccalaureate programs. Arog tawi kang social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, and elementary and high school teachers. Kung ikatabi pasado sa licensure examination sa imong field, preferably with master's degree and with good moral standing. Pasiring ka lang tabi sa Office of the Vice President for Academics sa Tabaco College No. 5, Tomas Cabila Street, Tabaco City, or i-contact po ang 0908-625-9093. Bitbit po ang sa imong application letter, resume, copy of diploma, and transcript of records. Po, alauna 28 na. And of course, more songs coming your way kaya di ka lang magtutok. So One for the Heart on One Radio 91.3 News FM.

0: ako. Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946 or message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel, your home away from home.
3: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
4: Ha? Nata, masaing ka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asing bangko, igwa pa sin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal ki mga pan-decorate sa birthday ko. Pero yun man palan. Bukod sa barato na,

0: Gusto ako series Team Dugon
1: na radio station.
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Sales Brand, pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato. Asin, asertado, Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Argon, Dragolin Sand, boulders, 3-4 crushed gravel, dumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, gabos na klase ng semento, Argon, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sa'in, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng bulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
7: Jaya Enterprises.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
10: Ang init!
11: Batata!
10: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
11: Batata!
10: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
11: Batata!
10: Sumubok na nitong bago. Introducing
11: Batata!
10: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
11: Batata!
10: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice, mamimili and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
11: Batata!
10: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
11: Batata!
10: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
11: Batata!
12: Diabetes,
1: Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
2: Boxer Bot Capsule.
1: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
12: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
13: Tindugo na.

nararaya kang manok ni Osang Basud, sa hampang tabi kang Novo and American Grocery, sa Balay sa Udan, and sa Kinale, kanto kang prutasan sa may mga gas station. Sa Tiwi, sa exit kang simbahan, beside manok ni Osang Tiwi, and tapat kang Shot Puno, na taning kang munisipyo. Thank you po, Miss Jen Botardo, GC Botardo Trading. Hanapon po sa iyang Facebook account. Mag-PM lang tabi sa iya kung ikaw may kahaputan or concern sa cash in, cash out, or sa imong e-wallet. Mapa-atome man yan, GCash, GCredit, GGives, Shopee Pay, TikTok Pay, as inibaba. Salamat man sa Tabaco Electronics. Available po dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, sinibaba pong spare parts and supplies. Makukasinda sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Thank you po, Tabaco Electronics. Mga katindugon, what if last day mo na today? Sige. Sabi ni 5183, Ate, kung last day ko na po today, ang sako nagigibuhon, gabos na kaiwal ko, tataraman ko sinda, naday ko sinda papatahimig ko. Una ko man lamang kung ano na. Sige. Grabe. 5713. Marina hapon sa gabos from Tim Laundry Shop at Kobo Tabaco City. Hello kay Ate Grace and Janice. Hello po sa yaraon dyan sa Tim Laundry Shop. Hello 3112. Pa-shout out naman po kay Maricel Balayo, Susan Balbin at Kikay Kai Menya Buwaraw Ohena ng Buwaraw Eatery. Ay, hello po! Uy, kamusta ka mo dyan sa Buwaraw Eatery? Namiss ko ka mo dyan. Namiss ko sa text mo. Sana ox na ox ka mo dyan. Ay, hello pala sa Facebook commenters. Isa to yung what if Wednesday question of the day. Last day na dangon niya ni Manoy Romel Vendal. Sabi niya, maduman ako sa Senado, tamparuson ko lang si Idol Nindong Robin Buda, si Kalbong Bato. Maugman ako. Just kidding, pero makauyam na para hiling balita nasyonal. Iyo ba gano? Maguluhon na ang satuyang Senado? What is happening? Ano na? Eh, syempre naman, kung ano tabi ang nangyayari sa Senado, no, it's somehow, it's a reflection kung ano talaga, ano din ang estado kang Pilipinas. So, not until na maayos iyan, magiging maayos din kita. Kaya, sana naman, naman sa mga senador, no, sana saro lang talaga ang satuyang obheto sa satuyang pagsisirbi, di ba? Dapat protektahan ta ang gabos na Pilipino. Pero ako, bukod na magpara comment about politics, kasi again, I'm apolitical. No? Ibig sabihin, hindi akong tigkikilingan, hindi akong tigpoprotektahan, hindi akong tigsusurog. Kumbaga, para sa kuya, di ako nag-engage. Di ako nagpapara-comment pag-abot sa politics. Pero, it's good to know, no, with the rise din of social media, na igawa na kitang kusog. May kusog na din sa mga ordinaryong Pilipino para mag-voice out lang sa inyong mga opinions. Pero syempre, sa pag-voice out na sana, maging sensitive din kita. Okey-dokey. Thank you, Manoy Romel. So, sa iyong gigibuhon sa last day. Hello, Abrera Jean Chan, kay Jen Basmayor.
Cherry Borja, pa shout out kay Madam Arlene Borag, Bongay, sorry. Arlene Bongay, Melva Bueno, Grace Vermas, and Nerissa Villanueva. Thank you. Teresa Jimenez, hello sa inyo dyan sa San Isidro, Ilawod, Malilipot, Albay, sa Family Belches. Balik na hapon. Kay Rijun Virgo Bobbies. Hello sa inyo dyan sa Rijun Barbershop, Zone 4, San Vicente. Balik na hapon. Rihala Shane, thank you and sorry sa gabos. Halato na lang nindo, ako kadabangin. Natanong gigibuhon mo. Manggugulo ka. Days Borromeo, hello po DJ Chloe. If last day ko na today, matravel mo na ako sa universe. Ano yun? Daida pwede, sabi ni Reggie Perez. Di ko pa nahahawakan ang 7 digits. Oy, ayan. Kaya baga, live every day like it's your last day. Ano, maray na hapon. Dapat di ka magtunong talaga hanggat na imutans naan. And I'm with you. Sige, mga kadindugon. Magabato na hapot. Pero, you know, magayon baga tabing kahaputan ni Nino. Kasi, minsan baga sa sobrang bisita na sa life, trabaho, eskwelahan, heartbreak, mga pangarap, mga goals sa buhay, pero baga nalilingawan ta ng limitado man sana ang oras ta sa kinaban. Pag naaraman mo, Tabi, na last day mo na sa earth, anong gigibuhon mo? Oh, may mga tao na nagsasabi na aapudan ang sa indang pamilya, ma-sorry sa mga taong nakulugan ninda, no, may mga maamin, mapasiring kung sain, ma-travel, makaon, kang paborito nindang pagkaon, or may mga taong pigpipili na maging tahimik lang, para bang i-internalize lang, no, tanggapon lang na iyon na ini ang last minutes ko sa earth. Pero very interesting, mga katindugon, kasi most people, pag hinapot ta kay arog ka ining hapot, bako kwarta ang sa indang pag-iisip, no? Usually, most people, may mga tao na kadaklan, ang naiisip tinda during the last hours of their life ay, syempre, kapayapaan, no? Pagkamuot, closure, mga taong importante talaga sa tuya. According sa studies, mga katindugon, about sa end of life reflections, kadaklan databi sa mga regrets or pagbasol kang mga tao, bako dapo dahil sa kulang sinda sa mga naabot sa buhay. Kundi, kadaklan dapo, nagbasol sinda dahil wala sindang masyadong oras sa indang pamilya, dahil nindang inibo sa mga bagay na gusto nindang gibuhon, or natakot sindang magpakatotoo. No? Garbaga, mga katindugon, reminder siya na ang buhay bako lang sa pag-survive mo sa kinaaban. No? So, dapat talagang tatao kitang mabuhay as in mabuhay. So imagine, may mga tao na sa last hours or last day kang sa indang buhay, mas pigiisip pala ninda. So nagkulang sinda na kioras sa indang pamilya, no? So dapat talaga habang nabubuhay, bako importanteng maray ang kwarta, no? Kundi iso oras na tigtatauta sa mga padabata. So paggibok ang mga bagay na gusto tang gibuhon, na kumbaga, ngunya na nabubuhay kita, pero natatakot kita maggibok ang mga bagay na dapat ginibot ako ta years ago. Kung noa rin kita, madaliin ng maano, mategi bumbum, saka ta maiisip yun. Diba? Sa sobrang takot ta while we were living, naging regret ta siya in the end. Scientifically speaking, mga katindugon, mas nagtatakda sa tao ang sa indang experiences kaysa sa mga material na bagay, no? Kaya minsan ha, ini-reminder na ini sa indo. Nagiging redundant na kita digdeng. So, reminder tabi, sa tuya gabos, mga katindugon, while kaipuhan tang material things,

syempre naman, day na kita maglokohan digdi, kaipuhan ta man bagang kwarta, nakakapagpaugmaman bagang kwarta, kaipuhan ta, tanganin, may pambakal kita, kipagkaon, so basically it's a need. Pero, minsan, so mga simpleng, you know, late night kwentuhan, simpleng road trip, you know, just hugging someone you love. Ito palang tabi, mga katindugon, na mga bagay na ito na dai basta-basta talagang mapapalitan na hanggang sa huling hininga, iyo ito ang narurumduman ta. So, ngunyan pa sana, kung may padaba ka na sarong tao na garubaga, haluyun mo nang dai na sabihan na I love you. Haluyun mo nang dai na kaistoryahan ng mga friends, mga pamilya na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. Dai mo talaga maaraman, dai mo masabi. Kung noon rin ang last day. Pero, yun pala yung mas importante, mga katindugon. Importante na madamaninda na yaon kita sa taningninda. Siguro, ang pinaka-importanting hapot, mga katindugon, bako dahil, or bako ano ang gigibuhon mo, kundi, hinalat mo pang maging last day bago mo gibuhon ang mga importanteng bagay. No? Kaya, kung gusto mong magpasalamat sa sarong tawong dakulang impact sa imo, gibuhon mo na right now, right away. Kung gusto mong magpatawad, baka ngunya na ang sign na magpatawad ka. Kung halimbawa may pangarap ka na pirming atrasado dahil natatakot ka, baka panahon na para puunan mo iyan. Kasi bako ta kapot kung noorin matatapos ang buhay ta. Pero kapot ta kung paano kita mabubuhay habang yaong pa kita digdi sa kinaabang. Wow, biglang naging deep yung ating conversation. So, kung naghahalat ka kisay na gibuhon ang sarong bagay na natatakot kang gibuhon, maybe this is the right time for you to have the courage to do what you want to do para wala kang regrets sa huling hininga mo. Okay? Kung gusto mo makaukod magmotor, go! Kung gusto mo mag-travel, go! Diba? Kasi dahil mo aram kung saaga makaka-travel ka pa. Saaga magigibuhon mo pa ini or ito. Oras na po, alas dos, by the quattro na, ng pagkahapon. Abay, naging deep yung ating conversation today, ha? Anyway, tugtugan muna tayo sa ating programa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM, Tinduguna.

0: No segregation, no collection.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your favorite songs with DJ Chloe. One for the heart. One Radio, 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heads up sa gabos, mag-aki ugurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
1: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA, beneficiary ka, as in mapakonfine, no excess or zero balance ka. Wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo ng St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, Kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
4: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
5: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators. Gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marini Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
10: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
11: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
10: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
12: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
13: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
14: Kilabot ng mga dalaga
13: dahil sa ERA.
15: At sinong kalabot?
16: Besh, hindi ako.
17: Makinis to.
18: Parang walat.
19: At parang vatang-vata
20: dahil sa ERA.
21: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
22: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
23: Ako si Salvador.
24: Sa gabi ay
25: si Salvi na.
26: Malatyosa ang ganda
27: dahil sa ERA.
28: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
9: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
3: Tindugo na.

91.3 One Radio Tindugana City with Para Sa Akin. Oras na po. 8 minutes before 3. And again, I came to realize, mga katindugan, na kung ano man ang mga gusto tanggibuhon during our last day ay ang mga bagay na kaipuhan tanggibuhon right now. What do you think? Ano sa hining mo, 7628? Sabi niya, if last day ko na sa Earth, itutugon ko sa mga aki ko kay Bienan, gabos na kaipuhan ninda, and padabaon sin Daki Maray. Buda, syempre, muya kuman mo na makatana, kam, Dubai Chewy, tapos pork sisig sa, not sponsored, pero baka naman, Mang Inasal. Okay. Uy, di pa ako nakatana ng Dubai Chewy. Iyo, same. Dapat matanaan ta mo na iyan bago kita magtalikod sa kinaaban. Baka naman may pa Dubai Chewy ka mo dyan. May ka pa natatanaan. Baka naman. Sige, salamat po sa imong text message. Likewise. Yehey, sa wakas, sabi ni Panguyan mo. Sige mga katindugan. Isipon mo na sa natabi, kung last day mo na sa Earth today, masasabi mo bang you lived or you just survived? Life is short, kaya choose peace habang may oras ka pa. Choose to do what you want to do. To continue doing what you stopped, para maging fulfilling ang iyong buhay. And again, kung ano man ang simbag mo tabi, kung ano ang gigibuhon mo sa last day kang sa imong buhay, I believe it's something that you really have to do right now. Huwag mo nang palalampasin ang chance. Dahil ako na to, ako na yung sign mo na kailangan mo yung gawin. Kaya Agora Bells ka na. I got you, girl. Masunod na po ang Tugtugan on One with Erickson and Berna. Ano na naman daw ang hanash kanduang ini? Hilingunta. Magdangugtabi ka mo masunod na. Siyempre, digdi ka lang magtutok sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na, tara na at mag-Best Cafe Green para healthy ka na, sexy ka pa. Bye everyone! O tabi, mapaaram na. Salamat sa Indugo Boss. This has been DJ Chloe. Stay beautiful, stay sexy, stay healthy. Bye-bye!

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Celiona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, Jun Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
3: It is now 2 minutes after 3 o'clock on One Radio.
2: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
3: sa One Radio 91.3 News FM.
2: Kada oras, may bareta.
4: Maray na hapon, Bicolan dya, uyanaan barata sa oras ni Nina Tudsendo. Kandas ka, Filipina 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, asak si ka ba? Mababakalian sa mga butika as in supermarket nationwide. Ikinaugma kan Albay Schools Division na an anunsyo kan gobyerno probinsyan kan Albay na pagkonstruwir nindugang na 19 classrooms para sa probinsya sa school year 2026 sa 2020. Sigun kay Albay Schools Division Office sa spokesperson na Froilan Tena na dakula ang pangangaipukan probinsya sa dugang ng mga classrooms sa pinaglalaoman na makakatabang iniya para sa mga pag-accommodate kan mga estudyante. Aminado kayo na opisyal na kung iguang kagulangan o raot ng mga classrooms para ambientras na pigamit ang mga temporary learning shelter na bako komportable sa mga kaakian, huli sa labing init as in maribok na kapalibutana. Naglalaoman si Tena na madudugangan pa ang 19 ng mga classrooms na ninamainbitaran ang pagsuksuka na kan mga estudyante na pag-araman na sa pagbubukas kan panibagong school year. Pinaglalaoman ang nasa 300,000 na mga enrollees sa binig na Albaya. Yan ang barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawo na tingtugo na.
2: Sa kada pagtalinong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata.
3: Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may barreta.
5: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
6: Alas tres na, tugtugan on one na, tugtugan on one. Maki-soundtrip na, maki-jamming pa, with Erickson and Berna, tugtugan on one, Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan, tugtugan on one.

0: Ramsana.
1: Hi.
2: Hello.
1: Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello.
3: Pasa.
1: Ay, kumusta na?
3: It's Wednesday, mga katindugo.
1: Miyerkules. Batcha, 13 Mayo. Grabe. Madali na kita sa kabangaan. Ano na kita? Kabangaan na kang si Manu mo yan, ha?
3: Makabangaan naman kang bulan. Handa na ba ang mga estudyante? Sa pagbabalik.
1: Pero, ano lang ang Mayo?

0: fast forward. Ay, kumusta Nanga Boss? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Kumusta? Ano lamang ang sa tuya dyan? Ano lamang ang sa imong gibo-gibo mo dyan? Kung ikaw nagka-sambay lang dyan sa imong last nga. Kung ikaw nagduduyan-duyan, nagpupurpay nga no. Ay, mari na po. Tamag durugtugan si magkirismis ang kita. Dito sa Tugtugan on One.
1: Yes, bago iyan, ba't yung tamunan sa tuyang followers sa Tugtugan on One Facebook page?
0: Yes. Ang mga padalas ng followers kang Tugtugan on One.
1: Sa 113.
2: Galing
0: mo. Sana all. Kamu ang, ang bida.
2: Ang galing mo. Sana all.
0: Diba? Ay, sa Merkado Publiko, kumusta pa kung dyan ang mga partner, mga panabakal, ang mga drivers, tricycle drivers, jeepney drivers, project drivers.
3: May pa
0: ang mga nasa indang lunadan man, nagtutok sa One Radio. Ini na po ang Tugtugan on One. Nagkaibaran kami din iba ko sa Rick Sain.
1: Naman po, si Verna Banaon. Okay, kay Mama Rilo Bitinho Wallet. Maray na hapon po. Maray na hapon po sa indong dua, sabi niya. From Purok 3, Santa Cruz, Malilipo. Thank you po and more followers.
0: Ay, sa mga sagtag Santa Cruz, Malilipot, Alma. Mga tirindo ko na dyan. Kamusta po ka na dyan? Ano lamang ang satuya? Ano lamang ang gibo-gibo ta sa maghapon na ining grabing ini?
1: Oy, dako dyan ang paradangog sa Santa Cruz. Liblib lang ina lugar, pero pag naglaog ka dyan, isus na kulon pala nang naka-ista.
0: Oo, day aswangon ang Santa Cruz. Sigurado ako dyan. Day, come on, aswangon!
1: Ay, Stan Isidro ay raya pala ng mga piyesta.
0: Wow!
1: Mga piyesta na.
0: Mga taga San Isidro ay raya.
1: Ang kaso ka ay yan, tama brand out nga ni Isidro.
0: Ay! Talaga!
1: Alas 8 ka, hanggang alas 5 ano, na
0: yan. Matinahimik.
1: Diba? Alas 5 na.
0: Pamista kita kayo rin. Tapos paglaog sa harap. Grabe ng masabawo na. So ano ta? Ahina! Grabe bata ang init.
1: Dahil lamang makabijoke.
0: Apa? Ano? Dahil lamang maka... gasod-gasod. Makakurukan ka lamang.
1: Dahil mapapaas.
0: Ay, alas 3 hasta alas 5 lamang kita mag-irestoryahan, mag-tiriskisan, mag-turugtugan. Ngunya na Miraculous. Digi lang yan sa One Radio. Siyempre, ang tindog na. Ay, sa mga repa nag-comment. Ito yung question for today.
1: Yaw na, naka-post na mga tindog.
0: Kaya ano pa man ang sa'yo mong pigalat, huyan na, nakahuyag na, bakbaki na ang sa to yung question for today. Nababalik pa kita ha, hindi lang yan, sa Tugtugan on One, sa One Radio, tindug na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! May upcoming event ka ba as inangangaipo ning maurag na lights and sound? Take na ma-stress! Sa Madel Lights and Sounds, kaming bahala sa imo! From birthdays, bunyagan, kasala, church events, anniversaries, graduation as in school recognition, to batch reunions, alumni homecoming, pageants, barangay fiesta and activities, paliga, Christmas parties as in iba pa, may quality sound systems kami na hanggang sa ibong na barangay ang tanong.
2: Wow!
1: Madel Lights and Sounds. Makukuha sa Purok Size, Barangay Liptong, Tiwi, Albay. I-contact lang ang numero 0985-084-3608 o bisitahon ang sa indang Facebook page Madel Lights and Sounds Rental. Facebook account Roland Buban, Madel Lights and Sounds.
3: Bes, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata! Masaing ka!
3: Aw, mabuman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata, sa B2B Star Commercial ka pa man mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aram mo kaya, bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwa pa sin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Birthday yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa ampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, anong patigahalap mo? Mus na!
5: Magpa-B2B

0: One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tindog na. We're back here at Tugtugan on One.
2: Si Rams.
0: Ay, 42 minutos na magaling sila last resin pagkahapon. Siyempre, public service announcement ko na kita. Ay, ano pala? Aha. Hali sa Tabaco City Water District, notice of scheduled water interruption sa Agatabi ini, May 14, 2026, 1 p.m. to 7 p.m. Ang area inadequate supply of water to no water will be experienced by your distribution system on the scheduled time and date. Ang reason tabi, mainline leak repair on the 12-inch PVC transmission line at Barangay San Antonio. Salamat. Oh yeah, sa ano man, sasatuya man dyan ng mga teachers, mga aspiring teachers with the escalating student population of Tabaco College. Nag-hiring tabi isinda kang mga teaching positions in various baccalaureate programs such as arukang social science, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, elementary and high school teachers. Kung sain ang mga qualifications tabi, kaypuhan nakapasar sa licensure examinations in their own field. For example, agriculture. Siyempre, nakapasar ka sa ano, may kinaraman man sa agriculture related courses. Preferably with master's degree and with good moral standing. Interested applicants may submit the following: application letter, resume, a copy of diploma and transcript of records, asin ang iba pang mga documents sa Office of the Vice President for Academics, Tabaco College No. 5, Thomas Cabela Street, Tabaco City, or contact, magkikontak ang numerong 0908-6259-093. Hurry and apply now! Nag-a-reply. Ay, sa mga ano, pwede dyan sa mga ano kayo.
1: Sa mga bago sa
0: licensure examination for teachers.
1: Okay pala, batiwan ko man si Ariane Bibal. Congrats sa school. Wow. Barkada man sa for passing the licensure.
0: So, kabarkada ko kasuod. Nasa batang ko dyan sa
1: ano. Ano
0: dyan? Nagjagagi. Pampahali na kang korab niya. Bago iluwas sa bago iluwas sa resort, nag-jogging. Nasa button ko dyan, saka ko tinaramsay.
1: Oy, pala yung man, susukuyang kaklasikang elementary na si Charming Gale Plus. Buda kay Laika and Binya sa nakapasar man dyan.
0: Ay, sa mga kabatch ko man kang elementary, si Christian Bungalpal and nasa Jane Dacuya and Karen Dordas. Wow, grabe, nakulong kami nga mga licensed teachers sa mo yung batch na bonggang-bonggang.
1: Oy, happy piyesta, Barangay Fatima.
0: Oh, wow.
1: Christian Abrera-chan. Oy, piyesta pala dun yan sa Fatima. Oy, my friend, Aubrey. Hindi ka lamang na ano-ano dyan. Ribok-ribok dyan. Piyesta pala sa inyo. Kaya pala hindi mo ako pigsin.
0: Busy.
1: Happy piyesta, Fatima.
0: 45 minutos na magkalisan ng lastrasin pagkahapon. Mabalik pa. At syempre, Tugtugan on One.

0: Labis? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modify oil and change tire. Mababakalman ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasaki, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasaki, asin barato.
3: One Radio, Tinduguna.
4: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information through news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalilong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang bareta sa oras na ini natod sindog ang best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakal po nindiyan sa mga butika sa supermarket nationwide. Inagyat ni Senator Francis Pangilinan si Senator Robin Padilla katakod na ka ng planong pagsusunod kay ni in ethics complaint kontra sa iya as in sinabing magsusunod man ni na kontra reklamo uli sa subuot na pananakot as in kawaran ni decorum sa Senado. Sa post kan senador, sinabi kay ini na warang bastantong legal na basihan ang reklamong muamot na isunad ni Padilla asin na pinayuhan ining dahil maging balat sibuyas. Sigun pa sa senador na dahil maibitaran ang matatinding diskusyon asin paglangkaw nin poses at tao ka na mainit na debate sa plenaryo. Sinabi man ni Pangilinan na kung idadagos ni Padilla ang reklamo, magsusunod siya ng counter-complaint uli subuot sa pagbayolagal sa parliamentary rules kawaranin na proper decorum asin subot pananakot asin harassment namantang nakareses ang plenary recession. Nagpon ang tensyon sa pagultangan na kandawang senador makalis mapag-ulayan sa senado ang subot harassment asin human rights violations na ginibo ka na mga tauhan na National Bureau of Investigation sa pagbalo na pagsiservikan warrant arrest sa kontra kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Iyan ang nagdag na barata sa oras na ini. Dapat nambang barata, aram mo ako sa Erickson Brutas din. Tuguna!
0: Sa kada pagtalulong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata sa One Radio.
2: Sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: sana. One Radio
1: 91.3 News FM.
0: Tindigan sana.
2: Nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Ay, oras na to. Alas 4:20 rin pagkahapon. Kumusta lamang ang sa mga katoktsugan dyan? Ay, sa mga makarapingon dyan. Abang kita mag-uuri ng istoryahan. Ay, syempre kami hana, Rupropana and Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa healthy na pampa sexy pa. Baba ka lang diyan sa mabuti kasi ng supermarket nationwide. Habang kita mapasiring nasa sa tuyang Tarok-tsuga na portion. Siyempre, Rupropana, habang nag-higupigup ka kaya mainit na kape. Siyempre, dapat the best cafe green.
1: Okay, thank you, Mama Analisa Balmaseda, sa pag-share ng sutuyang kaputan.
2: Wow. Thank you, Tabi, Ma'am Analisa. Ay, syempre, dahil alas 4 na, mapasiring na kita sa tuyang portion na Talk Tugan na. Ang sa tuyang Talk Tugan na question for today is no other than, ano ang pinakadakulang lesson na naukudan mo sa buhay mo? Habang nagdadakula ka, nagkakaedad ka, nagugurang ka, kadakol ng mga ano, life lessons, adi, kadakol ng mga bagay na nauukudan ka. Kadakol ang sa imong na-experience yan, as in, ang nagtutukdo sa imo.
1: Dakol kang naagihan.
0: Mm-hmm.
1: Pero iningon yan, so pinaka-dakulaan.
2: Ano man ang pinaka-big sign? So pinaka-sa-pinaka. Pinaka-dakula talaga na talagang natanyog ang sa imong buong pagkatawo. Ay, bago yan, sa mga nagpapabati mo una kita. Siyempre. Siya, Ma'am Adanisa Binos Balmasada. Good afternoon po sa inyong duwa. Permi naka One Radio. Salamat tadi kay Ma'am Adanisa Binos Balmasada na permi da naka One Radio.
1: Ang galing mo. Sana all.
2: Ang galing-galing mo tadi, madam. Ta, permi ka naka One Radio.
0: Pwede.
2: Ngunyan, ano to ang mga life lesson kang mga sa tuyang mga katoksugan na ito. Dahil iba-iba kitang, iba-iba silang edad, ano, sa iba-ibang range kang edad.
1: Iba kaya kita din followers, mga katindugo na estudyante. Iba man na nasa mida.
2: May mga ahead talaga sa tuya. Kaya ano ang sa indang is masasabi tungkol sa bagay na ito. Malay mo, di ba? Maging life lesson tama yan. Na maging, ano ta na iyan, maging awareness na bago pa makita magtungtong sa edad na ito. Maging aware na kita dyan. Sabi naman, Frank Nibaha, Waras, good afternoon, DJ. So, para sa kuya, ang pinakalason, pag nagkamali,
1: kaya.
2: Charge to experience na lang. So, experience is the best teacher.
0: Tama!
1: Pag nagkamali, da ka. Kaya, kaya o kaya?
2: Pag nagkamali ka da, it's an, ano, experience. It will be charged to your experience. Kaya,
1: experience is the best
2: ano, teacher. Kumbaga, ang para sa iyan, it's okay to commit mistakes sometimes. Diba? Dahil, bako man gabos na pagkakamali, talagang mali ka na talaga naman. Minsan, may gain man ito sa imo dahil magkakaigwa kang experience naman. As in, maaraman mo na sa mga sunod, ano na siya, maitatama mo na siya.
1: Kung baga, itong pagkakamali na ito, nagiging lesson.
2: Lesson na ito sa imo. Oh. Yan ang yan sabi mong kainan frame ito sa Upper Bongga Baka kay Alba.
1: Ay, may nahapos sa mga taga Upper Bongga Baka kay Alba. Ay, nabarambing tindi. Thank you, Ma'am Framey Barra-Suara, sa pag-commento ka na sa imong ano, pinakamalaking lesson, life lesson.
0: Siram.
2: Thank you, Ma'am Framey. Kay Ma'am Janeline Camo, Maray na hapon po sa Indon Dua. Maray na hapon mantabi, madam. Sa ko po, ang pinakamalaking lesson na natutunan ko ay kung paano mo mahalon ang sadiri mo. Bago ka magmahal ng iba, mas enot mong padabaon ang sadiri mo, buda ang mga magurang mo.
3: Tama!
2: Wow, big... Iba ko lao na ano, lesson talaga ino. Sabi nga ni, diba, bago ka mag... dapat pag nagpapadaba ka ng iba, magtada ka man para sa sadiri mo. O inot na inot sa gabot, padaba muna ang sadiri mo. As in ang mga...
1: Magurang.
2: Ang mga pamilya siyempre.
3: Tama!
1: Siyempre, magurang mo baga, ikaw, pinakapadaba ka
2: dyan. Enot na yaon dyan para sa imo.
1: So,
2: sa
1: dapat, iyan, dapat, padabaon mo manan sa imong magurang, buda, ang sadiri.
2: Dapat always have the care to, para sa sadiri mo.
1: Tadakol ka iyan ngunyan. Di taman sindama sisi kung nataro ka ito ang ano ninda ang pangyayari sa buhay. So yan. So maging ano na lang ini sa toya life lesson.
2: Life lesson. Arog kay Ma'am Janelien. Naiwan ang naging lesson sa iyang buhay.
4: Ang galing mo.
1: Sana thank you Ma'am Janelien Camo sa pag-share kang sa iyong life lesson. Kay Sigado, sabi ni Gado. Parinahapon Gado dyan sa may, ano, sa may sampangan kang siga na kaiba na si Manay Kikay. Kumusta? Kumusta sa indong benta? Sabi niya, present lang da siya. No
2: pero
1: comment.
2: No comment. Sa takadakol gayon na, ano, na life lesson. Sa inyong mga tukoy duman. Sa pinaka. Salamat tabi gato sa pagiging always present, always active. Mama Lu Bitonio, Marina hapon po sa Indong Dua from Purok Tres. Ah, yun na inis ako sa bago sa Purok Tres Santa Cruz.
1: More followers to come da sa
2: thank you, Tabi.
0: Ramsana.
1: I-chismis muna sa iyong mga kamartas na mag-join man sa Tugsigan on one Facebook page para sinda maka-join man sa satuyang sirikan sa pagkahapon ano
0: si Ramsana
2: kay Ma ay Sir Bolodoy Panan. Sabi niya ang pinakamalaking lesson sa akin yung bandwidth ako yung nag-bandwidth ako na iwan ko pamain.
1: So life lesson
2: pabandwidth na siya nawalad niya so pamain.
1: Perming
2: riparo po.
1: Ang sayo pamain, Sir Bolodoy. Siyempre, paano ka man talaga magkapabanwit kung wala kang pamain, di ba?
2: Grabe, garo, ano, grabing lesson ito para kay Sir Bolodoy.
1: Di ba nakabalik ka lugod? Yan ka na sa tao pang dagat.
2: Alas per minute niya pigisek ang siya mag-gag.
1: Tagari marauton ba ka? Yawan ka na sa katawang dagat.
2: Babalikan.
1: Nawalat mo ka sa
2: pamain.
1: Sayang lamang kang pagparaan mo dyan. Ano ako ka? Team motor ba yan? So, tigsagwanan sa
2: pwede man, disagwan. Pwede man din motor. May mga anong man. Ay, Sir Bolodoy, salamat. Guys, na Nathan Canaya Api, ang pinakamalaking lesson sa akin natutunan ay ang pagpapahalaga sa bawat pagkakataon at paggawa ng tama sa kabila ng mga hamon. Wow. Ang paggawa ng tama sa lahat ng pagkakataon.
1: Kumbaga maski ano, maski napakalupit na ng ano ng panahon sa iyo. Yan. Dapat magano ka man giraray, magibo ka man giraray nin tama buda.
2: Pagpapahalaga ng bawat pagkakataon. Cherish every moment. Kasi dait niya to aram po hanggang nuarin lang kita sa mundong. Cherish every moment. Always choose ano happiness and always choose to do right.
0: Siram sana.
1: Yes. Piliyon per mi nga maging maugma buda maging mabuot.
3: Tama.
2: Dahil yan ang sa tuyang ano sa tuyang pinaka the best na ano sa buhay ka ang pagiging pagiging mabuo sa tuyang kapwa as in pag-enjoy kang sa tuyang mga buhay always love life diba?
4: Ang galing mo sana all
2: ay salamat sa grabe mga magayon ang life lesson kami sa tuwing mga katindugon.
1: Thank you mga katindugon na Wednesday na ngunyan. Pero ano, hararumun man girarayan sa tuyang chirismisan, ano?
2: Chirismisan with a heart. Kumbaga, ano, di na papahilin. Talagang sa tuyang ano, deep ano, life experiences. Salamat sa tuyang mga comments. Salamat sa indo. Ay, mabalik pa ang Tugtugan Online. Diyan sa nakamuha.

0: number one.
1: One. Number one. One. Radio.
2: One. Radio.
3: Number one.
1: One Radio News FM 91.3.
4: Tindugo na.
5: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiisa sa aming selebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service load. Add 2 stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. Enjoy 20% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per customer. Weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang. At ang grand raffle draw on May 31, kung saan isa ang pwedeng manalo ng 1 sakong bigas. Kita-kits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, 1 buwang pasasalamat promo.
6: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles. Para sa mga sanggol sa ating barangay, nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin ko

0: mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Coffee Green?
0: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Masarap po ang Best Coffee Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Coffee Green na!
3: Best Coffee Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
5: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer free engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093. 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
6: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day pagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
7: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numerong 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
8: One Radio.
9: Tindugo na.
8: One Radio News FM 91.3.
10: Tugtugan on Ericsson and Berna.

0: 91.1 Radio
1: 91.3 UFM Tindugan.
0: Nagbabalik kita sa Tugtugan on 1. Oras niya to 5 minutos na sa bago na alas 5 rin pagkahapon. Mara na pagkahapon giraray sa tuyang mga followers sa Tugtugan on 1. Siyempre kung hindi ka pa nakafollow sa Facebook page, eh, follow mo na yan. Contain happy ang Tugtugan on 1. Salamat man sa mga nakibaan mo sa Christmas niya. Ang mga katugtugan, ang mga kakulto niya. Na nag-share kan sa inyong very inspiring na biggest life lessons in life. Diba? Sabi ko na iba-iba talaga ang ano, ang sa inyong
1: life
0: lessons. Dahil iba-iba kitang experiences, iba-iba kitang iba-iba kitang landas. Oo, lalo na sa edad talaga. Iba-iba ang agwat. Pero along the way, mahiling tama na ipalan talaga ang life lesson. Si Arum ngayon pa lang. Kaya pala nasabi na pahalagahan ng bawat pagkakataon.
1: Kaya pala
0: dahil
1: sabi kito ni Lola.
0: Mabilis na lumilipas.
1: Pag nasa situation ka na ba, dyan mo marurumduman.
0: Dyan mo marirealize talaga.
1: Sa mga sinabi kang Lola, Lolo, parents.
0: Ganun masanaan pag habang nagdadakula ka sa ano. And so mga tiga ano baga sa tuya dati. Big sermon sa tuya dati. Huna ata. Ano lang ito, sermon sana. Garos tiga take ta ito na dagit-dagit talaga. Pero along the way, na-realize ko na ano, na tama as in kaipuhan niya to isa habang kita nag habang kita nagkakaisa at sinabang kita nagkakamuwa.
1: Nakaakit na po baga. Dagit-dagit ka pa.
0: Dagit ka pa na sa buhok ka. Makulugon sa buot. Garo ka na magralaya. Naiisip mo na maglayas. Pero ang kwarta mo dito naman. Iisip mo na kung sa income aduman.
1: Makaulog sa 13 years old. Iisip mo maglayas sa hapon.
0: Tendo nga ya ako maduma. Naitig pa planoan muna sa isin mo. Garo ka mo man ha. Paplano na ano. Ano daw ngayon mababakal ko kain eh. Mga perang al daw. Grabe. Ako na paano kain eh. Ako lang pagkutan kita magayang Christmas. Sa aga naman. Labas na sa aga.
1: Abangan ang panibagong kapot.
0: Ay, siyempre, niyan sa tuwing naging Tugtugan on 1. Masunod po ang Parada 30. Mga kakaibanan nyo, girari kami dyan. Sa asin, siring na kami ang sendang nakaibanan digdi sa Tugtugan on 1. Ako si Eric Soin.
1: Ako man po, si Berna Banawon. Salamat, girari mga katindugon. Sa aga girari, digdi lang iyan. Sa Tugtugan on 1, sa One Radio, 91.3 News FM.
0: Tindugan!

0: Rada, Rada 30, Barret Nacional, Nacional, Lourdes, Asin Web, Parada 30, Parada 30 minutos na parada, iinit na barreta, Parada 30, Parada 30, Parada 30, Parada, napapakinggan sa himpilan ng One Radio, 91 News FM Tabalbay, at sa One Radio, 99.7 News FM Taet, Camarines, Parada 30, Yaw na ang sainong driver, Asin Tagapagbarreta. Ato Best Cafe, 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold, 20-in-1 Herbal Mix. Best Cafe Black, 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice, 10-in-1 plus 1 Health Drink. Asin Cam Best Caps, Minerals, Food. Mababakal sa mga butika nationwide. Parada 30, Barreta Lukap. Parada 30, Parada 30.
1: Sa headline sa Agad Barata,
0: Parada 30, Parada 30.
1: LTFRB Bicol piglinaw sa transport group sa nabako madalian ang napagtawukan ay gobyerno.
2: Yes, di kinaugmaan anunsyo na kuna kang dugang na mga classroom.
1: 40 news na para sira agadan na malamo sa karamura.
2: DepEd Bicol preparado na larong pambansa 20.
1: LTO Bicol nagdistribuir ng 50,000 na face mask sa mga apektado kan ashfall sa Alpha.
2: Tapol ng mga volunteers iniganyara na makisumaro sa brigada eskwela.
1: Sa lado nasyonal, ombudsman na naresibi na ang partial committee report sa flood control program.
2: 5 senadora kahagadan na sumuko na si Bato sa mga otoridad.
1: AFP nilinaw na parte kan standard security operation ang napresensya kan Marine sa Senado.
2: Kamara iimbestigaran ang extortion case ni Franco Mabanta.
1: For Bato, nasupog subuot kaya nagbalik sa Senado.
2: Senator Kiko inagyat si Senator Robin sa ethics complaint. Magsusuon na damani na kontra.
1: Sa lawas ka na siya. U.S. President Trump as in Chinese President Xi Jinping bago ulayan ang U.S. weapon sale sa Taiwan.
2: Gastos kan U.S. Iran uminabot na sa 29 bilyones na dolyar sigon.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Diyos marahay na pagkahapon Bicolandia. Ang daw po kitong niya ni Miyerkules sa taong 2026. Kuan na sa indong magiging tagapagatod Barreta ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po Banabon.
0: Baita!
1: Nadadong kita sa One Radio 90 News FM tabasin sa 99.7 na One Radio News na nahiling mag sa Facebook page kan 21.FM. Pasiring na kita sa detalyes kan mga Barreta natod sa indong kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy.

0: Individuals in crisis situation o an nanas 4,000 na drivers sa probinsya. Para disubot ang payout ang nga ni day makaulang sa pagbiyahe kan mga drivers. Alaga di sangon niya na puhan na i-validate akan ahen siya ang mga drivers. Sulita ang mga iniya. Padagos malindang kung nakalista sinda, diba? Kung sa ina, nakabasean sa indang listahan doon man kan opisyal na kung i-validate ang mga iniya. Bako subot gabos na driver, operator, iba, minsan bako miyembro kan
1: Mientras tanto, ikinaugma kan Albay Schools Division at gobyerno probinsyan kan Albay na pagkonstruwer nin dumabing classrooms sa probinsya sa school year 2026-2027. Sigon kay Albay Schools Division Office, spokesperson Froilan Tena na dakulaan pangangaipukan probinsya sa dugang ng mga classrooms sa lalaoman na makakatabang iniya para sa pag-akomodar kan mga estudyante. Aminado kaya ang opisyal na kung igwang kakulangan o raot na mga classrooms para pagkatras na pinagamit ang mga time shelter na hable ang mga kaakyaan huli sa labing init asin maribok na kapalibutan. Naglalaoman si Tena na madudugangan na anabay classrooms nga ni na maimbitaran ang pagsuksukan kan mga estudyante. Napag-araman na sa pagbubukas kan panibagong school year, pinaglalaoman ang nas mil na mga enrollees sa bilog na
2: Parada 30. Parada 30.
0: Alas 5 kahapon. Gadan ang sarong 46 asira makalis malamos sa Bigkanta Island, Barangay Kabakongan, na karamuan ng Kamarinisur, alas 4:30 sa Udma, Mayo 12. Biktima sa alias na Lomo asin na residente kan Barangay May Ngayaw, San Andres, sa Katanduan. Sigon sa report, nag-uugmahan na subuot sa kompleanyo kana sa iyang tiyoon ang biktima. Kaibaan na sa iyang mga paryen, mari parunindang nawara na iniya. Tulos man na naghanap ang mga kaibahan sa palibotakan lugar. Makalis ang pirang minuto, nahiling na nagpapataupag ang biktima asin wara na ni tinawan pa subuot na ni na cardiopulmonary resuscitation or an alaga day na ini na isalbar pa. Idiniklarang dead on the spot ang biktima pag abot ang mga nagresponding personahe principal police MDRMO karamuan na nagsasagigasyon ang mga otoridad asin naghagad na nin post na mortem examination nagigibuhon na kan RHU karamuan na.
1: Mientras tanto, preparado na ang Education Bicol para sa Palarong Pambansa 2026 kay DepEd Bicol Coordinator Francisco Dexter ng cleaning na nakatutok sa sports, arts, gymnastic, boxing, asin wushu, kustang ligaw, city. Regional concentrated training sa iba pang sports kung saan ang syudad kang Legazpi. Sinabi na suportado kang lokal na ang mga atleta na mapresentar pa pambansa. Piglalaoman man ngunyan ang bulawang medalya sa lagad, pinaka-prioridad ang warang mangyaring insidente o injury. Dugan pa kan opisyal na kanya-kanya subot na mode nin transportasyon ang mga delegado siring sa Agusan del Sur kung sain gigibuhon ang palaro depende sa distansya ka o plano kan kada. Target man ngunyan ang makaabot sa ikasampulong rango na makuha ni katresing rango kan nakaliis na taon. Alagad, tinawang doon kan opisyal, tanti man liwat ang siguridad kan mga atleta para sa bilog na delegasyon.
0: Gibuman in lockdown ang Land Transportation Office tanganing makatabang sa mga komunidad na naapektaran kan ashfall kausa kan pag-alkan mayon digdi sa probinsya kan Albaya. Tatakod kay ni na i-distribuir kan mga personahe kan opisina o mas o menos 50,000 na mga face mask sa mga local disaster risk reduction and management offices sa mga bunwaan na kanuwatan pati naman na sa Ligao City Guwera sa mga rin. Sigon sa LTO o ibang mamaprotehiran ang nasaludakan na publiko mantang nagpapadakan ashfall sa perang lugar sa probinsya. Mientras tanto, pigpanakan ang motorista asin resalagin maingat sa pagbiyahe na naapektaran na sinugaliong sumunod sa mga road safety measures.
1: Mientras tanto, pigkukonsiderar na hudyat kan pagbubukas kan klase anin brigada eskwela sa mga eskwelan sa nasyon. Tapad kang nakatalaan na brigada eskwela mapuuna sa Hunyo 1 asin madura Hunyo 5. Sigun kay Albay Schools Division Office Spokesperson Froilan Tena, na ubeto kan aktibidada na magkaiguan yan na kamalayada na madali na naman ang panibagong school year. Ulidig di ining ganyar kan opisyal at publiki sumaro sa isasagibong brigada

0: eskwela o ang voluntaryong pag mga eskwelahana. Magiging parte kan aktibidad ang pagpipinto irahay kan mga classrooms as iniba pang kagamitana as in pagpreparar kan gabos na kaipo na estudyante.
1: Parada 30! Parada 30!
2: 14 nin pagkahapon. Pasiling naman kita sa detalyas kan mga barata sa Lado Nacional. Natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Sika na, sexy ka pa. Bakal po nindi yan sa mga butika market nationwide.
1: Parada 30! Barata Nacional!
2: Kinumpirmar ni Assistant Om Clavano na official ng na-receive of the Ombudsman Committee Report hali sa opisina ni dating Committee Chair ng Philippine Lacson na Laugan Report ang resulta kan investigasyon na dapit sa manumali ang flood control project sa nasyon. Sigun kay Clavano, siya na nakapalaog ang tulos na ipapasa sa mga case team na nagkakapotay na flood control sa pag-aadala asin aksyon na parte ng gitas pangaranin da si Escudero Joe Asin Jinggoy Estrada man sa mga pinangaranan na sin dating Senador Ong Revilla Jr. Representative Martin Romualdez asin dating House Appropriation Representative Tarakan Committee na isa sa iraroma sa nasabi mga personahes o unpersonal preliminary in fact find investigation of iniinaan huli sa posibleng pagbayular sa ley at anti-graft excess asin plunder.
0: Entrastanto nagsaangat nin sa Senado ang limang senadora na naghihikayat kay Bato de la Rosa na voluntaryong sumuko na sa mga otoridad asin magsairarom sa tamang ley kasunod kan Warren Tobares na ipinalawas laban sa iya kan International Criminal Court. Ana Senator 395, isinangat ni da Senator Francisco Kiko Pangilinan, Senator Tito Soto III, Panpilo Lacson, pero sa Sinbam Aquino. Mientras tanto, nagtitinar na nasa Senado si De La Rosa sa irarom ka na protective. Marurumduman na kang Lunes sa Mayo 11, inilaaga si De La Rosa sa protective custody kang Senado sa irarom kan bagong liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa resolusyon ng senadora, namantang igwang mga kapangyarihan asin prebileyo ang mataas na kapulungan kang Kongreso sa irarom kang konstitusyon na dahil kainipig tutugutan ang Senado na magserbing sanction in immunity sa pag-aresto sa siisay ma na miyembro kaini. Ipinaliwanag maninda na ang immunity na itinaw kang konstitusyon sa mga senadora sana sa mga kasong may pinalidada at pasanom na taong pagkakakutang nasa sesyon ang Kongreso. Dagdag pa kaini na warang provision o konstitusyon o sa Senate rules na nagtataong kapangiri ngani magkaigwanin protective constitutional refuge aban sa lawful arrest o surrender process. Tiyan mga senador na sa mga nakalipo na kinaimbwelto ang kanadora Juana Ponce Enrile, Laila Dilima as in Atalianis IV, respeto kan Senado process. Ang nasabing resolusyon na iparumdom na warang constitutional authority o protection lawful arrest proceeding.
2: Piglinaw kan Armed Forces o AFP deploy kan mga Marines sa Senado aparte idang standard security operations asin warang kusa nakaliis na mga pangyayari. Sigon sa tagapagtaram kan AFP na Fransal Margaret Padilla, regular na mga tropa ngani magtaw security sa manlain-lain na institusyon na bilang parte kan haloy ng protocols. Iguaman subot ng mga personahes na nakadestino sa mga panginot na gobyerno arog kan palasyo asin ipatina ang Rizal Monument. Isinagibo kan opisyal ang pahayag makalis ang nagkahapotan sa subuon na sa deployment sa posibleng pag-arestar kay Senador Ronald Bato de la Rosa katakodakan kas sa International Criminal Court. Bigdoon man kan ahensya na parameter security ang napins naglalaog sa edipisyo kan Senado o sa palasyo. Pag-deploy pwede sir subuot gupa depende sa sitwasyon and pudan ang sa indang assistant.
0: Nakatalaad ng resolusyon si Tingog Party List Representative Jude Asidre kaibanan ang 40 iba Kamara de Representantes nga niniimbestigaran ang subot extortion incident na pigkakaimbwiltuhan kang social media personality na si Franco dating House Speaker Martin Romualdez. Sinabi niya sakdang ang sarong in aid of legislation nga niniimbestigaran ang insidente na pigkakaimbwiltuhan kang mga social media influencer as in online political operators. Sigun pa sa kongresista na obeto kanin natukaroon as na issue kan kinakaipuhan ipautob sa social media committee na nagkaparehong standard of conduct ang media as in journalist. Sinabi man kainian pangangayali si framework na masuporta kan kalayaan na

0: pamamahayaga. Na inarestara kang investigation si mabanta asin apat pang individuala sa sarong entrapment operation huli sa Subota, kasong robbery, extortion, nalulinika na pagbalo na pangingigil, 2 milyones de pesos, hali kay Rimualdez, karibay kang day pagbenta na magkukonektara sa iya sa isyo ka ng flood control.
1: Senador Ronald Bato de la Rosa, nasaro sa mga rason na kunata siya liwat na nagbalik sa huli inin sa supog niya, makalisaan pirang bulan na pagtatago. Sigun kay de la Rosa, na importanteng pinag-uulayan sa Senado, nagkan sa iyang presensya, kaibaan pagbabago sa liderato ka ng Senado, kaabang na pag-impeachment ka court in kaso maipadara ang impeachment. Afuera digdi, sinabi ka ng senador na naapektar po na ka na nakaresibi subot siya ng sweldo maski dahil nagpapanasin dahil nagtatrabaho. Nagkan senador na bako subot niya ugali na magresibi ng bayad ninwarang katumpad na naservisyo kung na kaya nagdesensyon siya nga sa trabaho. Magigirumduman na nagpoon siya nga ling sa publiko anum na bulan ni Ombudsman na Crispin Jesus Rimulya na igwa subot na warrant of personal criminal court laban sa saiya kasunod kan madugong kampanya kontra ilegal na droga kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Si Del nagserbing hepe kan na Philippine National Police kan na kasagsaga na kan gera kontra droga. Kalaunan kinumpirma kan na ICC na igwang ipinalawas na warrant of arrest laban sa senador poon pa kan Nobyembre 6, 2025. Manny de la Rosa na nagtago siya para sibinin informasyon na mapadapit sa nasabing mandamyanto uli subod sa peligro sa ana. Sa presente na sa protective custody si Bato sa Senado amantang pigahalata ang magiging desisyon prema katakodagan mga petisyong ipig sa Dora.
0: Mientras tanto inagyatan ni Senator Francisco Kiko Pang si Senator Robin Padilla katakodkan planong pini nin ethics complaint kontra sa asin sinabing magsusunod manin kontra reklam subot pananakot asin kawaranin dekorum sa Senado. Sa post, sinabi kaini na warang bastanteng legal na basihan ang reklamong mauot si Unada ni Padilla asin sinabihan ining dai maging balat si Buyasa. Sigun pa sa senadora na dai maimbitaran ang malalang diskusyon na asin paglangkaw nin boses sa tahawkan mainit na debate sa plenaryo. Ni Pangilinan na kung idadagos ni Padilla ang reklamo, magsusunod siya counter-complaint huli sa subuot pagbayulara sa parliamentary rules kawaranin proper decorum asin subuot pananakot asin harassment mantang naka-recess ang plenary session. Nagpoon ang tensyon ang kanduwang senadora makalihis mapagulayan sa Senado subuot harassment rights violation na ginibukan mga tauhan kang National Bureau of Investigation sa pagbalo na pagsiserbi kang arrest warrant kontra kay Senat Bato de la Rosa.
2: Parada 30, ang Barada Nasyonal.
1: 24 nin pagkahapon na update man po kita sa kamugtakan kan sa tuyang panahon na natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas nin tawo ng ipuhanyanin minerals kay guloy ng paginulawal daw nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Food Supplement alpunin diyan sa mga butika nationwide.
2: Parada 30 Weather Update.
1: Ana sabi po ka na pag-asa ang low pressure area nasa 555 km east kana Viracatanduanes sa dahilan man kan localized thunderstorms ang Metro Manila sin nantadadang parte ka nasyon na magkakaigwan ni madampog hasta sa mas madampog na kalangitan na may mga pag-uuran na posible digdian flash flood o landslide durante kan na magkukusog na pag-uuran na. Ang aldaw masirang alas 5.29 in pagkaaga asin masal no pala sa East 16 sa ngunya na pagkahapon na.
2: Weather update.
1: Pasiring man po kita sa mga barata sa luwa sa kanasyon.
2: Barata, Rita, Barata, International.
1: Ipigayag ni President Donald Trump nanindang pag-ulayan ni Chinese President Xi Jinping ang napagbakal nin armas sa kan Estados Unidos sa Taiwan sa abot nin meeting sa Beijing. Trump maawot ni Xi na opunduhon na kan Amerika ang pagtataon nin armas sa Taiwan kaya kaiba ini sa indang pangenot na isyo na pag-uulayan na nakatalaan ma Trump sa Beijing ngunya na aldawa bago ang bilateral talks na isasagibo sa Webas asin Biyernes ini ang kainot-inot ang pagbisita niya sa China sa nakaliis na siyam na taon.

0: panahon. Haloy na nakan na tensyon sa pagultangan na kan Washington na sinbe na suporta militar kan Estados Unidos sa Taiwan. Bigo konsideraman kan China na parte ka na sa indang teritoryo ang self-governed island. Mantang naninduga natutol sinda sa mga patanid kan mga militar hali sa Beijing. Ang Estados Unidos ang napangyanot ng Taiwan asin padagos na nagtataon ng defense support sa isla. Magigirumduman na nakandisyembre inanunsyo ni Trump ang $11 billion na military package para sa Taiwan. Kasunod kay niya, nagsagibuman ang wasang military drills na nagpuon subot bilang simulation na kan blockade sa mga pantalan na kan Taiwan na pigo konsiderang patanid laban sa mga nasyon na nagsusuporta sa nasabing isla. Hawakan mainit na tensyon na sinabi ni Trump na nagdaimahan tong sa armadong sigalot huli sa maayos na koneksyon na kay Xi Jinping.
1: Yan trastan sa runghalangkaw na opisyal kan Pentagon na uminabot na sa pigkakarkulong $29 billion ang gastos kang Estados Unidos sa nagpapadagos na gera kontra sa Iran. Mas nalangkawin milyones na dolyar kumpara sa inot na pagkakarkulo kang nasyon kang nakalihis na bulana na nasa $25 billion sana. Kaiba ng digdi ang dugang na gastos sa pagpapahirahay asin pagsasalidakan mga kagamitan, siring man ang operational cost kan militara. Dahil mantulos nilinaw kang Pentagon kung papaano eksaktong nabilog ang 20 milyar na kantidada.
0: Iyan naman po ang naging katrip sa tuya mga barata. Nakaiba ng ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonazala. Sa mga parantabay tamahan na siya ka ng Kamarin ni Sura, Kamarin ni Snorte, mas bati sa Rosogon. Dahil po maghali, mana programang dati na po liyan na show kasabay. Kami po ang nasintong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Manawon. Digdi sa One Radio 91.3
0: Team Duguna.
2: Parada 30 hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1+1 Health Drink, Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses: Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background.

0: si Konsi Ram versus Janko, asin ang sa iyang power committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
0: Konsi Ram versus Janko, siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
4: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, PayLater, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and Unverified Maya account mo? Don't worry, may paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa akin FB account. Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store. P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
6: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
7: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang digdig sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes, alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
8: One Radio, Ting Dugana!

0: Melbourne's favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
5: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, kalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.

0: panghalo-halo dapat chowking.
1: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses: Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and Human Resource Management, Bachelor of Science in Hospitality Management, Computer Courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. For incoming first-year college, original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For strengthened senior high school, original Form 138 or certificate of completion. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. For junior high school, original grade 6 card, PSA birth certificate, certificate of good moral character, 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 pictures. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration, or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Casaul College Tabaco, and enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
2: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
3: Maligayang buhay po sa ating lahat, at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure, at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system, nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain. Kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

Jasmine, in the evening. Ah, masyado akong pa-sweet ngayon. Ayan pa rin. Sabi nga, I'm under the weather. Sa sobrang lamig, sobrang init, nagkahalo-halo. Ito ang resulta. Malapilita Corrales na bosses. On the vibe. Kumusta naman po ang inyong Miyerkules? Ano po ngayon ang mga mother dito po sa The Tita Poyana Show? Dahil may Miyerkules. On the vibe. Ang hirap bang nguyain ang katotohanan na dapat palaging meron tayong Mother's Day every week? At yan po naman ay pumapatak pag Wednesday dahil may Miyerkules.

to OneRadio.bako and of course OneRadio.ed. Kumusta na kamo dyan, mga katindugan? Kumusta ang inyo naging maghapon? Maling a hot dog.

0: Ayan. Ayan na. Lian Ramos, Michelle D, at Samantha Panlilio, sinampahan na ng kaso ng NBI. Nagsampa ng mga kasong slight illegal detention, unlawful arrest, at physical injuries ang National Bureau of Investigation o NBI sa Makati Prosecutor's Office laban sa aktres na si Rian Ramos at mga beauty queens na sina Michelle D. at Samantha Panlilio. Kasama rin sa nagsampa ng kaso ang driver ng aktres at ang abogado ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, President na si Arsenio Boy Evangelista. Ayon sa NBI, may mga ebidensyang hawak ang kanilang kampo na itinuturing na may strong reasonable certainty of conviction laban sa mga respondents. Giit ng kampo ng complainant, itutuloy nila ang kaso hanggang sa huli at hindi umano sila interesado sa anumang settlement dahil hostisya at pananagutan ang layunin. Sa naunang reklamo, inakusahan ng complainant ang mga respondent ng umano'y pananakit, illegal detention at pag-aresto kaugnay ng insidente ng nawawalang film roll na may sensitibong laman. Wala pang pahayag mula sa kampo ng mga inakusahang personalidad. Ayun na, kinasuhan na nga sina Samantha Padlilio, Michelle D. at Rian Ramos. Wala akong masabi
1: dyan. Showbiz Pakiday!
0: Eh, sinampahan lang. So, hintay na lamang natin kung magkaroon na ito ng hearing at syempre meron din namang mga blow-by-blow account nito habang umuusad ang kasuhan. Pero nakakatakot din ito, ha? Kasi baka mayroong mga sikretong lalabas. Mga bagay na hindi na natin dapat malaman. Tayo ay biktima na naman ng mga kaaliwaswasan ng mga artista kung sakali. Sana naman walang ganun. Di ba?

0: Ay, venían con mercerita. Ay, ay,
1: Showbiz, Papi Tic.
2: No, vamos a ver hoy un baby, que no va a volar. Ah, viendo el wagon, no va a volar por aking baby. Hindi po siya kagandahan. Hindi, yung aking ano, yung baby kong tumatawa, nawawala. Tuloy-tuloy pa rin po naman tayo dito sa ating ubuhan. Ubuhan, ha? Kaya ako, ha? Inuulit ko, paalala lang sa inyo. Kailangan palagi kayong nasa tamang lugar. Paano yun? Ito nga, nawawala na ako sa sarili ko eh. Lamig, init, lamig, init. Pawis, pawis. Pa-est, pa-est. Pa-north, pa-north. Pa-south, pa-south. O, diba? Paano? After 6 o'clock in the evening. Dito pa rin po naman sa The Tita Pollyanna Show. Every night, sa inyong best cafe radio. One Radio Tabaco, OneRadio.net. Live po tayo ngayon sa One Radio 99.7 News FM.net. Ganon din po naman sa Tabaco City of True Love Facebook group. Ganon din sa Diet Public Market Facebook group. Thank you so much sa mga admin sa kanilang pagsishare. Maraming salamat po. Ang ating hotline 0961-447-3923 for any concerns at all. Wow, may pag-annoy.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Ano pong pangalan mo?
8: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila! You witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
12: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure.
13: Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
14: The Tita Poliana Show.
1: dugo na!
7: Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
14: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puriana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
15: The Tita Puriana Show!

0: Bueno, bueno, bueno, essa hora está na 6:30. Para um sweet ng voice ko, no? Ay, nakakatawa doon. Ewan ko, I'm nursing a cold. At sinishare ko naman sa inyo. Baka kayo mahawaan. Huwag kayo masyadong lumapit sa radio. Ano eh? Happy Fiesta! Diyan po naman sa Fatima. Wow! And of course, good evening. Diyan po sa Legazpi City. Nanunood sa atin ngayon sa ating live stream si Ina Pucho Flor. Diyan po sa OLV Bitano. And of course, kay Olivette Volante. Good evening. Yeah, I'm okay naman. A little sipon-sipon lang. And of course, greetings kay Mama M. Belated happy birthday.
1: Papi
0: Day! O yun na nga. Meron daw isang sikat na comedian na mukhang hindi na nasisyohan sa kanyang network. Sinejitesh. Mamaya-maya i-chika natin yan. Pero pwede bang magtanong ako? Pagod ka na ba sa kalalaba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, pamilya, o love life? Well, relax ka dahil nandyan ang Leon Lavandero Laundry. Ipa-lavandero na yan. We offer full service laundry, wash, dry, fold, with detergent and Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos, 169 pesos for up to 7 kilos, 189 for up to 8 kilos. At alam mo ba, naku, mukhang hindi mo pati alam ha, free pick up po yan and delivery na for a minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ang ice cubes naman ay 8 pesos per kilo. At ang 24/7 alkaline water refilling station self-service po yan. At helmet cleaning vending machine. Open daily po ang Leo Lavandero, 6 a.m. to 8 p.m. Tawag na sa 0962-780-0844. Inuulit ko po yung number ng Leo Lavandero, 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipa lavandero na yan. Ang Leo Lavandero ay nasa Puruk Uno, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Leo Lavandero. At ito na nga, mukhang hindi na siya nasisiyahan sa nangyayari daw sa kanyang career o di kaya dun sa kanyang noontime show. Bakit pa ito binablind item? Mukhang halatang-halata naman kung sino ito. Gusto daw niya ng mga pagbabago at gusto niya ng baguhin yung itsura ng kanilang noontime show. Dahil ganyan talaga pag progressive-minded ang isang host, syempre gugustuhin naman niyang magkaroon ng mga pagbabago sa kanilang gawi-gawi sa pang-araw-araw. Dahil mahigit na rin siguro isang dekada, o malamang hindi yan ang Itbulaga. E noon time show nga. So eto nga siguro si Vice Ganda ito. Ewan ko lang kung bakit pa ito i-binablind item. Pero siguro dahil para for, alam mo yun, for safety, para safe sila, para hindi nila masabi, ay, hindi naman yan si Vice Ganda, di ba? So anyway, malalaman din po naman natin sa mga darating na araw kung mayroon ngang pagbabagong mangyayari sa It's Showtime. At the moment, okay naman ang Showtime at mukhang nakakaungos naman sila sa kanilang kalabang noontime show na It Bulaga. Ang sabi nga, mataas ang rating ng It Showtime. At ito namang si Vice Ganda ay paganda ng paganda. Pero alam mo, Vice, no? Kung nakikinig ka ngayon, Vice, ang advice ko lang sa'yo, ang advice ko kay Vice, huwag masyadong magpaganda. Mas maganda pa rin yung meron pa rin yung tinatawag nating rough edges. Kasi kung masyadong maganda na, hindi na totoo tingnan. Napansin nyo ba? Meron ba kayong mga kaibigan na nagparitoke? Yung masyadong perpekto na ang mukha, parang hindi na tao? Parang ganun na ang papunta doon, ha? Parang papunta ang level na ganun ni Vice Ganda. Kaya dapat talaga, kung halimbawa, narating mo na yung... Kasi hindi talaga naiiwasan na nagpaparitoke ang mga artista, no? Kasi yun ang kanilang puhunan. Pag medyo nakita mo nang, okay na to. At least, hindi pa ako masyadong maganda. Kasi kung maganda ka talaga, hindi ka naman magpaparitoke, diba? So, dapat sa isang lamang, parang nahihirapan ako explain. Parang si Michael Jackson, no, nasobrahan naman. Ay, kasi nagkaroon din siya ng vitiligo, no, nagbago yung kanyang kulay o nagpatsi-patsi ang kanyang skin tones, no? So, parang nagkaroon nga ng napasobrahan. Kaya, pag napasobrahan na ang pagre-retoke, hindi na maganda tingnan. Meron nga iba na nananakot sila na, oy, pag nagpapa-facelift ka, pag ikaw ay pumanaw na, rorolyo daw yung balat. Parang nakakatakot naman yun. Kaya, well, maging masaya na lang tayo siguro. At yung pera, igastusin na lang natin para sa ating mga bagets. Ang mga bagets, oh. Shoutout ulit daw sa mga tambay dyan sa tindahan ni Tita Frammy Varha Juarez. Pasensya na kayo, masyadong mababa ang boses ko ngayon. Nahihirapan din akong tumili. Hindi ako makatili. Meron pa namang konti. So, sana naman ay makamit ni Vice ang kanyang gustong mangyari sa kanyang noontime show. Sa bagay, pwede naman siya nang mag-produce niyan eh. Sa Amerika, yung mga sikat sila nang nagpo-produce ng silang show. Para wala na silang hahanapin pa, hindi na sila maghahanap pa ng approval ng isang network or mga executives dahil sila na mismo ang humahawak nun. Ganon din ang gawin mo, Vice. Ha? Actually, nakilala ko yun si Vice, hindi pa ganyan yung itsura niya eh. Yung mga nasa madaling araw pa ng panahon ng mga comedy bars, na-meet ko na yan. Kasama rin sina I.I. De Las Alas, sina... Yan, ang pinaka-close ko dyan ay si Arnel Ignacio. Anyway, pa rin po naman tayo dito sa The Tita Poyana Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. Dandan kita 15 after or before 7 o'clock.

0: Hola, hola, hola. Yes, nakakatawa talaga ang hola, hola. Welcome sa ikaduang oras kan sa tuyong programang The Tita Pollyanna Show. Sa inman po kamungunyan sa kinabahan. Kunya ang ka dyan sa Milan, Italy. Hello dyan kay Marinella. Oo, nakakatuwang-tuwa yan si Marinella. As in, sa bilog na Kabikolan. Nadadalang man po kita sa satuyang Facebook page, One Radio 99.7 News FM. Facebook page. Hello, good evening kay Bernal Daisy Bonaobra. Nyaungan dyan sa Quezon City. Kumusta dyan sa QZ, Bernal Daisy Bonaobra. Dyan naman sa Paranaque. Nandun si Liz Alindogan ko. Wow, si Magayonon. And of course, kay Doktora Sylvia Veloso Prado dyan sa Tabaco City. Ganon din kay Eusebio Enteng at sa kanyang mga kamag-anak, Bermas, Belo, Castillo, Barciliano, Banyares family. Dyan po naman sa Panarayon, Bacacay. From ikaw na po, family of Fatima, Tabaco City, na nagfi-fiesta ngunyan. Ngunyan o kasuod ma? Ngunyan o kasuod ma? Dahil man ako naka... Dawat ki ano, minudo. Para halat ako. Pinadarahan ta ka, tita, ki minudo. Picture sana. Enjoyin mo yan. Picture? Kano eh? Nagpadara man ako, tita, ang Gcash, pambakal mong minudo. Why? Ang sweet naman. Of course, umi-trending-trending pa rin po ngayon ang salitang toxic. Kaya naman napatext si Rommel. Hindi raw niya totoong pangalan. Ang totoo daw niyang pangalan ay Lemor. Parang binaliktad lang. O, ang tanong niya, paano na tita kung ayaw mo sa mga taong toxic tapos ikaw inayawan ng sarili mo? Wow. Ang lalim nun. So, ikaw ay gumawa talaga ng iyong sa sariling patakaran na ayoko na sa mga toxic na tao. Tapos biglang naramdaman mo, nilalayasan ka ng sarili mo. Dahil ikaw pala ay toxic. Ikaw pala ang pinakananay, pinakatatay, pinakalolo at lola ng katoksikan. Well, parang ang bigat nun, ano? Kapag yung mga ugaling ayaw mo sa ibang tao, ay mapapansin mong lumalabas din minsan sa sarili mo. Aba, madalas, ha? Ang ibig sabihin niya na toxic ka na kaagad. Parang nahawaan ka. O di kayo, yung pinakaayaw mo, ikaw pala yun. Minsan kasi awareness lang siya. Nakikita mo yung bagay na ayaw mong maging, kaya mas matindi mo ring napapansin kapag ginagawa mo. Teka sandali, mukhang toxic moves ito. Parang ito yung ayaw ko. Kaya bakit kaya yung sarili ko umaayaw na sa akin? Ako pala ang lolo ng katoksikan. Normal din naman na may parte tayo na hindi natin gusto. Ang importante, usually, hindi yung never kang nagkamali, kundi kung kaya mong aminin. No, aminin. Aminin mong mali ka. I-check bakit mo nagawa. O di kaya naman, subukang baguhin mo next time. So meron kang nagawa ngayon, ay, toxic yun, di ko nagagawin yun. Ganun lang. Diba? Mahirap kasi pag hindi mo aminin, eh wala. Talagang lalayasan ka na ng sarili mo. Actually, yung mga taong tunay na walang pakialam sa epekto niya sa iba, bihirang magkaroon ng self-reflection ng ganito. O, diba? Yung mga taong wala silang pakel. Wapakels. Diba? Kahit pa sabihin na, ay nako, ang toxic niya. O naririnig mo, nararamdaman na niya. Hindi niya talaga alam yun. Kasi wapakels nga siya eh. No? Kaya yung katotohanan na naiisip mo ang mga ganitong signs, eh, ang ibig sabihin nun, meron ka pa rin konsensya at gusto mo namang maging mas mabuti kesa sinasabi mong toxic, di ba? Tuntuhan si ate yung sarap kurutin. Sarap kurutin sa singer.
1: Sa singer talaga.
0: Hindi mo naman kailangang kahamuhian agad ang iyong sarili. Dahil lang sa may nakita kang pangit na pag-uugali mo, mas usual minsan na itanong, bakit kaya ako nagkaganito? Eh, di ba? Pwede mo tanongin yon. Bakit kaya ako nagkaganito? Nagiging bitter ako, nagiging toxic ako. Pagod ba ako? Meron ba akong itinatago na ayaw kong malaman ng... Nasasaktan ba ako sa mga pangyayari sa buhay ko? Diba? Ano kaya mas okay na gawin ko next time? Ganun lang. Kailangan talaga ng self-reflection, yung tinatanong mo talaga yung sarili mo. Bakit ako ganito? Kasi minsan ha, yung growth, usually nagsisimula yan sa mga hindi kagandahang realization o yung uncomfortable realization na, nako, hindi pala ako perfect. Eh talaga namang hindi ka perfect.

nilayasan ka na. Dahil di ba ayaw mo sa mga taong toxic? Ayun, dahil toxic ka, nilayasan ka ng sarili mo. Okay ba, Romel? Ha, pare? Siguro naman, pare, naisipan mo na yan. Pag-isipan mo mabuti. Kasi maganda yung nagkakaroon ka ng realization na I think I'm toxic. O, diba? At least para sa susunod, alam mo kung sino lang ang to-toxican mo. Yung mga toxic din. Giving them the dose that they need. O, diba? Kasi baka yun ang kanilang reality. So, ibigay natin. Ganun lang, reps. O, diba? Si paring Romel. Itago sa pangalang Romel, ang kanyang tunay na pangalan ay Lemor. Wow. Parang ang saya mong kasama. 9 minutes after 7 o'clock.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na Bicolandia.
1: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
2: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip, at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
3: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
5: Kung matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang Hair Regrowth Shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita,

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo nang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw, panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw, marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Turmeric ginger tea sa labat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Poliana Show. Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. Best Cafe Black. And Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show.

0: Bueno, bueno. Saudades, nada, Shandy 34. Dito pa rin po sa The Tita Pollyanna Show. Kumusta naman kaya ang Hiwalayan Blues?
1: Showbiz!
0: Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin po yung paghihiwalay ni Liza Soberano at Enrique Hill. Ganon din yung kina Julia Barreto at Gerald Anderson, Barbie Forteza at Jack Roberto, McCoy De Leon at Elise Huson. Bakit? Kasi masyadong tumatak ito sa mga fanay. Sabi nila, sana naman magkabalikan sila. Mahirap talaga yung pang love team na ganito na masyadong nakagiliwan ng mga fans. Tapos pag naghiwalay, palagi nilang iniisip na sana magkabalikan pa. Katulad din nung hiwalayang Danielle Padilla at si Catherine Bernardo. O diba? Parang hello. Parang nakakaloka naman yatang magkabalikan pa sila. E mukhang masaya na sila sa kani-kanilang mga relasyon ngayon. So ano kayang pwedeng gawin ng mga fanay? Unang-una, dapat tanggapin natin ang katotohanan na hindi natin hawak ang puso ng ating mga idolo. Kung magkabalikan man sila, edi okay. Tulad ng mukhang nangyayari ngayon kay Rufa Gutierrez at kay Bistik. Mukhang nagpo-post na naman si Rufa ng mga video na kasama si Bistik. O nagkabalikan kaya sila or friends na lang sila? O diba? Eh sa totoong buhay, halimbawa nagkahiwalay na kayo ng iyong boyfriend o girlfriend mga 2 o 3 taon, may pag-asa pa bang magkabalikan kayo? O diba wala na? Siyempre nakapag-move on ka na. Although ha, meron ding mga nagkahiwalay ng halos 10 taon, nung magkita uli, parang nabuhay uli yung kanilang pagmamahalan. At naging sila. Ano nakakatawa doon? Naging sila nga, di ba? Kaya hindi natin alam, masyadong mahiwaga ang pag-ibig at ang damdamin ng tao. Kaya naman, kung anong meron, yun na lang siguro ang ating pagtiyagaan. Di ba? Magtiyagaan na lang talaga. (laughs) 7:37 ang oras natin. Dito pa rin po naman sa The Tita Pollyanna Show. Araw pa rin po ngayon ng Miyerkules at 13 ng Mayo. At dyan po naman sa Panabo, Davao. Happy birthday kay Sharon Kalingasan. Hindi ko na sasabihin yung edad niya. O, diba? Happy birthday and hope you're enjoying your birthday today. At sa lahat ng mga nagbi-birthday ngayon at nagfi-fiesta, sana po naman kayo ay nakangiti. Yung bang tuwang-tuwa sa galak. Alam niyo yun? Kasi hindi ka naman pwedeng galak na galak sa tuwa. Kailangan talaga tuwang-tuwa ka sa galak. Malaki po ang pagkakaiba nun. Kung tutuusin nyo. Ano ba nangyayari sa akin? Parang paikot-ikot yung mga pinagsasabi ko. Ito bang epekto ng pagbago-bago ng panahon? Sana naman ay medyo lumamig-lamig na kagabi. Medyo may kalamigan daw ang halumigmig ng hangin. Kaya naman ngayong gabi baka ganun din. Although, marami din ngayong mga lugar dito sa Kabicolan ang nakakaamoy ng mga usok. Kasi parang maraming nagsusunog at nagano. E bawal po yan. Kaya lang meron, nakakaano din yan. Hindi rin yan maganda para sa mga kabataan at mga senior citizen. Nakakaubo din yan. Sana naman magkaroon tayo ng konsensya na huwag naman tayong magsunog ng mga basura o kahit mga damo. Dahil hindi naman kami mangga. Diba? Hello kay Dandan AI. Tama ba? thank you so much for watching. Ganun din kay Romnick Velaoz at kay Christian Abrera Chan.

0: Hola, hola. Masyado akong pa-sweet talaga ngayon. Welcome sa panghuling oras kan sa tuwing programang The Tita Pollyanna Show. At pwede na tayo mag-holding hands para sa ating greetings, shout-out boulevard.
1: Greetings, shout-out boulevard.
0: Of course, hello kay Ina Puchon Flor dyan sa Legazpi City sa OLV Bitatno. Ganon din naman kay Olivette Volante. At binabati ni Olivette ang kanyang Mama M. Belated happy birthday. Hello din kay Christian Abrera Chan, kay Tita Frammy Barha Juarez, at ang mga tambay dyan sa kanyang tindahan. At syempre, of course, kay Tita Sardi, at kay Jacob dyan po naman sa Upper Bonga. Baka kay Albay. Kay Bernal Daisy Bonaobre dyan sa KZ. QC pala, sorry. At syempre kay Liz Alindogan. Dyan po naman sa Palanyake. Sa Tabaco City naman kay Doktora Silvia Veloso Prado. Kay Eusebio Enteng. At syempre kay Romnick Bilaos. Dandan AI. Kay Jarl Aburdo. Dyan sa Japan. Nasa Japan ngayon. Kumbawa. Kay Dandan AI naman, binabati niya ang lahat ng mga taga Isla San Jacinto. Sa mga kapatid, sa mga Alcantara family from Dandan, Alcantara ng Masbate City. Bicola ng Bungal, kumusta ka na? At syempre naman kay Tita Wang at kay Kuya Rick. Dyan po naman sa Buena Baja Compound. At kay Tita Cherry Borja. Thank you so much for watching sa ating live stream. Sa Dait naman, binabati natin ang lahat ng dyan sa Mandulungan. Lalo-lalo na kay Dolores Pacao. Good evening kay Kagawa John Bongalon. Dyan po naman sa Baranghawon. At syempre si Kuya Noel. Good evening sa Bongay family. Dyan po naman sa Binitayan. And of course, coming from Errol. Good evening din. Binabati natin ang lahat dyan sa Marirok, sa Puro Cuatro, sa Descalzota family. Gianan family. Dyan po naman. Ay, hello pala kay Jing. Pasensya na, parang wala na ako sa sarili ko. Masyado makati ang aking lalamunan. Pinipigilan ko na ang pag-ubo. Nakakahiya. Sana matapos na to. Sana bukas okay na. Siyempre, binabati din po natin ang lahat dyan po naman sa Kinale, lalong-lalo na sa Vergara family, sa amiga kong magayunon na si Maria Emma Vergara Gonzalez. Ganon din po naman kay Mami Upeng, kay Tita Nora, kay Tita Au at kay Tita Jealousy. Of course, kay Ate V Bongana. Dyan po naman kay Normita Contreras. At syempre, dyan po naman sa Chris Resto Grill na nakikinig gabi-gabi. Hello, Mami Lani, kay Mami Evelyn, kay Lynn, at syempre, kay Tita Chris Barameda. Dyan sa Chris Resto Grill sa may port area ng Tabaco City. Hello din kay Kuya Rudy Calisin and Tita Tez. At syempre, kay Yaya na magayunon, Jocelyn Vargas. Kumusta na kay dyan sa Kobo? At ganun din naman kay Mame at kay Pape. Malaga family, dyan pa rin po sa Kobo. Huwag nyo na lang akong kumustahin dahil eto nga ako sinisipon. O, diba? Sinong hindi sinisipon dyan ngayon? Halos lahat ng tao ngayon merong ganyan. Sipon, ubo. At least, kahit naman na sinisipon kayo at inuubo kayo, maganda pa rin. Anong connect? Masyadong uncomfortable kasi pag may sipon, di ba? Although at least naman, mas maganda naman yung sinisipon ka, inuubo ka, hindi ka nag-fever. Iba na kasi yung pag may fever eh. Yung sipon ng ubo, ano yun eh, change of climate. At masyadong uminit ng matindi, tapos mamaya-maya malamig. Kaya naman, take care, ingat kayo, uminom tayo ng maraming tubig. Pwede tayong magsalabat. Calamansi juice. As much as possible kasi kung pwede nating iwasan ang mga gamot, di ba? Kasi mahirap na yung masyadong napakarami ng gamot sa ating katawan. Nalilito na po ang ating katawang lupa. Sabi ng ating katawang lupa, ang dami naman itong kemikal sa katawan. Hindi ko na maintindihan. Ganon. Si kuya tawa ng tao.

Mag-text lamang po kayo sa 0961-447-3923. O di kaya naman, mag-comment dito sa ating live sa One Radio 99.7 News FM Facebook page. Para naman mapasali kayo sa ating greetings sa Shoutout Boulevard. Dito po sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Best Cafe Radio every night, One Radio Tabaco, One Radio Diet.

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
4: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
5: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon, o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
7: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
8: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
9: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
10: Still available.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
12: Best Cafe Black.
13: Also available.
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
15: 12 pesos lang per sachet.
16: Ang init!
17: Patata!
16: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
17: Patata!
16: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
17: Patata!
16: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
17: Batata!
16: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
17: Batata!
16: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
17: Batata!
16: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
17: Batata!
18: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
19: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
18: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
20: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
21: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
22: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
23: Kayo po ay nakikinig sa programang The Tita Puliana Show.
10: Hatid sa inyo ng Best Cafe, ang pinaka-the-best na herbal na kape. Best Cafe, 8-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee. Best Cafe Black, and Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show.

0: mga kadindugon. Ang oras, alas 8:30 na. O diba, masyadong pa-sweet na ng pa-sweet ang boses ko. Kasi habang palalim ng palalim ang gabi, lalo ako nagiging sweet.
1: Wow!
0: Tapos mamaya-maya, tutubuan ako ng pakpak. Tapos maghihiwalay na.
1: What?
0: Joke lang yun. Baka maniwala kayo. Sa totoo lang talaga namang hindi ko maintindihan bakit pa ako ngayon sinisipyon. Thank you so much sa mga kasama natin dito sa The Tita Poyana Show. And of course, forever, thank you sa Romel's Dorothy Marketing. Ganun din po naman sa One Knock Chicken in a Sal Diet. And of course, sa Jam Products at sa Pink Spa. Thank you so much. Ay, of course, kasama din po natin dito pa rin sa The Tita Poyana Show ang Leo Lavandero. Thank you so much, Leo Lavandero Laundry. At syempre, nandyan po sila sa Karangahan Boulevard. Sa Bonbon Tobacco City. Thank you to Tita Joy and Tito Leo. At syempre po naman, maraming salamat po sa inyong pagsama dito sa ating palatuntunan ngayong Miyerkules. Kahit medyo sinisip po si Manny. Ang nagsabi, ay, ang dami-dami nag-a-advise kung ano daw ang pwede kong gawin. Actually, talagang dumarating ang ganitong pagkakataon sa ating katawang lupa. Kaya dapat alagaan natin ito para maging okay na naman. Hanggang bukas, eto naman po ang yuning code. Bako masyadong magayunin pero mahamuton, Tita Poliana nag-iiwan ng mga katagang, kahit maganda ka, sisipunin ka pa rin. Aray ko. Sweet dreams.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boss Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
10: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
11: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
9: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Tabaco City's Team Dugun.
1: Na Radio Station.
2: One Radio.
0: 91.3 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Evenings on One. On One.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ko na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Mas kidigde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako digdi sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One Radio.

0: Gustavo Ako series team dugun
1: na radio station
2: One Radio
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: favorite radio station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tinidugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
2: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on 1 on 1

Lipad sa siyudad ng Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 57 minutos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa saindugamos mga katindugan. Welcome, digdi sa saro na naman ang presentasyon kan programang King King. Ano man po ang saindugma pinagigimo? Ano man po ang saindugma pinagkakasiributan? La umipo na yaon kamo sa marairahay na kamugtakan ligtas sa anuman na katibaanan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return. Sa mga katindugon niya itong masilibrar kan sa indang kumpleanyo, maligayang maligayang happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

Sama galera, my birthday, happy happy birthday kay Sir Jeff Buneyo the third kan Barangay Santa Cruz, pero yaon si Sir sa Naga National High School. Ano pa tabi Sir Jeff Panpahet? Kay Joseph Romano, happy birthday man kay Lian Janyolan, Armin Bitainda, Edna Del Mundo, Jennifer Bilyen, asin kay Armin Bitainda. Sa mga igwapa po nin mga okasyon ngunya na aldaw, enjoy life! Sa mga katindugo niya itong panagos na ka-board and lodging sa mga hospitals, oy, parahay na kamo! Aldaw po!

0: Kita ning Webes 14 na kadbula na Mayo 2026 sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa buhay. Condolence! Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them, it's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure. And enjoy every moment of it.
1: Marata.
0: Sa mga taga First District,
2: good morning.
0: Second District,
2: good morning.
0: Third District,
2: good morning.
0: Sa Ciudad Cantabaco, Ciudad Canligas, Ciudad Canligao, Partican Provincia ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Provincia Canal. Ini po ang 91.3 News FM, tindugo na. Sa pangarap po, kasamuyang Big Bossing, Jing Monte Alegre, Bossing Romy Funan, Boss Madam, kagandahang osang, ang sa kuyang partner si Manong Manny Almoguera. Ako po si Bueno, bako man gwapong lalaki, alagad, very inviting, as in day nung kamasayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig-Kig, kasurog kantama, kaiwal kansala.
3: Si Bueno sa Kig-Kig-Kig
0: sa Enot Taratsada kan programang Kig-Kig, ang kabugtakan kan panahon base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Alas 3 kaso bago ang low pressure area na dating si Kaloy. Pinagkakarkulo base sa gabos na available na dato, 685 kilometros este kan Biraca Tanduanes sa coordinates na 14.4 degrees north, 130.5 degrees east. Mantang mga katindugon, dahil man po ininin, ano man ang epekto sa kadagaan kan Pilipinas. Dahil lang po sa naunambita ng sitwasyon ang Metro Manila, asin ang natatanang parte kan Pilipinas, kasabayan Bicol Region, particularmente Provincia Canal Bay. Mga katindugon, paminsan-minsan may mga pagdalom ang kalangitan. May mga lugar na nagtuturo tagisti sundo sa makusog na baguran, dahilan po yan sa localized thunderstorms.
3: Si Bueno sa Kig-Kig-Kig!
0: Marata! Mga nini, mga nonoy, si mga natatadang requirements ni Madam Buda ni Sir sa indo mga respektibong eskwelahan, sa mga universities and colleges digdi po sa probinsya Canal Bay. Oras na tangani na mag-comply, tanganing mag-submiter, makasabay lamang sa graduation.
3: Si Bueno sa Kig-Kig-Kig!
0: Si Imaman maging kwalipikado na, mga katindugon, sa masunod na tangga kan sa indong pagklase sa kolehiyo. Inyo, dahil na magparaburubara road, tadiit na daw ang natatada, closing na para sa academic year 2025-2026 sa mga colleges and universities digdi po sa satuyang palibot.
3: Si Bueno sa Kig-Kig-Kig!
0: Sa mga katindugon niya itong atab niya una sa senda mga destinasyon, mga street sweepers, inkargado sa kalinigan, mga katindugon sa sentro, kan mga lokal na gobyerno, digdi po sa kapalibutan, ano po? Marata! Ang mga katindugon niya ito na niya una sa merkado publiko. Kumusta man ang barakalan? Dakol ngaya ang supply, kundi paano lamang? Maski dakol ang supply, mahal mga katindugon ang presyo.
3: si Buen Osa.
0: Aramtaman kapag kamahal ang presyo kan barakan.

0: Medyo nagiging mapili si Mrs. O kun bako si Mister na iyo ang nakakaaram, nakakasabot kun gura no sa naman. An buro bitbit ka ining kwarta pasiring sa merkado.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Oy, mga parauma, mabuhay ka mo. Mga parasira, perming magpasiguro tanganing day mabugtak sa peligro. An mga ayam pirming atamanon tanganing day makadiskwido din mga motorista ya baana. An mga ayam kapag ka nakadiskwido na mga katindugon dai naki may sadiri. An barangay man dai na midbid kun sisay an may sadiri. Ano tabi payaw, ano tabi Madam Feni? Nagimatanin atab ngunya na pagkaaga. Kumusta ang sa tuya mga jeepney drivers na panagos nakikipag sa palaran na sa ibong mga katindugon ka na labilabing kapigaduhan. Dara ka na halangkaw na presyo kan mga produktong petrolyo. Panagos ang mga ininaya undyan. Nagbabakasakani na makakualamang nin ganansya para sa kaipuan kan familia.
1: Si Bueno sa
0: mga tricycle drivers naiman pakapanoan induan sa indong bihikulo tatibad kun makamukmu kamu dyan sa kanal luway-luway sa naan pagpadalagan. Oy mga parapadyak permitabing dakul sa naan pagbaluno na mineral water sa grabe po ang init kunyan digdi sa palimot kasuod ma pira ang nai-record digdi sa satuya ano pong ang programang iniatot sa Dukan Best Kapi 8-in-1, kasabayan Best Kapi Gold 20-in-1, Best Kapi Black 4-in-1, Best Kapi Green 6-in-1, gabos po with Herbal Mix. Kung kaya apwera sa mahamot na masiram inumon, igwahay na epekto sa lawas kang tawo. Kaya Best Kapi sa pagkaaga, Best Kapi sa pagkaudto, pwede man Best Kapi sa pagkahapon, asin, banggi. Yakon man mga katindugon ang manok ni Osang Fried Chicken. Nakakaiba ang siram sabayan paning libreng gravy ang mga aki. Nagkukuray ko sa isabay tara manok utang tilam. Igwa po dyan sa banwaan kan malilipot. Igwa man digdi sa syudad din tabako. Nagwaraira ka na po. And igwa na dyan sa banwaan kan malinaw. Dyan po sa banwaan kan tiwi asin syudad kan ligaw.
1: Si Bueno sa King, King, King!
0: Paragos mga katindugon na halangkaw ang heat index o init factor na namamatian digdi po sa kapalibutan particularmente sa Bicol region. Kasud ma at may pinakahalangkaw na heat index iyo po ang probinsya rin sursugod na uminabot sa probinsya kan Camarines Norte Manong Mani na uminabot sa 46 degrees Celsius. Sinundan kan probinsya ding Sursogon na nasa 43 degrees Celsius. Mantanga, nasa 42 degrees Celsius sa Albay, Legazpi City o sa Legazpi City, Albay. Siring man sa Masbate, asin sa Camarines Sur. 41 degrees Celsius man ang nai-record sa Biyo Ginubatan, asin BIA Daraga. And pinaglalauban mga katindugon na nadyan man po giraray magkakawat an init factor na pwedeng ma-experiensyahan digdi po sa Bicol region.
1: Si Bueno sa King, King.
0: Panagos ang pagapunan kan mga otoridad sa salud na lambang saro sa satuya dapat na maglikay. Siring man ang mga yaon dyan sa mga lugares kung sain naaapiktaran ka na abogikan sa bulkan mayon. Dapat permi pong magpasiguro nagsusulot gan N95 na face mask.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata, marata. Si mga katindugon niya tong motorcycle drivers dyan sa banwaan kan malilipot kunya na aldaw naka-schedule an sa indong pay out duman sa syudad kan Legazpi.
1: Si Bueno sa King.
0: Yan po si mga natada so mga naudyan na dai po nakasabay duman sa batch 1 na ang pay out ka ito ginibunigdi sa siyudad nin Tabaco. Ngunyan duman na po sa siyudad nin Legazpi.
1: Si Buen Osa, King!
0: Taog-taog sa satuyang pagbalik ang Ratsadakan, King Baneta!
2: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BSBA, BSOA, Ed, BSF, English, AB, Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
3: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
4: Buti na lang, may Fast Relax. And I want to share the relief.
5: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
6: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian: Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
11: Ha? Nata, masain ka.
10: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
11: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
10: Aram mo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin dati kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, asin party needs. Bako mabutwit?
11: Ay, iyo, bes! Sabi mother, bararato mga B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan! Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Diyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
10: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!
12: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kang tambakan kang tricycle.
13: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
14: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
15: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
13: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes!
16: Ilabas

0: Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-03.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang Mylene Enterprises. Mylene is the fire fighting exponent enterprises. All kinds of fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylene Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylene Enterprises. With free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylene Enterprises. Mylene Enterprises, the fire fighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometel. Your home away from home.
3: Si Bueno sa King King.
4: 18 minutos na makalipas po ang ama 5. Diyos maray na agaliwat sa indugamos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang Ratsada kan King King Barita. Enot sa lado lokal na apiktaran kan abugikan sa bulkan mayon ang nagkapirang barangay sa siyudad din Ligaspi. Banwaan kan daraga asing kamalig kasuod ba? Ini matapos liwat na magkaigwaning pagdaos-dos kan pyroclastic din si Ticaris PD sigi kan sa bulkan na buminagsak sa miisig gali alas 11.22 nin pagkaga kasuod ba? Sigon sa report kan Albay Public Safety and Emergency Management Office APSIMO, bandang alas 2:30 din pagkahapon buminagsak ang abo sa nagkapirang barangay sa naunambitan ng mga lugares. Manipis na abo ang nanotaran sa barangay Kabangan kan kamalig si Ringman sa barangay Anuling Asinsua. Sa banwaan Kandaraga, manipis man na abo ang naeksperyensyahan sa barangay Banyadero asin miisi. Mantang sa siyudad nin Ligaspi, kaparehas man, buminagsak ang abo sa barangay Buyuan, mata nagbiga abugtong asin mabinit. Sigon sa APSIMO Suerte o Sorweste ang direksyon kan paros pasiring sa banwaan Kandaraga, mantang pinagkakada sa 400 metro sa langkaw kan pag-alintuto kadaso na igwang kasabay na abo. Paragos mga katindugod na nasa alert level number 3, Mangiraray ang estado kan Bulkan Mayon.
3: Si Bueno sa King King!
4: Nagpaparagos ang kampanya kan mga otoridad laban sa mga dayuhan na pinagtutubunan ispay kanasyon na nagkakainteres sa Pilipinas. Dinakop kan mga otoridad si Mr. Ramon Lodi, may sadiri kan Angena Trading sa Kamari ni Sura sinibang lugar sa Kabikulan dahilan sa aligasyon na ini-spy. Basado sa impormasyon na nakaabot sa kikig si Ramon Lodi, sarong Chinese national na nagpapamidbid na sarong Pilipino, basado sa iyang driver's license as in SSS ID. Alagad, sigun sa mga otoridad, inipalan taga Fujian, China as in ang tunay na pangeran, Li Qingwen, ini aktibong miyembro kan manainlain na organisasyon sa Kamari ni Sur na nagipang presidente kan Kamari ni Sur Chamber of Commerce and Industry. Si Ramon Lodi at may sadiri kan 10 branches kan Angena Trading sa probinsya kan Kamari ni Sur, Albay asin Kamari ni Norte. Asin ini sa presente

0: aktibong miyembro kan Rotary Club kan Iriga City. Sa presente sini ang nasa kabot kan mga otoridad para sa magkakadigog disposisyon. Inot ka ini an may sadiri kan dakulang establishmento di negosyo sa siyudad din Legazpi nintindahan kan mga made in China produkto inaristarban dahilan sa mga peking dokumento kan sa iyang pagiging Pilipino.
1: Si Bueno sa King
0: Pignanan na national finalist para sa galing pook DSWD Walang Gutob Awards ang Naga City Urban Agriculture Program kung sain ang aktibidad ang ginibo sa Makati Palace Hotel Makati City kanakalis na Mayo 11 sundo 12-2026. Sigun sa DSWD ang awards bilang pagrekonosir sa programa kan lokal na gobyerno na matauning solusyon sa kagutuman asin pagpakusog kan food security sa level kan komunidad. Kung sain ang Urban Agriculture Program ang namid bidan dahilan sa pag-promoter para sa accessible food production, pag-inganyar sa kaharungan asing komunidad tanganing mag-garden, asing pag-suporta sa mga familia sa paagikan sustainableng oportunidad sa paghahanap buhay. Ang galing pook DSWD Walang Gutom Awards, parte kan inisyatiba kan national na gobyerno na maitao nin o magtao nin pag-umaw sa programa kan lokal na gobyerno na nakatutok sa sustainable food systems asin esforsos laban sa pagkapunaw. Dahilan kan award ang siyudad din Naga ma-receive ning 1 million de pesos gikan sa DSWD Sustainable Livelihood Program para mas gamiton tanganing mas mapahiwas pa ang food security programs.
1: Si Bueno sa
0: Digdi sa satuya mga katindugon dakulma na mga benepisyaryo kan Walang Gutom Program na kada bulan igwapo sindani na pig-receiving mga epektos na nagkakantidad 3,000 de pesos at pamanlugod na makaarog kita duman sa siyudad ni Naga na ang local government unit nagkaigwanin proyekto tangani mga katindugon pakoronahan ang programa kan gobyerno lalong-lalo na ang DSWD Walang Gutom Program.
1: Si Bueno sa King
0: Marata Hoy, sumari si Bining ayuda ngunya na pagkaga lalong-lalo na sa mga katindugon niya to dyan sa malilipot. Hoy, dahil namo na makifiesta dyan sa San Isidro Ilawod. Di sa'yo na sa nangyay kita buwin makifiesta sa San Isidro Iraya. Kinawan talaga ano ha? Ano tabi Barangay Kagawad, Mila Brutas Ebanghelista. Ano sa tuyang pahit dyan, ngunya na pagkaaga. Taod-taod ang iba pa!
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento, arog kang, mayon pozzolan, mayon portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises, may smart money padala. 5577-5194, 6182-4105.
6: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-43. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
8: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets, sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
9: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fancy restaurant, as well as iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Be their Facebook page or contact 0915-416-6604.
10: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purukuhan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababa kayo man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.

0: minutos na makalipas po ang alas 5. Oras na naman tanganing magbadag.
1: Si Bueno sa King King King.
0: Ang Tabaco College, mga katindugon, nag
2: iyan ang mga pamitik ni Bay.
0: Ahanap nin mga para tukdo para po sa manlain-lain na baccalaureate programs sa social sciences, agriculture, nursing, electronics engineering, business administration, elementary and high school teachers. Ang mga qualifications, past the licensure examinations in their own field, preferably with master's degree and with good moral standing. Ang mga interesadong aplikante pwedeng magpadarakan sa indang application letter, resume, copy of diploma and transcript of records, other pertinent documents sa Office of the Vice President for Academics, Tabaco College, number 5 Tomas Cabil Street, Tabaco City, o mag-contact sa 0908-625-9093. Ano pa kung kwalipikado ka mo, abanti na!
1: Si Bueno sa
0: Marina, good morning kay Sir Vic Carrizo. Asin sa inyang panabang misis. Kay Manong Sandy Bilaro. Yan sa Barangay 1. Marina, good morning man kay Municipal Councilor Sandy Balingbing. Kay Ruby Barcoma Cardano, Monica Bruncano, kay Daikan Oras, kay Ma'am Cathy Hiron, kay Tia Salvi Kural, salamat duman sa Ibos, kay Mr. Jomi and Ma'am Pasien Sistina, kay Ma'am Tess Bordonada dyan sa Sentro Can Malilipot, kay Beth Calios, Aida Ramos, kay Busmar, budak kay Dunya Yuli Bariso, sa magayon kong madihon na si Mading Emma Barkelya, budak kay Mading Virgie Canyo. Marina, good morning sa Indo. Silman kay Manong Jan Vitara, kay Madam Maritis Buelya Marie Ruyo, Kuya Bal Clavisillas Daculio sa Tiwi, kay Jerry Kanya. Marina, good morning. Pa-shout out po Sir Buen sa mga taga-barangay Labnig. O bispiras man po ngunyan pala na mamantikaan lamang ang ngudoy ayabaan. Sa mga taga-Labnig, kay Sir Bert na kabais. Balading man nga kami buwin na lapakan ka. Ang Labnig nga yan, dyan si Mayor. Kay Eva Oliver, Marina, good morning. Happy listening sa mga taga-Buang, Tabaco City. Kay Maria Lu Birin Bunaubra, Shirley Sabilla Biler, kay Cogs Diaz Canyon, Lenny Sapanta, Kate Buban Bulima, si Saldi, si Paul Sia, asin kay Carmen Marbilla, kay Madam Emma Binyas Barcenas. Marina, good morning!
1: Si Bueno sa
0: Marina, good morning kay Lola Jelay, Lolo Basi, Lola Ingay, Lola Aida Bitara, kay Lola Sining, Lolo Angel, kay Lola Paring, si Paning Boy Nunez. Marina, good morning kay Mading Auring, nagpasiring sa eskwilahan. Paguna ko, Iguaning Subbina, aarestaron gayud niya ako kaining padihon ko. Taiguanin, daradarang kuyan mga katindugon nasa plastic. Ando daw niya ako andara kaini. Subpi na gayon. Ito palan mga katindugon, pasalubong, mga igwang dried fish, hali sa masbate, daradara ni Ihado Buda, igwa pa ki mga sukulit, imported.
1: Si Bueno sa
0: sabi ko kay Pading Boy, de daw niya ako kay ni Maraot. Thank you so much man kay Manong Efren Buneyo. Siyempre kay Pading Arnel Rame. Kay Madam Chat, Madam Chat, Marina, good morning. 36 minutos na makalipas po ang alas 5. Ang programang iniatod sa Educa Dinil Bakery. Tinapay puwerte na sukperming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kang Tabaco City Hall. Pagsaniriasin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Perming niya on ang barasaga iitiri. Mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, pagudtuhan, pamanggihan sa barasaga iitiri. Sugka! Good news sa mga nagpapamatanga, asin na agahan, digdi sa sentro kan siyudad din Tabaco, ang Barsaga Itiri, 24 oras nang nagsisirbi. Igwaman sindakan, air condition na inting barber shop and saloon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, ninabot din gutom, diretso sa Barsaga Itiri, perminyaon si Ati Met Barsaga. Yaod man ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadirikan familia Beya, pinamamahalaan ni Rabos Boy asin Madam Girly Beya. Makukuha along National Road yan po sa barangay sa Isidro Nawod, malilipot albay sa mga parabulang tandaan. Soy-soy ang hot fights kada aldaw na Domingo sa malilipot kakpit kulisiyong. Ang enot sudo 30 sultana ang maga na marisibining 1,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pasa na, patio na. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan. Alas 9 uno, bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habo mapasma. Tambakan labahon darahon sa Adam Lac Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lac gamit nin makabagong teknolohiya. Kung kaya, ang mga musingon nindong labahon. Pagluwas ang makina, iturang baguna, mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha dyan sa Purukuno Poblasyon, Malinaw Albay. Maraming good morning kay Sir Nads asin Mambing Kalmana. Sa mga mapagayon, mga katidugon kan sa indang mga opisina, igwanin proyektong beautification sa barangay. Brigada Eskwela na naman. Madam, Sir, mahanap ka mo ng dekalidad na pintura. Sa inka mo manduman? Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase ng pintura, igwasinda, color na kursunada, ipatimpla. Sa Tabaco Color Mix Paint Center, makukuha, along National Road yan po sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Maraming good morning kay Boss Nistor, asin Madam Helen Berwenga, partner kan Kikig si Tabaco City Councilor, Rinir Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguni ang Panlungsod kan Siyudad nin Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Diretso kita sa detalyes kan mga baretang King, King. Sa lano lokal, ipinagpasairarob na sa full alert status ang Philippine National Police PNP sa Bilog na Pilipinas. Kasabay ang Bicol Region asin probinsya kan Albay Dailan sa nangyayaring unyan duman sa Senado kung sain kaipuan na maging maikmat ang kapulisan sa mga posibilidad na pagmobilisar ka nagkapirang grupo tanganing magpasiring sa Kamanilaan tanganing maspang maging komplikado ang sitwasyon magigirom duman Martes nagpuon ang bako magayon na sitwasyon sa Senado matapos magpailing si Senador Bato de la Rosa na biyo nang napadungkal sa kadudulag sa mga ahente ka National Bureau of Investigation NBI na igwang bitbit kan warrant of arrest gikan sa International Criminal Court ICC na naging rason tanganing dumana ini magtinir sa Senado na duminaguso at mga suportadores kay di rason tanganing i-lockdown ang parameter kan lugar alagad kaso banggi mas naging tensionado dahilan sa nagkaigwa ninputokan sa laog na mismo kan building ang Senado tanganing mapugulan ana na mag-abot sa sitwasyon na dahil na makontrol ang kamurugtakan ang mga miyembros kan PNP ngunyan naka-alerto tanganing magbantay kan mga posibleng pagiro kan nagkakaperang grupo na maaprobitsar kan sitwasyon
1: si Bueno sa King, King, King.
0: Kapag karong kayan ang kamurugtakan baga duman sa kapungulan kan panggugobyerno igwanin mga augmentation na pigkukuang mga katindugon sa mga kapulisan sa manlain-lain na rehiyon. Dahil lang niya to maaraman kung na digdi sa Kabikulan, probinsya kanalbay, igwaki mga

0: dokumentasyon na dapat ipadara duman sa Metro Manila.
1: Si Buen.
0: Pero nagtutubod kita mga katindugo na baku man maribok ang Pilipinas. Igwasan naman na gustong magparibok. Gustong mangribok dahilan sa indang personal na interes, lalong-lalo na interes politikal.
1: Lato ba na yan?
0: Naging matrayumpo ang nagpapanagos na distribusyon kan kasasistas para sa redeemong farmers sa mga probinsya kan Kabikulan bilang kasimbagan kan gobyerno sa pagtaas kan presyo kan mga panginot na barakalon dahilan sa langkaw na presyo man kan mga produktong petrolyo. Ang mga maswerteng binipisyaryo kan programa ma-receive ding 2,325 pesos gikan sa pundo kan Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks Program kon sain inot ng ginibo ang payout sa Pilik Kamarinisur asin sinundan sa probinsya kan Kamarinis Norte. Bantang sa probinsya ding Albay, ginibo ang payout sa Banwaan kan Pakakay Kasunma. Ang mga natawanan, iyo ang maabot sa 2,890 beneficiaryo gikan sa Banwaan kan Santo Domingo, Bakakay, asin Malilipot. Pigsasabi na magpapanagos ang pagdistribuir kan Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks sa mga masunod na aldaw sa Banwaan kan Manito, Obilyar, asin Siyudad nin Tabaco.
1: Si Bueno sa King King King.
0: Ipinagpagirumdong ka Department of Trade and Industry, DTI Albay, sa publiko na ang price freeze sa gabos na panginot na barakalon epektibo pa sa good sa mga oras na ini sa probinsya kan Albay. Basados ini sa ipinagdeklarar na state of calamity sa mga syudades kan Tabaco, Legazpi asin Ligao kasabay ang mga banwaan kan Santo Domingo, Malilipot, Daraga, Ginubata, asin Kamalig. Konsain, ang lakdang igwang kamautan na maasigurar na ang presyo kan mga basic necessities mamantinir na estable asin accessible sa mga konsumidores particularmente sa panahon kan rehabilitasyon. Ang price freeze manurar sa periodong Mayo 5 sundo Hulyo 4, 2026. Konsain, ipinagdeklarar ang state of calamity sa probinsya ng Albay dahilan sa epekto kan pag-alboruto kan Volkan Mayon.
1: Si Bueno sa King King King King.
0: Marata marata marata marata marata marata. Taod taod mga katindugon an iba pa.
2: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang dekalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
3: Greetings from Leo Lavandero. Kami ay nagpapasalamat sa lahat ng nagtitiwala at tumatangkilik ng aming mga serbisyo sa loob ng 2 taon. Yes, 2 years na tayo. At dahil dyan, may handog pasasalamat kami sa inyo. Makiiselebrasyon sa buong buwan ng Mayo sa aming isang buwang pasasalamat promo. From May 1 to 17, add 2 stamps every Wednesday and Thursday sa inyong loyalty cards. Maaari ring manalo ng 1 pack of 5 kilos rice sa ating weekly raffle on May 3, 10, and 17. 1 load equals 1 raffle entry. At sa May 18, ang aming anniversary sale, may pa-free coffee and juice kami sa aming customers. Scratch cards per customer kung saan pwede kang manalo ng 5 kilos rice. Free full service, 6 kilos load, 5% or 10% off of full service stamps and add 3 stamps sa inyong loyalty cards, dishwashing liquid, laundry basket, small grocery items at marami pang iba. And 10% off mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. On May 19 to 31, tuloy pa rin ang ating scratch cards per weekly raffle draw on May 24, 1 whole chicken gift check from Manok ni Osang at ang grand raffle draw on May 31 kung saan isa ang pwedeng manok.

0: ng isang sakong bigas. Kitakits tayo sa Leo Lavandero, Karangahan Boulevard, Tabaco City. Leo Lavandero, isang buwang pasasalamat promo.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ang ginhawa. Kasama pakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea sa labat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew sa labat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
0: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
2: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
2: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalangibog.
3: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
0: Consi Ram vs. Janko, si Ramsa na!
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga, ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Ilabas na!

0: No segregation, no collection.
1: Si Bueno sa King.
2: Apat na putyam na minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon sa ating mga balitang pambansa, bigong makakuha si Senador Ronald Bato de la Rosa ng Temporary Restraining Order TRO mula sa Supreme Court at sa halip ay iniutos sa mga opisyal ng ehekutibo na magkomento sa loob ng 72 oras sa motion ng senador na kumukwestiyon sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court ICC. Sa inilabas na resolusyon kahapon, Mayo 13, binigyan ng Supreme Court ng 3 para sa paghahain ng komento ang Executive Secretary, Department of Justice, National Bureau of Investigation at Philippine National Police. Inatasan din si De La Rosa na maghain ng direktang tugon sa komento ng mga respondent sa loob ng 3 sa oras na makapaghain na ng komento ang hanay ng ehekutibo.
1: Si Bueno sa King.
2: Samantala, mga katidugo, nanawagan ng National Bureau of Investigation NBI kay Senador Ronald Bato de la Rosa, sumuko na lang ng mapayapa sa mga otoridad kaugnay ng warrant of arrest na inisyo ng International Criminal Court ICC. Sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na bilang dating hepe ng pulisya, alam ni De La Rosa ang kahalagahan ng mapayapang pagsuko. Kung maaari, nakikiusap ako na payapa ka ng sumuko para wala ng kaguluhan, wala ng habulan na mangyayari para harapin yung pananagutan sa batas, ani Matibag. Nitong Miyerkules ay sinabi ni De La Rosa na hindi siya makikinig sa panawagan ng minority senators na mag-surrender.
1: Si Bueno sa King.
3: Hindi, Mr. Trillanes.
4: Ha?
3: Huh? Yan o. Sige ka lang, ngak-ngak-ngak dyan ang ICC. Sige. Go ahead.
4: Wow!
3: At sumama ka pa.
4: Lako ba na yan?
2: Hindi na muling magtatago si Senador Bato de la Rosa sakaling hindi pagbigyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang apila na huwag siyang ipadala sa The Hague. At sa halip ay aapila sila sa mga kasamahan sa Philippine Military Academy at sa pulisya na siya ay suportahan. Hindi ako magtatago, kundi mag-aapila ako doon sa aking mga kapwa PMAers. Mag-aapila ako sa mga sundalo at Armed Forces of the Philippines, sa aking mahal na kapulisan, Philippine National Police at lahat ng mga uniform personnel. Sa ating bansa ako ay umaapila sa inyo na sana suportahan nyo ako, ani De La Rosa.
1: Si Bueno sa King.
2: Samantala, narindigan ng Department of Justice DOJ na sa una nitong posisyon na maaring isuko ang isang Filipino sa International Tribunal sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, ang mga pahayag na ginawa noong nakaraang taon ng mga opisyal ng DOJ ay nananatili sa mga katanungang legal tungkol sa maaaring gamiting paraan para kay Senador Bato de la Rosa kaugnay ng standing warrant mula sa International Criminal Court.
1: Si Bueno sa King.
2: Samantala, mga katidugon, kinumpirma ng Palacio Malacanang Mayo o noong o kahapon ang pagtatalaga kay dating Iloilo Mayor Jed Patrick Mabilog bilang bagong undersecretary ng Department of Interior and Local Government, DILG. Matatandaan na si Mabilog ay nagtago sa ibang bansa noong nakaraang administrasyon matapos malagay sa narcolist kaugnay sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Digong Duterte. Si Mabilog ang isa sa madalas na banggitin noon ng dating presidente sa kanyang mga talumpati na may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot. Nagkaroon din ng kasong administratibo sa ombudsman si Mabilog, subalit binigyan ng executive clemency ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. noong Enero 2025. Si Mabilog ay nalumpa na sa kanyang bagong tungkulin nitong Miyerkules ng umaga kay DILG Secretary John B. Crimulya. Samantala, itinigi naman ni dating Senador Antonio Trillanes report na inaluksyan ni Pangulong Marcos upang maging kalihim ng DILG.
1: Si Bueno sa King, King, King.
2: Samantala, hindi isinasantabi ng Makabayan Black ang posibilidad na may kinalaman ang mga Duterte sa kudita sa Senado, lalo na't isinagawa ang pag-agaw sa kapangyarihan bago maipasa sa kapulungan ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa press conference kahapon, sinabi ni Acting Teachers Party List Representative Antonio Tenyo na karamihan sa mga bumubuo sa Majority Black ngayon sa Senado ay mga kilalang aliado ng mga Duterte at tinaguriang Duterte Black.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
2: Marata, marata, marata, marata, marata, marata. Taod, taod, mga katindu, iba pa.
5: May upcoming event ka ba as inangangaipo ni maurag na lights and sounds? Day ka na ma-stress! Sa Madel Lights and Sounds, kaming bahala sa birthdays, bunyagan, kasalan, church events, anniversaries, graduation as in school recognition, to batch reunions, alumni homecoming, pageant, fiesta and activities, paliga, Christmas parties as in iba pa, may quality sound systems kami na hanggang sa ibong na barangay ang tanong.
6: Wow!
5: Madel Lights and Sounds, makukuha sa Purok Size Barangay Libtong, Tiwi, Albay. I-contact lang ang numero 0985 084 36

0: years old, masasabi kong angat siya sa iba. Madaling matuto, bibo, at matangkad para sa kanyang edad. Thankful ako sa Yummy Vit. I am Roxanne, proud mommy of Vem Luigi Alemania.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 fresh gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, boss na klase ng semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede ninyong i-home credit ang mga kaipuhan ninyong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Billion. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
5: Si Bueno sa King
6: Philippine Standard Time. 4 minutos na makalipas po ang alas 6.
7: Alas 7 kambanggi.
6: Kumusta ang sa indong kaagahon? Dahil pa ka muna uumay kan mga pangyayari sa Pilipinas. Daragiton ang netizens, mga katindugon sa mga pangyayari sa tuyang nasyon. Dahil kitang labot sa sindang mga apelasyon sa politika. Ang sa tuyang piglalabot digdi mga katindugon, pakarayon ninduan sa indong step. An institusyon na halawig na panahon, pigtingkalag, kan mga Filipino asin ibang nasyonis na an mga yaon dyan sa Senado, so mga matibay, so mga maray. Ang Senado mga katindugon, bunayan kan mga kuyang kriminal.
8: Pasaway ka!
6: Bako iyan lugar tanganing magtaunin proteksyon duman mga katindugon sa nagkasala sa mga rinibong mga Pilipino na naging biktima kan saginsagin na war on drug. Kinaban ano ha? Kaso bang gimantang igwaning iskaramot sa duman sa second floor kan building kan Senado? Ipig forward na mga katindugon kan House of Representatives ang mga dokumento para po sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Senate Secretary Mark Lian Rodong Mendoza, as in si Deputy Secretary for Legislation Attorney Maribic Laure, formal na pig-receive ang Articles of Impeachment gikan mga katindugon sa saindang counterpart sa House of Secretary General Chiloy Balicarya Garfil. Senado pig-receive ang mga nakasilyong kahon na igwang laog kan mga

0: mga dokumento may kinaraman sa impeachment proceedings, mga katindugon laban kay Duterte. House Committee Report number 261 on House Resolution number 989 titled Resolution Setting Forth the Articles of Impeachment against Vice President Sara Z. Duterte together with annexes and USB devices containing file copies of the said documents formed part of the transmittal. So, mga katindugon, tapos na ang trabaho ka na House of Representatives na 250 sitting mga members ka ini. Ang nagpabor, 25 anda ang nagpabor, asin siya mga katindugon, an na libong daing desisyon pa siguro.
1: Si Bueno sa.
0: Pero so, dakol na members ka na House of Representatives nagpailing kan sa indang paninindugan base mga katindugon sa mga ipinagpresentar na mga ebidensya. Pero igwamanin mga aligasyones mga katindugon na ngayon na bayadan sinda. Iyan ang mga pahit. Pero kita mga katindugon ang sa tuya sa naman iyo na kung magpapadagos ang araw kaining kamurungtakan digdi sa tuyang nasyon padagos na kita makakabaon mga katindugon sa kapigaduhan na. Kapigaduhan na pwede sir kitang mga pubring tikoy lalong pang lalo pang mapigado asin mamroble mga apit na panahon maski pa kita maghigos ning tuda kung an sa tuyang mga lideres nagdidiringkilan tangani na kontrolon ang Pilipina nalungkot.
2: Doon ako nalungkot.
0: Oy, igwaki nangangapodan sa lokal na gobyerno ka na tabako. Baad ko nagdadangog ka mo. Inadaa po tabi so promesa nindo na insintibo para duman sa mga kuyan. Para duman sa mga estudyante na sa mga International Mathematical Olympiad. Gari di akong narurumduman o di ko lang nabasa sa ginibong lakdang kansangguni ang panlungsod. Ano? Kung nag-appropriate sinda o nag-approve sinda ng resolusyon para magtaoning insintibo duman sa mga winners sa mga International Mathematical Olympiad. Igwa akong nabasa itong may kinaraman sa insintibo mga katindugon sa mga atleta po na nagbitbit, naguli ni gold, silver, buda, bronze. Di akong narurumduman mga katindugon kung igwaning existidong ordinansa na ang lokal na gobyerno kan siyudad din Tabaco mataoning insintibo sa mga winners sa mga international competition arog kaining mathematical olympian. So baad ko na naaaraman nindo maki-message man sa ko dyan sa budget office BFF kay Madam Xi Trinyes, igwapo ki existidong ordinansa ang syunan na ang mga international contestants niya to, si mga winners, igwanin na marireceiving mga insintibo. Ang aram po niya to sa sports, ano po? Na kapag ka may gold, uni ang kantidad, and silver, uni man, as in, and bronze, uni man. So kung igwaman, medyo naghahapot si mga matatali niya itong mga estudyante na nagrepresentar kan mga eskwilahan digdi po sa siyudad ni Tabaco kung ano na lamang ang sa tuyang tigigibo tangani na maitao na sa inda ang naunang bita ng insintibo.
1: Si Bueno sa
0: King. Although sabot niya to na ang mga aki na iyan talagang nagpasiring sa competition bako natanganing mag-receive ng insintibo kundi talagang ipahiling mga katindugon ang sa indang tibay pag

0: abot sa araw ka ini ano ha? Sa mathematics. Indakol po kitang mga winners adigdi sa siyudad ni Tabaco, sa Tabaco City Schools Division Office, Iguaman sa probinsya kan Albay, ano po. Siguro si mga napromisahan, mga katindugon di kaipuhan, utubon po niya to ang promesa, tanganing ging mitsa, tangani na pagparakilas-kilasan gamo kan sa indong mga constituentes. Sa probinsya kan Albay, ang nagtatao ka iyan, ang kuyan, si gobernador, ang opisina kan gobernador, mga katindugon, as in, ang sangguni ang panalawigan. So, tiba adik di sa siyudad din Tabaco, iyuman iyan ang naging practice, and then, igwaning existidong ordinansa para dyan, di ano paman, ang sa indong pigahalat, paaraman na sa mga winners po niya to na preparado na kamong magtao.
1: Si Bueno sa King
0: 12 minutos na makalipas po ang alasize. Marina, good morning kayo. Marina, good morning sa Gabos na Paradangog. Live viewers kan kig-kig. Blessed Thursday po sa Gabos. Thank you so much, Madam Eden. Kay Mercedita Manlapas. Pakibati man po ang mga ang agum ko na mamahaw si Welly Bartulata. Uyugun mo an. Marayrahay ta. Mamamahaw na sana ka mo. Ano tabi, Madam Alma Bedis man ang pamahawan nindo? Manong Arnel Asweta, maray na good morning. Maray na ang sa imong undertasis. Kay Manong Nog na Avila, maray rahay ang sa inyang pag kuyan, pag diagnose kan mga bihikulo mga katindugon, si mga SUVs, ito ba ang mga bihikulo na computerized na, taigwa siya ki computer detector na talagang mahiling po niya to. Gariman sa na doktor si Mano, igwanin pampahit. Gari nagpipiut-piut pa sa kuyang kuya na no. Dahil pa nanggad minadulag ang kinakba na si ipo na hin. Nagtataga putok-putokan sa tuyang kinakban, mga katindugon. Taday pa kita na uulian na maray.
2: Malsun pa! Basta bigulan!
0: Maray na agaman kay Madam Jane Mendoza.
2: Kun!
0: Diyan sa jeans sa... Ano nga ni ang kwan mo dyan tabi, Madam Jane? Sa may likod kan Barsaga Itiri.
2: Wow!
0: Sa mga maarkila baga ki mga gowns, tapos barong, sa mga pandiurag, ha? Yan dyan si Madam Jane Mendoza.
2: Talagang maugmahon.
0: Kay Mirisa Nibres, maray na agaman po. Siring man kay Wilma Fuliero Clidoro.
2: Basta makabay ni
0: sa... O di ano pa ngayon buwin ang pahin? Mga katindugon, ang gobyerno po niya to, dakol na mga programa para po magtaoning ayuda. Ayan. Ayuda na pigtatao duman sa mga sabi ninda kaipuhan tabangan. Tatalagang di yung nagdudungil-ngil sa asin. Ang sabi ninda, ang basihan kan pagtabang kan gobyerno makukua duman sa national household target.

0: sa indang kamurugtakan. Pobring tikoy ngaya inita, biyo ngayang nagdudungil-ngil sa sindusi ang aki, an agum ngaya para padyak, an misis yaon sa naman sa harong. Di, saru iyan sa mga pwedeng maging binipisyaryo kan programa. Di, an sa tuyang gustong punto digdi mga katindugon, nakon kita, naging binipisyaryo kan programa kan gobyerno, ipahiling man niya to na piga-appreciate niya to iyan sa paagi nin pagdagdag ding higos na tanganing day kita magsandig duman sa kakapiranggot na pigtataokan gobyerno. Nani ba? Ay pensyonado ngaya kami.
1: When o sa king, king, king!
0: Ngaya, day na ngaya ki problema maski puro paano.
2: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Mga katindugon, bako yan ang pinaka-purpose kan ayuda? Ang purpose kan ayuda, iyon na magkaigwa ka mo nin oportunidad na mantang nagahanap kan sa indong trabaho o pagkukuanan kan regular na pangangaipo sa oral daw, yaon igwa ka mo mga katindugonin suporta sa gobyerno. Halagad ba ko po iyan forever?
2: Lato ba na yan?
0: Di po pwede na isandig niya to din bulaos ang pangangaipo kan sa tuyang familia, lalong lalo na kun 12 ang sa tuyang aki, 8, 10 sa pigtataong kakapari, kakapiranggot kan gobyerno. Ha? Magigi na kitang uslaon, magigi na kitang ugakon. Iyan mga katindugon, kumbaga gasolina sa na iyan na tanganing magpadagos kitang magandar. Magpadagos mga katindugo na maghigos. Tanganing ang pangangaipo kan bilang kan sa tuyang familia mga katindugon na ipoprovide po niya to. Gasolina man sa na po iyan, bako man iyan forever. Ah? Bako ngayon iyan buwin gasolina. Ah? Oil ngayon iyan na pampahalnas sa satuya tanganing maghigos, magtrabaho. Mga katindugon, ta isip-isipo nindo, maski ano na sanang ayuda, ang pignangaranan kan gobyerno, pigbabanggit kan gobyerno mga katindugon. Apura kan mga emergency kasa relief assistance na 5,000 pesos sa irarong kan assistance to individual in crisis situation AHEX. Igwa pa mga katindugon kan presidential assistance para sa mga farmers and fisher folks. Di ito isa na ugaring 2,000. Igwa pa po mga katindugon din asistensya para duman sa mga tuda, asin tudas.
2: Lato ba na yan?
0: Gabos na sana ayuda. Kaya an sa tuyang pangapudan sa lambang saro na natawaling ayuda, di man niya ito ipagparapahiling dyan sa tuyang komunidad na diyo kitang naga babani recipiente ako kan 10,235 recipiente ako kan 5,000 na kinaban 10,000 WD tupadigdi tupaduman kung samantalang su iba na nangangaipo man di man identifikar.
2: Pasaway ka.
0: Pero dahil na po, kamo magpara, hinanakit ka iyan. Tapa no, may pagkukulang man kita, tadurantikan, magkaigwaning survey, mga katindugo, nagpasiring sa satuyang barangay, si mga tao kantaga, Philippine Statistics Authority, so mga enumerator na pigpadara dyan, bako man kita interesado na makipagkooperar. Kaya daipo na ako ang tunay na datos, tunay na kamurugtakan kan sa indong pamilya. Kaya perming ngurug-gurub ang napatada sa indo na dai ka muna kakasabay mga katindugon sa ayuda.
2: Lato ba na yan?
0: Oo, truhon po niya to. Bako kita

0: kontraduman sa pagtaoning ayuda. Nagningit-ngit mga katindugon, ang dakol na mga Filipino dahil lanta, ang mga natatauan kan ayuda, baga na maghigos, oto na, iuros laananin maray mga katindugon, nailing nindo, so ibangani, so itinaong ayuda, nagtinda pa ning siya buo.
1: Pasaway ka, tunaw ka!
0: Diba? Imbes baga na ma-encourage, imbes baga na, ang mga natatauan kan ayuda, magpasalamat sa paaginin paghigos, tinamaanin labi-labing paghugak. Ang iba mga katindugo, nagresulta pa sa illegal na aktibidad. Nagtinda kisya bu.
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Sabi ng katindugo.
2: Doon ako nalungkot.
0: Kaya, ang pinakakonklusyon kan kig-kig, ang Pilipinas mga katindugo, bako pobre. Ang Pilipinas igwanin pirak, buda, paroy. Ang problema sa Pilipinas, ang natiwalaan niya tong mga opisyalis, mga mahabas,
1: ka. Tunaw ka.
0: Mga tarantado.
1: Lato ba na yan?
0: Bako man nga buwin baga ubos. Iyo bako man ubos. Ang problema diit sana, mga katindugo ng tultol.
3: Si Bueno sa King, King, King.
0: Kaya kung gusto niya tong pagbabago, sabi kan mas dakol, ha? Sabi ni Senador Miriam Defensor, corruption exists when we allow it. Sabi ni Miriam Defensor po yan, so Senador na matibayon, corruption exists when we allow it. Ah, diba? So, kung gusto tang magbago ang kaburugtakan niya doon sa Pilipinas, inot, magpoon kitang magpili ning tultol sa barangay election, as in SK election, sa maabot na November 2, 2026. Paano? Magpartisipar kita. O tandaan, ang last day, mga katindugon kan registration, voters registration sa COMELEC, Lunes po sa maabot na 18. Pirang aldaw na sana iyan, maras na naman po kita. O habang igwapa po ning panahon, pahito na po nindo, tatibahad kung pahiton ka niba, day ka mo makakuha.
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Iya, makaukod na daw po kita, mga katindugon, na magpili kan tama. Ha? Ito talagang nahiling niya to na sinsiro. Ito talagang nahiling niya to na bako paabaw-abaw. Itong nahiling niya to na may track record, mga katindugon. Bako man, itong mga sikat, bako itong mga katindugo na tamiling mga barkada, iyo na ang papahito niya to, maski daimang kikamugtakin.
1: Pasaway ka, tunaw ka!

0: privacy mo? Protektado! Style at comfort? Garantisado! Installation services? Mabilis at pulido! Sa Mary Jo Window Blinds and Installation Services, de kalidad? Sigurado! Mary Jo Window Blinds and Installation Services at Kabaangan, Tabaco City. Contact them at 0997-976-2573. Owned and managed by Alvin and Jo. Presko
1: ang mundo. Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas ang berya.
2: Heads up sa Gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth Accredited Sabing Ospital. Bukas 24 oras. Ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaaputan, manungod sa sendang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
3: Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
4: Marahay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member of PhilHealth.

0: masa beneficiary ka, as in mapa-confine.
1: No excess or zero balance ka.
0: Wara kang babayadan.
1: Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo.
0: Kang St. Anthony Infirmary.
1: Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City.
0: Or mag-contact sa cellphone number
1: 0964-093-7074.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetics, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
3: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
4: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents the dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luya Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hotels in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946. Or you can drop us a message at our Facebook page, Hometel. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown. your home away from home.
7: Si Bueno sa King King.
8: 31 minutos na makalipas po ang alasais. Maraming good morning sa mga taga Isla Cagraray, sa Kabasan, dyan sa San Pablo, sa Mapulang Daga, dyan sa San Antonio Santikon, San Antonio Sulong, sa mga taga Salvacion, maraming good morning. Siriman sa mga yaon dyan sa Merkado Publiko kan Malilipot, kumusta po? Sa indong ka agahon out pamanlugod na sa ibong kan karifisilan yaon man giraray an sa tuyang paglaom na lilipas din po ito. Ito ay mga pagsubok lang na alam naman natin tayong mga Pilipino lalong nagiging matatag sa mga ganitong sitwasyon. Ano po? Good morning kay Manong John. Manong John sa Peter, ano ang sa imong dinugan? Pansit dinugan ngayon, buhay nalapakan ka. Ano, Madam Duraine? Si Pansky palan, si Pidsky. Kumusta na si Pidsky? Nakahaman man giraray palan kisarong unit si Pidsky. Ano ha? Kay Madam ano nga ni su partner ni Pidsky? Si Madam Juan o Juna? Juna.
7: Si Bueno sa King King King.
8: Si Madam Juan palan na. Oh, naboy, kumusta man si Madam Juna? Maray na good morning giraray sa mga magurang na nagpapaklasikan sa indang mga aki dyan po sa San Jose National High School. An enrollment po para sa incoming grade 7 and 11 mapuo na po sa sarong simana, 18 to 22. Kaya an grade 11 kaya ngunyan mapuon an strengthened senior high school system mga katindugon. Kaya kaipuhan magkaigwanin orientation sa mga incoming grade 11 tangani na makapili sindakan prasa sa inda. Kung dati apat ang track na kaipuhan pagpilian, ngunyan duwa na sana mga katindugon akad buda tech pro. Ayan? So importante na maipasabot sa mga incoming grade 11 learners mga importanteng pabor na matugma duman sa indang kakayahan tangani na mapili ninda so tama. Ayan? Kaya tabi mga magurang ano ha, 18 to 22 po ang enrollment kan incoming grade 7 and 11. Diyan po sa San Jose National High School po iyan. And then itong incoming grade 8 and 9, ang sa indong ipipill out, itong confirmation slip naman sana. Kasi igwaning automatic enrollment ang Department of Education. So makonfirmar man po giraray kamo kun magpapadagos na dyan sa San Jose National High School maklase. Si mga incoming grades 8 and 9 learners, ang schedule po nindo sa maabot na Mayo 25-26. Incoming grades 10 to 12, 27-28. O otrohan po niya to. Itong incoming grade 7 and 11 learners, ang enrollment po nindo 18 to 22. Incoming grades 8 and 9 learners sa May 25 to 26, and then incoming grades 10 and 12 learners sa maabot na 27-28. Ang 29 po, ito po so mga late enrollment. And then ang June 1 to 5, ma-focus po kita sa Brigada Eskwela. Preparation para po sa opening of classes para po sa school year 2026-2027.

0: Padagos ang pag-inganyar bako sa naman kan sa Nusin National High School. Kundi gabos na mga iskwilahang na pampubliko digdi sa palibot para po sa tabang gikan sa mga stakeholders, sa mga magurang, sa mga opisyalis kan barangay, sa mga non-governmental organization na mag-share po kita nin panahon, magtaoning oras, tangani na maging parte po kita duman sa taunan na bayanihan para po sa satuyang mga estudyante. Ayo po, lauman mi po an sa indong Padagos na suporta dyan po sa mga eskwilahan kung sain na nagkaklase an sa indong mga aki.
1: Si Bueno sa
0: 37 minutos na makalipas po ang alasays. Digdi po sa probinsya Canalbay, di ang nagkapirang lugares nasa iraron po kan state of calamity. And ang Department of Trade and Industry nagpapagirumdum, siguro ang pagirumduman kan DTI bako po ang publiko. Ta, inot na inot, da imiman sabot. Ano ang mga suggested retail price na pigpaluwas nindo, pigpaluwas kan gobyerno sa mga espesipikong produkto. Itong mga panginot na produkto na pigbabakan, lalong-lalo na kan mga apiktado kan bulkan mayon. So, ang dapat na pagirumdumon, ang mga negosyante tangani na daiki mag-abuso. Sabot mi man na ang pahit nindo puros monitoring. Monitoring digdi, monitoring duman. Although ang information importante man para sa mga konsumidores, pero mas maray na ang sa indong informasyon na pigdatao, direkta duman sa dapat magpautob. Ang dapat magpautob na igwaning price freeze ang mga negosyante, mga katindugon sa palibot, bako kaming mga konsumidores. Kaya dapat ang pagirumduman as in, istriktong i-monitor kung naguutob ang mga negosyante, duman mga katindugon sa rarakan state of calamity na ipinagdeklarar sa siyudad kan Tabaco, siyudad kan Legazpi, siyudad kan Ligao, Banwaan kan Malilipot, Santo Domingo, Daraga, Kamalig as in Ginubatan. Iyo, na madangog misa naman na kuya niya tama na kaipuan kami ang pagpagirumduman na mga konsumidores. Ang dapat pagirumdumon ang mga negosyante. Ayo tabi, pipagirumdum tabi kamo mga negosyante nasarara kan state of calamity, igwa po nin ipigpapasunod na price freeze duman sa mga panginot na produkto na pinagkukonsumo kan mga pobring tikoy, lalong-lalo na, pigkukonsumo kan gabos. Kaya, na Dordivisil, mapagirumdum sa naman kita, pero pagabot duman sa aktual, mas maray siguro magsurat, magpadara reglamento o kasuguan, may kinaraman sa kada bis deklarasyon sa sarong lugar na igwaning state of calamity, uni ang mga dapat giribuhon. Kumbaga, standard procedure, pagkaiyan, automatic, even without a reminder from the concerned government agency, automatic ang mga negosyante, mga katindugon, sabot na ang sa indang gigibuhon. Diba? Tanuro difícil na kada bis araw kaiyan, dapat mag-remind, dapat pagirumdumon. Ang pinakamaray kaan, i-implementar na ang magkakaligong mga lakdang as in ang mga nagbabayular sang-sangon mga katindugon ng kastigo. 40 minutos na makalipas po ang alasays. Maray na good morning kay Butyan Arcilia. Kay Raquel Arcilia, good morning. Ang iba nga ni po Sir Buena sa Indana Gabos ang ayuna. Senior na, 4 piece pa, igwa pa kan SLP, sustainable

0: livelihood program pa, nasa walang gutom pa, minsan kaya naglista man gayud an suy ba naka durublina sa kung ano purpis na walang gutom program. Okay, mga katindugon, lalo na kung talagang pobre man ang matatawan, pero nasa ahensyas ni gobyerno, as in sa mga local officials ko ta na ang pag kurihir kan gabos-gabos na iyan. Taday man pwede na ang gobyerno nagtatabang sana sa nagkakapir, ha? Mas marahi dakol ang matabangan, dakol mga katindugon ang nakikinabang, lalong-lalo na gabos man kadaklan sa satuya mga pobring tikoy.
1: Si Buen Osa
0: King. Hi, Madam Perla Bindal, Merle Pubukan, Ellen Bisa, kay Madam Jennifer Buelya. Good morning, pabati man po kami digdi sa puro 4 kan sugod, perming nagdadangog sa imo. Sa mga taga-sugod, baka kayal bay. Good morning!
2: Good morning!
0: Kumusta man Ate Beth, ang sa tuyang baldusa, ha? Ang sa tuyang bulalo dyan. Masiramon magigup kibulalo kun medyo may tama niya.
3: Kun manatukun
4: alas 7 kampanggi pwede na ang
0: dahil pa talaga kita masyadong nakakaulok na yata man daw tada ipaini nahahali ano ha
4: pamada ang buhok ang
0: kaso banggi na panduwa ng pag-imas makumanong dyan dahil nang natatanggalin eh
4: iba yun
0: sabi ka diba sip nga sa naman ngayon dahil na nadara sa sip nga. Kay Nance Canuel, Marina, good morning. Kay Sir Doms, kumusta ka tabi Sir Doms dyan sa Bangkilingan? Kay Madam Ispidunoy. Sa Indo po ka boss na panagos nagtitiwala digdi sa 91.3 News FM sa programang Kikig. Sa pangarangan sa tuyang mga mabuot na sponsors.
4: Basta
0: Andy Nil Bakery kay Madam Gina Nang. Siyempre mga katindugon kay Ate Beth sa Barsaga Eatery as in Inting Barbershop and Saloon. Sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Boss Boy as in Madam Girlie Beya. Sa Adam Lack Laundry Shop kay Sir Nads Mambing as in kay Lian Calmada. Isabay niya to ang mga honestong crew.
4: Wow.
0: Maray na good morning sa Indo. Mga mapagayon kan sa Indo mga House of the Rising Sun, mga establishmento de negosyo, Iguanin Project sa Barangay Beautification as in Brigada Eskwela na naman, ang pintura nindong kaipuhan, di kalidad as in talagang tunay ang serbisyo, dyan po nindong makukuha sa Tabaco Color Mix Paint Center. Hanapon sa nasi Boss Nestor Buda, si Madam Helen Berwenga. Thank you so much man kay Tabaco City Councilor Riner Burse. Si nagahapot kunyata ta pigbabawal na ang buso digdi sa syudad ni Tabaco as in mag-agi dyan sa may dating kasayuhan niya. Dahil pa po kita nakakakuani na kasimbagan ano po. Siyempre importante na asertado ang simbag niya to. Kay Rosa Benitez, Marino, good morning. Kay Risa Kino Viloso. Kay Madam Alma Bedes sa
4: Turok-Turok.
0: Sa pagkaroon ni Manong Manny, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno Tindugon pa.
5: One Radio.
6: You're listening to One Radio FM.
7: Una sa buong Bicolandia.
8: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
9: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, muril, maempre, barley grass, asukal, then imbis na asukal, ay stevia po ang ating sinangkap. Ang totoo niyan mga ka-wellness ha, ang Best Cafe po ang isa sa mga nagumamit po ng stevia na bilang pampatamis o natural na pampatamis sa kape, ano? At mula nung ginamit po natin yan, ha?

0: eh ginaya po tayo ng ibang mga herbal na kape na nakakatuwa. Kasi yung mga dating herbal na kape na asukal lang gamit, na-realize po nila na hindi maganda sa katawan, hindi magugan po nila ano po, yung unang ginawa ng Best Cafe, which is yung Avia ang ginamit po natin. Pioneer po tayo po dyan. Ano po, isa tayo sa mga unang gumawa po niyan sa commercial market na imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. So kami ay nagpapasalamat ano po na kami ay naging tularan ano o naging modelo ng maraming herbal na kape na ginaya po nila yung ating pampatamis na natural na stevia dahil na-realize po nila no, after ilabas ng Best Cafe na tama ang Best Cafe, mag-stevia tayo para nga makatulong sa kalusugan ng tao. E bilang katunayan mga ka-wellness na ang Best Cafe, ano, napakahusay ng formulation na una sa mga ganyang uri ng timpla. Best Cafe ay kinilala ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at kinilala rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Ha? Kaya Best Cafe talaga ay tinanghal mahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ano? Mga ka-wellness, at yan po ay mula sa survey ano? Sa buong bansa ng mga nasabing prestigious award-giving bodies at lumabas sa kanilang survey na sa karamihan ng probinsya sa ating bansa, nangunguna pa rin at lalong pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino ang Best Cafe pagdating sa herbal na kape. Ano po? Mga ka-wellness, kaya kung magkakape ka para makasiguro ka, dapat tiyakin mo ang kinakape mo ay Best Cafe. Maging yung mga bago nating variants, ano? Talagang stevia na po sila na nagsimula ever since. Stevia na ang inihalo po natin tulad ng Best Cafe Gold 20-in-1 coffee with herbal mix na syempre maliban sa stevia ay mas maraming sangkap na halaman, mas lalong pinasara para mas lalong makinabang ang iyong kalusugan. Ha? Yan ang Best Cafe Gold 20-in-1 coffee with herbal mix. At syempre, hindi pa huhuli ang Best Cafe Black 4-in-1 coffee with herbal mix na kahit ito po ay 4 ingredients lang, piling-piling mga sangkap na talagang matindi pagdating po sa kalusugan kasi napakayaman sa antioxidants para maiwasan ng chronic diseases tulad po ng sakit sa puso, diabetes, high blood pressure, ano, at marami pang iba. Ha? Yung mga sangkap ng Best Cafe Black, dyan lalong makakatulong at syempre para magbigay ng ekstrang lakas, ekstrang energy, ekstrang stamina, ekstrang gana, no? Lalo na sa mga mag-asawa. Best Cafe Black, basta may black, may balak. At syempre, nandyan na rin ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na tulong para tunawin ang ekstrang taba sa katawan, ano? Para nang sa ganun ay ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan. Basta talaga tatak Best Cafe, napakatindi. Ano po? Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
1: Pare, pare, may bago! May bago! Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe!
3: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
3: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
5: 18 pesos lang per sachet.
6: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
7: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
8: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
9: Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
10: At sinong kulabot?
11: Fesh, hindi ako.
12: Makinistro.
13: Ferong walat.
14: At parang vatang-vata
15: dahil sa ERA.
16: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
17: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
18: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Maladyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
19: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito, ha, maganda yung topic na tatalakayin ko. Pero bago yan,

0: Nais ko muling ipakilala sa inyo, tsempong-tsempo to. Ngayong mainit ang panahon, ha? Yung ating buhok mabilis na nadadamage dahil sa init ng panahon, sa matinding sikat ng araw, prone po tayo sa balakubak, sa skin irritation, lalo na po sa buhok kasi laging nagpapawis. Kaya maligo araw-araw, kung pwede nga, twice a day, sa umaga at sa gabi, ha? Pero alam nyo, pagdating sa buhok, lalo na ngayong panahon ng pwede kang balagasan ng buhok na mas mabilis, pwede kang magkabalakubak, pwede kang magkaroon ng mga skin problems, skin irritations, saktong-sakto dyan ang Era Hair Growth Shampoo. Shampoo na ito, specially formulated, nagtataglay po ito ng mineral scrub. Nang sa ganun, mga ka-wellness, tulungan ka na maalis yung mga dead cells sa iyong buhok, maiwasan ang balakubak. Kung may balakubak ka na, matulungan kang maalis yan. Yung mineral scrub na yun, nagtataglay din po ng zinc at silica na kahit i-research po ninyo, tulong na pampatubo, pampaganda, pampakapal ng buhok. Meron pang katas ng malunggay at meron pang vitamin B ang shampoo na ito. Kaya pag pinagsama-sama mo yung minerals, yung malunggay extract, yung vitamin B, tsaka yung gugu extract na taglay ng shampoo na to, tulong ito para po tumubo, kumapal, gumanda ang tubo at lalong maging malusog ang buhok, maiwasan ang paglalagas, mga ka-wellness, at maiwasan din ang pagbabalakubak. Aprobado ng Food and Drugs Administration, ang isang good news pa, napakamura po nito kumpara sa ibang mga shampoo na nagpapatubo din daw ng buhok, nagpapaganda ng buhok. 5 times ang presyo nila kumpara po sa presyo natin, dito ka na. Sulit na sulit, napakarami ng testimonya, pati sa presyo, panalong-panalo ka, ha? Era Heavy Growth Shampoo.
1: Ako, si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at niminipis ang aking buhok. Kaya noong sikat ng aking kaibigan, itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Heavy Growth Shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarket and drugstores nationwide.
3: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at midyon nagkakarami na aknaman tawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at pa. Buti na ang cues ay masat sa uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Dumaro Capiz na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang cues ay.
2: Q-Sai Massage Oil, mayamas matas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Sai Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
4: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
2: Era Charcoal Soap, detoxify, cleansing, plantin, enrich with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito ay meron po tayong texter. Galing po ito sa Iriga City. Binanggit niya yung pangalan niya, pero syempre sa privacy niya, hindi ko nababanggitin dito sa radyo. Nireplyan ko na rin po siya. Ang tanong niya, good morning po, Dr. M. Tanong ko lang kung anong gamot sa ubong walang plema, pasintabi sa mga kumakain. Makatilan po sa lalamunan. Okay? Si Blanc po ito ng Santo Domingo, Iriga City. So hindi ko na binanggit yung pangalan niya. Mga ka-wellness, usong-uso yan eh. Maging taglamig man o tag-init ang panahon, yung ubo, minsan may kasama pang sipon. Ito po sa texter natin, sabi niya, makati ang lalamunan niya, wala naman daw pong kasamang plema, pasintabi sa mga kumakain, pero matigas yung ubo niya. Ubo siya po ng ubo, ha? Kung sakaling ganyan ang nararanasan nyo, lalo kung may bata, tulungan po ninyo na sila katulong tong ipapayo ko. Una, sabi ko kay dito sa texter natin, good morning po. Sa matigas na ubo ay maganda na uminom ng 1 kutsarang katas ng oregano na haluan ninyo ng 2 kalamansi at ni. Gawin ito sa umaga at sa hapon pagkatapos pong kumain. So 1 kutsarang katas ng oregano, haluan po ng kalamansi, mga 2 kalamansi at konting honey. Haluin nyo po yan, masarap na po yan. Gawin po yan.

0: Ako si Rex Bautista Ite. Dati nahalata ko na lalagas ang aking buhok. Kaya noong sinin ng aking kaibigan itagatan, aba, effective na kundi ang paglagas ng aking buhok to mas mura pa para sa group shampoo.
1: Ira Organic Sheeted with Mean Prevent Dandruff, Pecan and Stroll and Reduce Natural Organic Shampoo. Available in
2: Alton sa Endokan Bush. Mantinidong Russian and ang mga Gcash. Bisita ko lang sa endang branch dyan tabi sa tubangan kay WLY. Sa Tabaco City, Grand Palace, Tabaco City. Centro Malilipot Albisido Ilawod Malilipot Al 4 San Lorenzo Tabaco City and Top City Pop sa PNR Road Santo Cristo Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through Messenger kay Miss Gen Botardo.
3: Huli ka, bumibili ka, Cup 6 in 1 Coffee.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Class. Isa po ako na nakadito sa daan.
6: Best cafe mong bilhin.
5: Po akong antok sa klase ng Best Cafe Green. Gising ako mas focus.
6: So ang Best Cafe Green.
5: Napansin kong isang immune hindi mag...
6: Ano po ang insay mo sa minum ng kape?
5: Mas Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green. 6 in 1 Coffee. With herbal sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: I am Christine, a student, and ako ay lalong gumanda.
9: Miss Paul, may 10,000 folk. Kilabot ng mga dalaga.
10: Ira.
11: At sinong kulabot?
12: Fresh. Oh, parang walat.
13: At parang watang-wata.
14: Dahil sa Ira.
15: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Pumuti at kumilap sa Ira.
16: Once so enriched with RJ, ang tap na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratory.

0: tonto ang bumuting gumabador.
1: Sa gabi ay
2: malagyosa ang ganda. Dahil sa era.
3: Era free in one cell. Nagfunan, mabibili sa mga
4: One Radio. Your best source of news and this is FM 6. One station.
5: One news.
4: Balita, impormasyon at the best. Natugtugan. All in one. Ito ang One Radio.
5: FM 1
4: Radio. Ugulandia.
6: You're listening Radio
4: FM. Dugo na sa Bicolandia. Shada ang mga banda 30 parada, trendang parada. Barretasyonal, nasyonal, lokal. Isinwet 30 parada. O sa iinit na barada na, yaw na ang driver as reta, news director and bordeo. Rada, train rada, larga. Sa 1.3 News FM 30 ang 8-in-1 herbal mix gold 20 with herbal mix for it best cafe green herbal mix massage juice 10 in 1 gram best abakal sa mga butwan
7: Rada 30 ang lukada Rada 30
8: Diyos maray ulan jada kan sa tuyang mga barata ang unyong pong aldasa katotan pen ibahanta sa pagkatuyan sa pen si Manny Almoguera ako man tabi si Edward Deo San Saint Barata sa baga detalye sa gitara kamugtakan kan sa tuna
7: Rada 30
8: Pantayan kan pag-asa ang low pressure airpin area. Sinabi kan pag-asa na malabong at nanaon ang bisa maasunod na 24. Stress nin magumagahon ulo. Basis sa na nasa 680 estanduanes sa coordinates na 10 degrees 5 degrees east. Localized standard and magdadrapo ni madampog sa good sa mas madamigong ay 400 sa Metro Manila. Asipe kan sa tuyang nasyon. Sigun po yan sa pag-asa. Mientras tanto, ngunyan man aldaw, may eksperyensya ng labing init kan panahon sa nagkakaperang lugares sa may party region, party is norte, o posibleng mag-abori ng heat index asin sa aga na sa Celsius. 4 and heat and namatian ngunyan sa Legazpi City, kinaagahan Celsius na may pagkatanduanes, Celsius sa Kuis, Masbate City, 43 degrees Celsius, sagot sa 42 degrees sa Uban, Sorsogon, 42 sagot sa 42 degrees Celsius. Asin sa may patika, Camarinesur, degrees Celsius, kinaagahan 42 sa Bio, gino 41 to 40 degrees, Tirigli 1 to Celsius and heat. Perhensyahan
7: Parada 30 Update
8: Alas 7.16 na po nin pagkaaga po sa kalapas o sa kagwa kaigwaning labak 2 kadesity current o usun sa South Wiccan Vulcan kasun Sigla Observatory Ligas Pabak as 2 kadesity Bansi 22 yung pagkaaga Observatory Ligas Pabak as 2 kadesity

0: Kamaligger. Kaloy Baldo, asin pinagante sa mag-ismas, likayan, inmaharong, sigun pa sa post ng alkalde sa sayang social media account sa base subot sa pahayag kan DOS dawa na number 3. Anising pa ini ni magmasin pagkabilog kan laba doon sa sagula ang agos sa kaigwaning laba kolapsa. Sin sa parang uson, pinaglala umawan ng explosive activity na sa mga masunod na aldaw. Ito pagkaaga ang SD kinukang kundagdag na classroom sa Albay. Sa mga nasyonal, Presidente Marcos kinumpirmar forces vuelto sa insidente sa Senado Subangi. Ang iba mas sunod na.
1: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your at the Memorial Education Incorporated Education Gins? We owing programs, pre-elementary, junior high school, free senior high school. We have of library and information science, computer science, BS criminology, BSBA, OA ed, BS ed, ish, AB certificate, and professional aid studies, MA, MM. Inquiries, the registrar's office 542-4764. LB Memorial College Foundation, your firm foundation, better education.
2: Announcement ng Owners Incorporated. Nariskad ato. Ito ay sa May 18, 2026 sa dating venue San Visco City. Ngayon po ang lahat na bumili ng tiket sa aming proyekto. I-contact lamang si Misiya sa numero 4560. Bukas din ang nais to donate sa GCash. Ikong natulong ay pagpapag-Joseph Chapel sa Sion ng Santa Baco City. Maraming
3: sa panahon ngayon, mahalaga mabuting kamaagapan ay to lumala. Hanap mo ba kumpleto at wastong may show? Dito ka na sa Queen's Clinic and meron silang laboratory services tulad chemist blood sugar, blood cholesterol, function test, list, prostate test, pregnancy test exam, PAPS ECG, tests tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B, pediatric checkup for kids, essentials, OB-GYN checkups, at fertility. Or, dahil naka 50% ilang electrolytes sa diabetes, stroke, chronic arthritis, DHD, depression, at ang COA, at nakakatulong ito para sa brain function at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Din para sa implants, ang neuropsychiatry at ang aming clinic sa second floor, JRV Pamangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Bulim City. Bukas kami, Monday to Sunday, 8 PM. Queen Curatory, with precision, treatment.
4: Bago asang fried chicken, chicksang! 75 pesos pieces gravy nuggets. Kaya nasiram. Na magugustuhan ng buong pamilya ng mga bata. Crisp, juicy sa loob, bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Osang Chicken Nuggets. Presyo, panalo sa lasa. Na sa lahat ng manok ni Osang.
5: Mag-yaw St. Jude Animal Bite Center protektuhan mo. Mahadi. Ta sa St. Jude Animal unang baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite at taot ayam o itiran ang sadya de ipagbaliwala. Bukas man ang sa indang Facebook page sa Animal Bite Center.
6: On ang St. Jude Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Tai City, Cope Hospital o isa mga 0976-1990-9709-9.
7: Alta Prislad. Isit na sanhin ang pagsipibok ng dibdib. Sanhin ang kailangan.
8: Boss, Erbang Kaso.
7: Pinagsama-samang panaba, nguyot at panax ginseng. Nakatutulong pa sa normal ang plan Alta Presyon. Regular na ilis sa bayan ng Pagkapsula.

0: bumili ka ng best 6-in-1 coffee herbal mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si As. Isa po ako na nakatira dito sa Daet.
0: Hindi mong bilhin.
2: Dati lagi po akong antok, pero simula mag-green, napansin kong singa ko sa klase. Mas
0: no, sa pag-inom ng best coffee.
2: Kung madalas magkasakit.
0: So ano po ang minsahilip eh?
2: Mas best cafe green, hindi mas dahil meron itong natural sweetener na stevia.
0: Pag-inom mag-best cafe green, 6-in-1 herbal mix. Mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Lokal. Padagos Kalyas kan sa Salado Lokal. Tapos sa Sindukan, Best Health Food Supplement. Siringo ng kita sa satuyang mga police stories ngunya. Kadaan ang sarong 46 anyos na paras na malamos sa Big Katanaan.

Gay kabakuan karamuan kamari ni Suapon kayo binibin ang biktima na si Alias Luma Soltero asin residente kan barat may ngaway kap sa report nagurugman suburian nyo kan sa iyang tiyo ibahan ante kan mara ini tulos ag iri lugar magkalis ang pirang pataw na sana sa tubig ang biktima asin wata in buhay tinawanan pa ni pulmonar o CPR ang biktima na ispinigdakarang ta ang biktima pag-abot ang personahes Amoan Municipal Police Sincan MD Amoan na nagsagsagi mo na mag-ahasta motion nagigibuhon kan ari na lugar dan ang sarayos na lalaki makalis na daipanapek sa Bangay Cabraran sa Obilyar Tihisman na Mayo 12 ni minibid ang biktima na si Alias Hul Kosarong Konstruktoradong Army Personnel na Rasyonel Ligon Sedente alas 2 sa Emerjan in Magbig para si Bining Apod ang Nobiliar Municipal Haros magingkan biktima na nagsasabi ang tiyo ang sospe amit ang daipa marama na klase nin barigon sa rin nakipaghuron na at sa mag-opisyal kan barangay li forces sa lugar responde hulita ang pinanggirian kang kremenser o subot na sinbulod arang sa komunikasyon o signal as in igwatreta manimbasa sa iyang walang takyaga walang pulsuhan as in sa iyang tuong tuhod sa RHU sa Bataman bago pigya Trans HMC sa Dragalbay para sa masararom na pagbubulong at hagad daman in tabang istasyon isim kan regional number 5 proseso kan pinangyarihan at buktak naman in Sinil Choke Point Operations para sa kakadakop kan suspect aristado ang sarong individual sa kinondusirisyon kamalig sa probing suspect si alias Alan Sarong Hidwal 39 anyos na taga Sultan Kudarat asin presenting naging kandaraga sa naunan na kumpiska sa 250 tutubulang shabu na igwaning pinagkakarkulong kantidad 1.7 milyon pesos at money na ginamit sa na aresto ini makalis na magpabakal ni pinagtutubulang illegal na drogong buyer ikinaugmakan schools Albay Schools Division sa ang anunsyo kan gobyerno probinsyal kan Albay na pagpakonstruct na 29 classrooms sa probinsya sa school year 2023-26 igon kay Albay Schools Division Office Spokesperson nakula ang pangangaipo kan probinsya ng mga classrooms na makakatabang ini para sa pag-accommodate kan mga estudyante aminado kaya na kung igulangan o raom sa paramientrans na pinagagamit learning shelter na pable sa bagakakyan huli sa labing init asin mabutan nagdalaw man si Tena ng 29 ng mga classrooms sa ngani na maibitara na ang pagsuruan estudyante. Parada 30. Parada 30. Bigo ka na hudyat kan pagbubuhay ang pagkakaiguan ng Brigada Eskwela sa mga eskwelahan sa nasyon. Inikatakod ka na katala na mga puon sa namadoran ng sagkudo. Sigon kay Albay Schools Person Proilant Tena. Obheto kan aktibidad nga kaaraman ang namadali na naman ang panibagong school year. Pinaging ganyan ko na makisugibong brigada eskwela o voluntaryong pagkulahan. Pinaging aktibidad ang pagpintura, pagirahay kan mga pangkaga asin ang pagpreparar kan gabo sa kinakaipuhan kan mga isa. Pasirin kita sa mga detalyas kan mga barata salado national. Big shout ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na gobyerno na imbuwalto sa nangyaring serya ni imputukan na sinado kasunod sarong payag sinabi kang presidente na tulad din na kay Interior Secretary John Vic Rimulya tangani na magpasiring sa lugar ini na kinahuro niya ang Investigation Director Melvin Matibag na ni masyerto kung may tawuhan ang ahensya na doon natulos ma na piknigiran ka ng BI sigun kay presidente mga lihitimong security force ang nasa loob kang sinado kay bahan ng police sa Philippine Marines Office of the Senate Surgeon at Arms. Sarong Financial Agent ka National Bureau of Investigation and Inaresto mata presidente ng putukan sa laog kan Senado Kasubanggi. Sigon ini kay Senador Amy Marco ang bitan ng individual gusto matapos na kwaon na practical bag sa ankan sa edipisyo kan Senado kung sa inan na putok nin badil. Papinagpapaluas ang gagamit bidan kanaw ng bitan ng NBI asin kung si isay mismo ang nag-aresto sa saya. Pero pinagtanon na sinabi subot individual na ang sayang boss sarong attorney ang NBI Organized and Transnational Division na dagdag pa kanaw ng bitan ng HM Superior Subot ang nagsusunod na presyon sa pagka-aresto kay o pag-aresto kay Senado din pa Maranta Gigas Court pinaging ganyarma ni Senador Amy siya bumid pa nagkatakot ini kanangyaring komosyon na uli sa lockdown as in sa baril minut ng pignigran ni NBI Director Melvin Matibuhan ay napigpadara sa Senado si Vlog sa naging pahayag kan Senadora 30, 30. Pigdara naman kan Kamara

0: Representantes ang kopya kan Articles of Impeachment laban kay Vice President. Sigon kay General Attorney Shiloy Garafel, pigtaon niya ang kopya kan Articles of Impeachment kay Senate Secretary Marosa Alashetibi. Kaso, binigyan kopya matapos ang reproduction as in verification records as in ang mga supporting Iguang up Articles of Impeachment ipigsunad laban kay Duterte. Ang Article 1, may relasyon subot ni inis and confidential funds na may kabilugan na 605 milyon doon kan Office of the Vice President as in Department of Education. An article may relasyon subot ini sa may paliwanag na yaman ni Duterte as in ang ipagtugmakan sa iyang statement of assets, liabilities, and net worth o salen. Pagtinir kang interest kay ini sa nagkakapusyo, dawa Vice Presidente na. An article number 3, may relasyon man ini sa pagtatos sa mga opisyalis kan DepEd. May kinaraman sa procurement process kan ahensya. May kinaraman man ang article 4 sa subuot na huma ni Duterte, Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos, as in dating Speaker Mark Romualdez.
1: Parada 20.
0: Ultimo na kitskan oras na alas 7 na po nin pag-aaga.
1: Parada 20.
0: Paragos ang pagsuporta kang Tourism Enterprise Zone Authority na pagpapakusog kang turismo duman sa may party kano rin sa tao ini ang iriwal sa Middle East na nakakaapekto sa loob ng turismo. Sigon kay Tiesa Chief Operating Opid, mas pinan kang Tiesa kay Babiano asin ka mga stakeholders ang pagpapan para sa turismo araw kan pagpapagayon kan asiring sa mga tourist destination asin ang pagbubugtak ng back-up facilities sa aeropuerto asin Pia punpa kilapid punpa kan 2019 uminabot na sa 650 milyones pa anipigtagama kan Chesa para sa future project sa Calapan Silera asin sa iba pang banuaan sa oriental. Sinabi man ni Gobernador Pamirlito Bons Dolor na sa 17.1 kanchesa ang natapos na mantang pitupa ibo proyekto ang 40 pesos na floating sa lindong o salsites sa Puerto Galera na ginagakan mga resident turista. Sigon pa kilapid masuwero dahilan sa kada tourist destination sa naunang bita ng probinsya. Nagpasalamat man ini kina Puerto Galera Ilaga na sinibapang lokal opisyalis kay Lapid sa proyekto na magpapatalubo kan turismo asin ekonomiya ang lugar.
1: 30.
0: Ang tamang oras, 36 na kaaga. Ang oras na yan atun po sa inyo kan Beryl Food Supplement. Ang tao nangangaipuan po yan ng mga minerals kaya ugalinom ni Sarosan ang kapsula kan Best Caps Mineral Food Supplement. Atun sa inyo kan kaping may marine results sa Yapuan Winning Number Combination. Makilista na tabi kan mga numero sa Grand Lotto 655 Yapuan Winning Number 39, 25, 2, 8, asin 43, jackpot prize sa binabot na sa 90,516,506 points. Sa Mega Lotto 645, Yapuan Winning Number Combination, 31, 33, 45, 29, 10, 23. Otro ronda sa 45, Yapuan Winning Number Combination, 31, 33, 45, 29, 16, 23. Jackpot prize, 15 million pesos. Kapo kinanggagana kaya pagirumdum sa natabi mga tugang dinagar po'y paglaom sa swerte at sa indong kapalaran. Sin magtsaga, tangan ino masenso ang buhay. Toto result, indo kan kaping, may marine result sa saludin tawo. Best kapi 8-in-1, best kapi gold, sin ang best kapi green 6-in-1. Mababa kalindo sa mga butika sin sa market nationwide. Alas 7:38 po nin pagkaaga. Aking katripunan kan sa tuyang mga barata sa iba pang impormasyon, i-follow, i-like. As sinishare sa muyang Facebook page, sanapon sa natabi ni Don Juan Radio 91.3 News FM. Katuwang tatabi sa pagkatudkan mga barata. Diyan sa Technical Department, yon dyan si Sir Manny Almoguera. Mga tugang, kay magharali, tigwa pagitang editorial segment sa pagpapadagos sa mga
1: Rada 20.
0: Ako man tabi ang sinong naging tagapagatud barat at Bordeo sa One Radio 91.3 News 15. Dugo na!
1: Parada 30! Parada! Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Best Cafe Black 1 Coffee Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix Q-Sai Massage Oil Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink Asin Kam Best Cap Food Supplement Mababakal sa mga butika nationwide.
2: Sando! Ay, ka na naman?
3: Sure, ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alam.

0: ka, ang ride mo.
1: Available ang digalidad na base at oil and lubricants. Plus, kubis pa. Computerized wheel alignment and wheel balancing. Under chassis repair, change oil up, ATF dialysis, and rotor disc. At eto pa, inang tires, free mounting, wheel balance, at tire valve. Na, diba? Visit us at Laha Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 1-660-209-951-219-4330 at 2229-335 Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at... Heads up! Sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony PhilHeritage na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Mapangkap sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-2597 or you may also like and follow their FB page, Anthony Infirmary.
2: Kung si Mommy and Daddy, ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Siguruhin na si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis, Pabi vaccine, hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahanap na sanggol pag 1.5 months na sa kanyang unang bisita. WAI ang bakuna ni Baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHB Call Center for Health Development.
0: Honey, ano yung dug ang labahan mo?
3: Problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan? Di ba mamama?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero han, gagamitin mo yung Sure Sir. At ang kapartner niyan, Rox Detergent Liquid.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Detergent Liquid sa Soft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and Sure Soft. Three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Aqua Detergent Soap. Maling mabango. At ang presyo, kayang-kaya mo.
4: And also, supermarkets near you.
5: Mga bears, life issues ng stress at ingatan ang maximum kita sa RL Beauty Clean Beauty Clinic. Lingaw mo na ang problema. Makukuha sa second floor, Brohan versus Street. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, balming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal Ed Spa, body massage asiba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic. Mag-text sa magapu 22-221-2520 Zero R Clinic Tobacco Branch. Beauty and wellness in...
6: Isang patunay, piso sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee.
7: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe, bigay ng sapat ng katawan. Sa buong araw na aking pamamasahe pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
6: Best 1 Coffee, Best Cafe Gold 2 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green sit with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
8: Mari na, King James Enterprises. Mas pinadakula, bilisyo, King James Enterprises. Yaon sa Karagbonbon, Tabaco City, Albay. Iguasindanin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Chemicals, Plumbing and Electrical Tiles, Power Tools, Gravel and Sand. Nagpaparenta man sindanin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahabutan, bisyo, mag-apon o mag-text sa 0915-9938-5808 Enterprises. Ikalipto sa abot kayang presyo. Come on, let's go and build it in King James Way.
9: Sa King James
10: One Radio.
11: You're listening to One Radio FM.
12: Tindugo na sa buong Bicolandia.
13: Oy, ano na? Kumusta na tabi? Ang buhay at buhay. Kumusta patid love life sa aga 15 may anunsyo an alay ko oh tripo na kamo ning Excelacan San Miguel ah di kamo akong brown out na ini na pigi schedule kan alay ko schedule power and May 15 oh sabi digdi oh reason installation of feeder metering right clearing correction of hotspots oh preparing iyon ng substation feeder entire coverage area of Tabaco substation o nga City of Tabaco except San Miguel Island Municipality of Maliligay Salvation Sulong San Antonio Santikon portion of Bacacu Tabi and Barangay 1 Sagkod 14 Poblasyon ay ano man ini o tama barang to 14 Poblasyon

sugod panarayon hindi good iklayon basod bayandong basod mainland San Pedro kaugutan laya buda aw tama banaw o banaw pagkarayan ngayon sarala ka ngayon banaw ang apektado ang buon alas 8 ng aga sagod alas 5 ng hapon gusto naman dyan ang piyesta sa Indo Sermani sa aga kung araw kayo na pitsa 15 kamunin kuryente baka ka na alingahot na puwerte magka na kamo dyan sa ampot pwede man gayon na palagpas pwedeng buhon sarunod-sunod ang piyesta nako good morning. Good morning. Kuwaran po nin aga, grabe su aksyon subang do ano? Surunod-sunod su putok mga tugang ta. Day pa naon, ina kaya si Senador Bato de la Rosa ta. An sabi? Kuyan. May maaresto kay Senador Bato de la Rosa kay Senador. Iyo ito su pigpo nan. O sagkod sa magintensyonado na dumampo sa lawgan Senado mga pasado 7 ata ito alas 8. May nagpupuruto ka ng mga katindugon naman Senado. Ngunyan, buta. So pahayag kan presidente, klaro niya na naglive baga si PBBM, sabi ni PBBM, wara tano duman, or wara siya ki, wara dumay, agakati, sa laog ka, compound kan, si NBI direct, paano man ngayon kami magyan na may kasunduan between the Senate President Alan Peter Quijano. Kaya, ribong, kung ano so nangyari. Ano ba? Diversionary tactics na itong purutukan portion na ito, kasubang ginuman. And Senado, ara, nindo, malisan isyo. Talagang, malibong mga payo, ano? Ang mga pangyaring inidigdisa sa tuya sa Pilipinas. Pati si Senator 10,000 Peter Quijano, mga katindugon tabi. Dahil ano nangyari di sa Senado? Kansukat pa, no? Kung dahil mo pinaliwas, Senador Ronald Bato de la Rosa, di tranquilo sa Senado. Ika man ang gatgatan, ika bagaan pig Senador Bato de la Rosa kan ma-interview, kasi sa saya na magkakaigwanin ko dita kan Senado para Senate President to para makuanin doon ang magjota itatrans so article sa impeach Vice President Sara dilaminawa si Bato tas kaigwaning arrest warrant hali sa ICC sa kangon yan nagkariribok na tapos mangalas pa siya kung napauno kung manalalaki ni naara ay na nakapo dahil kung maka-accommodating apod ngayon at siya na lang na puto ng oras ko rin sa programang initabi

O yan sa mga insidente, mga tugang subanggi, maraisa na nga ni ta. Dahil matuadi, ako nga ni, kuminaturog na subanggi, tanapagal ako kay halat, kan mga updates mga katindugon, turog na ako. Sabi ko din, magayon makaluwas dyan sa compound kansinado. Pigba para bana-bana ako, tagarubaga sa pelikula, di, baka itong arak-asak na ito kang badil duman sa setugang, talagang style man sana. Kasi kung dadangugunta ang presidente, sa bagay, si Presidente Bongbong Marcos ang ama kang fake. Si Pre Marcos ang ama. Rumdum nindo, kanina nunsyo ni Bongbong Marcos na na-aresto si kunyan, dating Congressman Saldico. Oh. Kaya ngunyan, and Presidente, pinag-naama kang fake news. Oh, si Amy Marcos nagtaram. Tingay kang NBI na na-aresto kasubanggi. Subagduman sa hiling na nindu ini. Pangyayari. Kan NBI direct niya kami dyan kay mga personel. So media, taga NBI databi, nagkago kan mga media, suminabay da sa grupo kan media, o nagpamidbid na mga media. Ay, pambihira ka. Pwede pala niya, ano? Good morning, good morning, good morning. Ang pang-grabe kahigpit kang security dyan. Pero ang business na kami dyan nakalog mga katindugo. Pito. Nelson Barriag. Kay Joro, kay Elsie Bungalos, Perla Bindal, Marcel Binyasa.

0: aram nindo magwapo ning pagbabago sa liderato ka kasi tingon yan mga tugan kalyado po ni Sara Duterte ayo ngunyan syempre ang tao ma kunyan kasi na impeach na si sila ni kunya na impeach sa kongreso tagang pangani subilang kan mga congressman eh nagpa-impeach mga katindugon kay Vice Duterte as compare kabe na impeachment laban kay Vice President. Nadagdagan pa ito. Maray man iyan nganing sinda mismo sa mga kaapil mismo mabe baka makapag-atiko mga kaapil ni Manay Sara Duterte mga makarami sa 2028 bilang senador tapatara po sa antrean. Lingta kung magiging desisyon nila kung ang desisyon ba nila base mga tugang sa ebidensya o duman sa inda tabi surog sa iyan ang tao nagkukunyan yan nakikiramdam yung tao sa kung ano po ang posible maging dalagan kandidador oras na nagkaiguan kung si Sara Duterte sa mga masunod na daw tao sisa ay mataasing kamot para ma-impeach kunyan dahil mataas kang kamot sa Vice President kasi mailing taman sa mga articles of impeachment at bagay itong impeachment so manungod sa yan inihong pag-dispal ko kan confidential funds. O patakot sa pamilya Marcos. Ayan ang mga articles of impeachment. Tapos, o day may paliwanag na yaman kan mga Duterte duman sa sendang statement, assets and liabilities. Tapos, mga empleyado, mga tugang, kan deped, naraman sa procurement process, kan ahensya, supik pangararanan bagang may piatos. Ayun yan! Iyan ang mga tugang ang laman kan articles of impeachment. Iyan ang pag-iris tuga once na nagpunatan o magdangog kan kaso ang sinatay. No day, pabrot na kita ni oras. Uy, ngunyan pala na aldaw na ini kan San Miguel sa Rawis Elementary School and second coming kan mga nag-graduar dyan sa Rawis Elementary School. Tabi na makihilingan ay to ay sa indo mga kabatch. Uli na kamo dyan sa Rawis pong 14. Ang pagpupunputro para ayo pinatab-atab no 14-15-16 ang piyesta dyan pag 16 may inot ng unang activity turo pa mga magkakabatch very good na decision de pan lamang sucho na maluiluway naman ako Elena Cortesano marina pagkamorning dyan sa tagamatuhoy sa Isla Kansa Bitonyo Wallet kay Josephine Bikilio Romnick Bilaos Perla Bindal Estrella Bisa Kevin Bolaño, sir, pakikalampagan aluyon ang sahod kan mga empleyados. Siga na naman as na iabot tabi ning day Paul na update ang manemento tapos makuha pa ning sulo sa Kaspi na dati sa Siga sa napaano? Iyo? Napaano daw? Uy, ako din pwedeng ma-interview dyan ang kunyan podcast ni O admin kan Siga tabi baka interview lang kaya nag-coordinate na ko kay ni kaya ni Carol Siga eh ma-interview lamang kita dyan ano Ason Binamera Bermas Norjet Abrera Christian Florifi Bragais good morning kay Valerie Johnny 18th birthday kan Bungabi Ason Binamera Bermas Colonel Daisy Bonaobra Alexander Bermas Noy Caldino good morning kay Nance Canuel, good morning. Nangangapudan na magpasi sa mga Pilipangan kan Senado. Tinintaba, aresto na databi siya. Grabe sa pangapudan ni Batos. Kulecha na lang na untoy pagpadago sa kabanata. Good morning, happy birthday po sa aki mo na si Claire Irish. Si Sir Manny dyan sa Technical Department. Good morning. Good... Oras na tangas na magpasatuyo yung programa. Salamat po ha. Kansa inong parabay. At siya naman alas 11. Si Medjanin Udto. Ako tabi ni ang sa inong sabay-sabay pagka alas 7 sa God alas 8 and for the use po lamang. Ang magbinalagatak din sa mikropono bilang pagsaludo sa inyo. Hindi tabi yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Good morning, good morning.
1: One best source at One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon at the best na tugtugan all in one. Ito ang One.

0: is FM One Radio. Tindugo na Bicolandia.
1: One Radio. You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dance, kunan ko lang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
3: Bes, huyan ka palan? Maridodigdi may dumanon kita.
4: Ha? Nata! Sa Inka.
3: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
4: Nata sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
3: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang-aki, school supply, at in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
4: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
3: Oh, ano pa tigahalap mo? Musla!
5: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
6: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants, unsweetened and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C, packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals to refuel your muscles and replenish energy level. Nature's Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration by balancing electrolytes, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: One Radio, tindugo na!
11: Tindugo na!